Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Un.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
2: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
1: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinat.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplanta na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to Mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 9:02 ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sa DTX 500 Capsule.
0: K5 News FM, top of the hour.
2: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, subong man sang Klinika D3 Bio kag Mighty C Capsule. Matapos nga naghina ang habagat sa Pilipinas, maeksperyensyahan naman sa pila ka mga lugar sa pungsod ang mainit nga panahon bangod sang Easterlies. Kalakip sini nga mga lugar amuang Batanes kag Babuyan Islands. Ang Easterlies sa muang mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sa mga pag-ulan sa hapon o kon sa gabi. Magluwas sa Easterlies, may mga lugar man sa Pilipinas nga maapektuhan sang localized thunderstorms, kalakip na diri ang Visayas area. Sa iban pa nga mga balita, nagsaka na sa 76 ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay sa sunog nga nagluntad sa barko nga MV June Astor sa Coron, Palawan. Magluwas sa mga bangkay sang tao na recover man sa barko ang bangkay sang isa kaido. Domingo nga adlaw, September 13, kuhao na sa mga katapos ang Philippine Coast Guard o kon PCG ang 41 ka mga bangkay kag ipasakay sa BRP Cape Inganyo nga barko. Nagapadayon pa ang recovery operations para sa iban pa nga mga bangkay. Nagluntad ang trahedya sa MV June Astor sang tinalikdan nga Miyerkules, September 9. Sa karon wala pa sang report ang mga otoridad angot sa gintunaan sang sunog upo nang ginhalinan sang kalayo nga naglamon sa halos bilog nga barko. Base sa records ng PCG, 134 ka mga persona ang nagsakay sa MV June Astor gikan sa Pantalan sa Manila padulong sa probinsya sang Palawan. 43 sa mga pasahero kag crew ang na-rescue kag 13 pa ang padayon nga ginapangita. Duha naman ka mga pasahero nga may ngalan sa manifesto ang kumpirmado nga wala makasakay sa nasambit nga barko. Sa iban pa nga mga balita, madugangan na naman ang presyo sang krudo kag gasolina sa Martes, Setyembre 15. Sunod sa mga sources sa industriya sang langis, mahimo nga maglabot sa tubdob 4.50 kada litro ang madugang sa presyo sang krudo, samtang tubtob sa 6 pesos kada litro naman ang sa presyo sang gasolina. Base ini sa resulta sang bilog nga semana nga trading sa international market. Amuyad to ang mga mainit ka mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang Mighty Sea Capsule, subong man sang Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael, sir.
2: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
3: Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
2: Sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Kulaga mo na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok

0: itomang kilikili, ano yan, Alquitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: D3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Playtime.

0: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 10:02 ang oras, ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix.
0: K5 News FM, top of the hour.
2: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Clinica Sporbiotics, kaginadulong man sa inyo sang Extend Food Supplement, subong man sang Mighty C Zero. Gin-confine na sa Philippine General Hospital o kon PGH sa Manila si Anay House Speaker Martin Romualdez. Sabado nga adlaw, ginpaidalom na sa Independent Medical Examination ang Anay House Speaker. Sang tinalikdan nga Lunes, gindala si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center nga isa ka pribado nga ospital sa San Juan City. Martes nga adlaw, ginserbe ang mandamiento de aresto sa sulod mismo sang hospital room ni Romualdez. Suno sa mga doktor sang Anay House Speaker, hindi pa mabalhin sa presuhan ng ila pasyente bangod posible ini nga atakihon sa kurason. Gin-insister naman sa mga prosecutor sa ombudsman nga may ikasarang man ang mga doktor sang gobyerno sa pagbulong sang ginabatsag ni Romualdez. Kasunod sini ginmando sang Sandigan Bayan nga ibalhin si Romualdez sa pampubliko nga ospital. Nagapangatubang sang kaso nga plunder si Romualdez nga wala sang piyansa kag natalana nga ibilanggo sa Quezon City Jail sa Barangay Payata sa Quezon City. Para sa dugang pa nga mga balita, padayon nga nagabuga sang abo ang duha ka mga bulkan o kon mga aktibo nga bulkan sa Pilipinas. Apang nagapabilin sa gihapon sa level 2 ang alert level sang bulkan Canlaon kag mayon volcano sininga Domingo, Setyembre 13. Sulo sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLC, nagbuga na naman sang abo kag aso ang bulkan Canlaon lasa isang aga sininga Domingo. Sa sulod sang 24 oras, nagdangat na sa 9 kabeses ang na-record ng mga volcanic earthquake sa Mount Canlaon sa isla sang Negros. Padayon nga nagapahanumdom ang ahensya sa publiko nga likawan ang pagtiner sa 4-kilometer danger zone sa bulkan Canlaon. Pasado la sa isang aga, sininga Domingo nakitaan man ang pagbugas ang plume sa bulkan mayon sa probinsya naman sang Albay. Ginpanugyan sang FIVOC sa mga pumuluyo nga likawan ng 6-kilometer radius permanent danger zone sa Mount Mayon. Sa nakaligad nga 24 oras, na record man ang 24 kabeses nga volcanic earthquakes ukon mga pagtayog sa nasambit nga bulkan. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang DTX Coffee Mix, kag Mighty C Capsule. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Hey,

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squad and Caps.

0: Johnson.
1: Isa ka hormone builder
2: nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Katsota sa mga dugang mga extra health benefits kung kainom ka D3 Bio. Kung kainom ka klinika D3 Bio food supplement, ng mga natural ng ingredients ni, may ara siya anti-asthmatic properties. No? Sa mga tao da, good news ni sa may mga hapo, mga hapoon, kung adlaw-adlaw kayo inom D3 Bio, dako, giniya mabulig sa inyo. Ang D3 Bio may lauric acid, kagapric acid, nga damo gina sa D3 Bio. So, they are known to have anti-inflammatory properties. So, sa sininga mga combination sa fatty acids nga makita mo sa D3 Bio, klaro, katama, kag-epektibo. Nga kung adlaw-adlaw mo ni siya inumon, gina-reduce niya ang mga asthma-related symptoms. Mm-hmm. And furthermore, kung gainom ka klinika D3 Bio, it contains 5 antioxidants. Isa sina, ang itawag nila nga, gallic acid, nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration kag mag-improve sang alagyan sa imo hangin. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio, layo ang pag-atake sang imo sa imo nga asthma.
4: Asthma.
3: Or hapo.
4: Ala nang parmasya, no? Ginambal nila pati asthma, makabulig akong si D3 Bio. Dok Sam?
5: Yes, budlay bol ngon sir boy ang Parkinson's mo. No, kabudlay ko may ari kasi ni, pero kung naka-klinika D3 Bio ka, malikawan mo ni nga sakit tungod sa iyang gallic acid, isa ka antioxidant nga makabato-batok sa free radical sa aton nga brain, no? So ang ginatawag substansya ni Gra sir boy, kung nami ang function sina, malikawan mo ni ginatawag Parkinson's sa disease, ang substansya ni Gra.
3: No?
5: Aburoga.
4: Why ka na control sang imo motor neuron wala na control. It's your motor neuron nga gapugong si imo kamot nga magiyo. Para mag hindi lang magpagiyo, gli ka papugong, no? So kung may Parkinson's ka na, may damage nang imo substansya negra, why ka na
3: amo na nga kami ni Sir Boy gayon gimi D3 Bio kay galikaw mi sina nga balatian. Kabudlay kong amaya mo ka ng abalatian, Sir Boy, no?
6: Gakurug-urug ka pa, no?
5: Gakurug ka, hindi makontrol lang yung
3: gusto mga... Gusto naman nga mag-abot mi 80, gaisil pa kami din.
6: Oo. Lecture pa. Lecture. Amen. Oh. Amen.
5: Tis ang yung substansya ni Gra, mabuligang gini ko nakatumar ka sang dato. Kadadlaw, ha? Klinika D3 Bio, tungo sang yung gallic acid, Sir Boy.
7: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Mga butika. Sa mga naka-experience, Sir Boy, sang brain fog, bla? Ano ning brain fog? Iniblang daw, hindi ka kabalo ko noong pincharon mo. Nga doga ka black ka kwan ka mental black
4: cloudy decision
6: so cloudy doga hindi mayung function sa utok mo sa mga estudyante da oy mag D3 Bio ko because science ina ang mental fog sang tawag naton nga our brain fog science ina sang poor metabolism ang D3 Bio food supplement contains extra virgin coconut oil nga nagabulig increase ang imong metabolic rate. Makabulig ini para nga ang mga nutrina makatos imong utok and then well nourished ang imong brain makafunction mayo kung kinanglan ka sa mga critical decision hapos sa imo maminsar especially sa mga estudyante. Mag D3 Bio kadadlaw.
8: Lain na gid ang mga masakit subong, no? May mga diseases na nga ginapa-weak ang imo immune system or ginapa-overreact ang imo immune system. By doing so, ang imo baba ang imo lawas helpless gid, but by taking D3 Bio that does not depends on your immune system in defending your body, sigurado kaya may maamlig gid si imo nga lawas, no? Even though you have a weakened immune system, kay diabetic ka, hypertensive ka, may cancer ka, even though nga hindi ka lanlan mag-boost ang imo immune system, kay basi lain man, basi makalabot mag cytokine storm, mag D3 Bio ka. Kaya D3 Bio is the most potent natural antimicrobial, no? Coming from cold pressed extra virgin coconut oil nga maamligid maprotekta sa imo pamilya kontra sa mga harmful microorganism.
1: D3
9: Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Maayong aga, oras sa Pilipinas, alas 11:01 ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sang DTX 500 Capsule, subong man sang MyDC Capsule.
1: K5 News FM, top of the hour.
11: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Subong man sang MyDC Zero. Nag-abot na sa probinsya sang Balawan ang mga himata sang mga nagkalamatay nga pasahero sa nasunog nga MV June Aster. Nagbiyahe gikan sa Manila ang mga himata sang mga biktima kag nag-abot sa Coron Domingo sang aga Setyembre 13. Miyerkules sang gabi Setyembre 9 nasunog ang barko nga ginasakyan sang 134 ka mga pasahero kag crew. Apang duha sa mga pasahero ang kumpirmado nga wala makaupod sa biyahe gikan sa Manila padulong sa probinsya sang Balawan. Base sa report sang Philippine Coast Guard o kon PCG, Domingo sang aga nagsaka na sa 76 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa trahedya. 43 naman ang na-rescue kag may 13 pa nga missing. Kalakip na dere ang kapitan sang barko. Isa man kaido ang nakitaan nga wala na sang kabuhi sa nasunog nga MV June Aster. Wala pa sang report ang PCG angot sa gintunaan sang kalayo sa nasambit nga barko samtang nagalayag ini sa vicinity sang barangay Turda sa Coron, Palawan. Para sa dugang pa nga mga balita, padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang kapitan sang nasunog nga barko sa Palawan nga MV June Aster. Nagapati ang mga otoridad nga buhi pa ang kapitan bangod wala ini malakip sa 43 ka mga survivors. Nasunog ang nasambit nga passenger vessel sang tinanikdan nga Miyerkules, Setyembre 9, samtang nagalayag sa kadagatan sang Barangay Turda sa Coron, Palawan, gikan sa Pantalan sa Baseco, Manila. Base sa records ng Philippine Coast Guard o kon PCG, sininga Domingo, Setyembre 13, nagsaka na sa 76 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa trahedya. Antes ang insidente, nabatian ang lupok sa cargo deck sang barko na posible gintunaan sang galayo. Padayon pa nga ginaimbestigahan ang insidente. Para sa dugang pa nga mga balita, nakabalik na sa Pungsod, Pilipinas, sanday Senator Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano Sabado sang tungang gabi gikan sa Singapore. Sulo kay Senator Pia, isa ka produktibo nga trip o kon biyahe ang ilagin patigayon. Miyerkules nga adlaw, Setyembre 9, nagbiyahe pagwa sa pungso na magutod nga senador. Nalakip si Senator Alan Peter Cayetano sa mga matagas nga opisyal sang gobyerno nga ginaimbestigahan sang National Bureau of Investigation o kon NBI bangod sang ginaaligar irregularidad sa hosting sang Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong sa inyo sang DTX Beauty Soap, subong man sang Extend Food Supplement kag Clinicas Probiotics. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika. Oy!

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit
0: sa ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Sa Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdaw dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-it sa akong nga mata.
1: TTX 500.
3: Ang isa sa mga most notable nga effect atuloy sang DTX 500 kag MyTC amo ang pagkadula sang hyperacidity. Ang hyperacidity nga ginatawag man nga gastritis kag acid reflux amo ang pag-inflame sang stomach lining, no? Gahubag imo sini nga tiyan. Kung kaisa, ini ang bangod sa bacterial infection. Pwede man nga lifestyle issues, kaangay sa pag-inom sang alcohol, sobra nga kape. Manami nga combination ang DTX 500 kag MyTC bangod ini ang nagapadula sang inflammation. May anti-inflammatory benefits. Lifestyle man o bacterial infection ang ginhalinan sa pagtaas ang imong stomach acids, ini ang ginatapna sang power combination sang DTX 500 kag MyTC.
4: Bisan pa kaagaw, Sir JP, ang halinan sang hyperacidity, hindi nakaluwas ang kan, boosted niya immune system. Bangod kay nga man, nagainom kaya MyTC, siyempre alkaline ng vitamin C, hindi iya kapurmang kagaw, especially ang H. pylori bacteria. Kag ang mataas nga antioxidant sang DTX 500, ang magaprotekta sang selula, agod ini malayo sa mga inflammations. So kung pabalik-balik ang imo hyperacidity, inom kagid sang power combination sang DTX 500 kag MyTC.
5: So isa man sa health benefit nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX sa 500 kag MyTC, ang tanan nga higko no nga ginadala sang aton nga dugo pagadto sa aton atay, sa aton mga kidney, sa aton nga spleen, agud dinhi ma tinluan, no? Amo na ang rason kon nga kung nagainom kita sa DTX sa 500 kag MyTC, nagkaputi ang aton nga panit. Kung nagatumbar kita permis sa DTX sa 500 kag MyTC,
4: good news na sa mga kwan, mga higko dugo.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
6: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Asal rikan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
7: Gusto, Dok Sam, munang rason nga ang mga may balatian sa kidneys naton nagaitom ang ilang panit. Bangod ang aton nga kidneys, wala na sang kakayahan magpagwa sang
4: ang panit na mapagwa
7: sang skin pigmentation nga ginatawag nga urochrome. So muna sa madeposito sa aton panit, tungod wala na pigaw ng aton nga kidney, pigaw ng pagtinlo sang aton dugo. So makabulig gid ang aton nga DTX 500 kag MyTC, no? Kag hindi ini makapaguba sang aton nga kidneys.
3: Gusto.
7: In fact, nami naganami gani ang function sang aton kidneys bangod ginasuportahan sini ang pagtinlo niya sang aton nga dugo.
4: So, imagine ba, no? Mas maguba ang kidney mo ya kung hindi ka mag-inom DTX 500 kag MyTC nga. Hindi makontrol imo nga diabetes. Taas imo blood sugar, taas imo blood pressure. Hindi magpati ang mga inom herbal makaguba kidney. Ang hindi mag-inom herbal, hindi maguba ang kidney. Mga food supplement lang na iya, no?
3: Ang lodos, sobra kang kanto na maguba.
4: Ang wala pag ininom tubig guba kidney mo niya. Kag dapat ya makontrol imo blood pressure kag blood sugar. So isa sa makabulig da DTX 500 kag MyTC. Di kumpara mo blood sugar GP ang gasto mo pag dialysis. Kung lala nga sige-sige ang dialysis 3 times a week.
3: Ay, mga 10,000 ko semana.
4: May ara ka na? Amo na nga lantawon mo kung gagasto ka DTX 500 kag MyTC 160 pesos lang a week, bisan pa mag 300 ka pa. Ha, kaysa magasto kaya 10,000. Amo na Sir Kevin, mas barato gid ang prevention kaysa magbulong ka.
3: Correct.
4: Life is an investment. Kung ga-invest ka sa bayo mo, mas mag-invest ka sa health mo. Di ka mahal sa mga bayo na ton. Di, daon nugunan ka bakal DTX 500 kag MyTC, no? So, invest ka. Kainon mo na ang bayo mo kung patay lawas mo. Di mo ang postlan niya. Sa DTX 500 kag MyTC, no? Daw kaangay lang ang ginadugangan mo kabuhay mo kada inom mo. Imagine ba, lipay kaya ma-extend mo life for 5 to 10 years. Paano? Supplementation. DTX 500 kag MyTC, amo na ang permi na to, ginabalik-balik nga hambal sa inyo.
1: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay,
1: DTX 500.
6: Masaligan,
1: epektibo,
6: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my cousin.

0: Buzz FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
9: Bad, oh my, condition tapri aw?
10: Ah, oo, gid pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-on pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy. Squalene capsule, may ara ini squalene, omega-3,
9: uy,
10: kag vitamin D3 nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, maingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
2: Dr. Pinoy Squalene capsule, mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 rounds sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And seven
6: consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
14: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa ako tutun na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
10: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino. Councilor Gles Gonzalez Paulian. Councilor Celia Flor. Councilor Cesar Distrito. And Councilor M.I.
0: 1.5 K5 News.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
18: Mabibili sa mga butika. And

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
3: Paano mabuligan ang sobra nga sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Solweta.
4: Damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyod. Ha, bisag ano kada kanong kamuskulado. Basta appendicitis ka ni, gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kagsigisigin ang D3 Bio sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka kuhan.
6: Appendix.
3: Do ay pa to be D3 Bio sang una, no?
5: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
3: Ay, purti ka dyan.
5: Ang paglumpog sang appendix.
3: Ano laman ang untog, Rodok Man, no?
5: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
6: Ah, grabe,
5: tapos pag-abot mo sa ospital,
3: wala man may imong
5: pasimo. I-post pa ang imong tiyan.
3: Yan din sakit, oh, muni, oh.
5: Yan sakit, oh. Ah, purti.
0: D3 Bio.
5: Inisyaga katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong popo.
6: Nami ang popo.
5: So, wala blockage nga makabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung hindi ko nakilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
3: Mga ascaris na.
5: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
0: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
2: Mga, mga butika!
5: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti, atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara ito yung nasa D3 Bio.
5: Apat. Ihatag si mo.
4: Atag si mo.
0: D3 Bio.
4: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ka D3 Bio ka, ambas ang iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ka D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglyceride, kung ga-quat ka, kung permi ka kapangsaido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
0: D3 Bio!
4: Amo na gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
5: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
6: Economy, kampyo, no?
0: D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: Galing pa sa loob ng sansinukob, ako si Carlisle Alop.
1: At sa ngalan ng aming technical director na grabe, Althea Mirabel.
2: 1C3, mic check.
3: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mga
4: 4, 3, 2, 1. Timer stop. You're on it.
0: Oras sa DBFG 87 kHz Philippines, ganap ng alas 3 ng hapon.
3: Oras sa atin sa inyo ng SM City Bacolod. All for you, ito ang
2: DBFG 87 kHz. Ang samut-saring nangyayari sa kaliwat kanang bahagi ng Negros Island Region nagpapatunay na bawat kislap ng mga kaganapan may kwento at balitang dapat malaman.
3: Sa mundong puno ng pangangamba, mahalagang manatiling mapagmatyag at may alam. At sa panahong tulad nito,
2: manatiling nakaalerto. Tahimpilan ng kampiyon na istasyon, DBFG 87 kHz. Championing the lives of the Filipino.
3: Umaabot sa bawat sulok ng perlas ng silanganan.
2: Magbiyahe na ang DBFG 87 kHz. Sarat-sada ng mga nagbabagang balita.
3: Mayor Bading Salvador Escalante Jr. isusulong ang mapisang pamamahala.
2: Negrosanon leaders kasama sa Good Governance Summit.
3: Alas 3 milyong food packs na ipabot ng DSWD sa mga apektadong pamilya ng bagyo.
2: Step ed, todo kontra sa bullying.
3: Department of Migrant Workers nag-anunsyo ayon sa mga nasabing Pinoy sa Nepal.
2: Alexandra Ayala umariba sa US Open third round.
3: Rhea Morez nakipag-ulap ulit sa kanyang ex-boyfriend.
5: Frank, parang pagod ako araw-araw.
6: Uy, baga ma-open ba ng ganyan?
5: Anong gagawin siya?
7: Pag-araw ang kailangan, vitamina sa katawan, vitamin C.

0: Magandang araw sa ating mga listeners mula Luzon,
1: Visayas,
0: at Mindanao.
1: Noong ikalabing tatlo ng Setyembre, 2026, rumarat sa David ang katotohanan ng buong mundo, Nathaniel Espinosa.
0: At walang prano-prano at pumapatrol, Lay Palomar.
2: Lay,
0: simulan natin ang balitaan. Sa balita, Mayor Salvador Pating Escalante Jr. patuloy sa 31 taong serbisyo publiko. Narito si Janice Ulyanza.
3: Patuloy na naglilingkod si Mayor Salvador G. Escalante Jr. matapos ang mahigit 31 sa serbisyong publiko. Kinilala rin siya bilang Honorary Local Chief Executive of the Year 2022 at nag-CCP bilang Vice Presidente for the Visayas ng League of Cities of the Philippines at Presidente ng Negros Association of Chief Executives. Janice Ulyanza, nagbabalita.
0: Ang balitang lokal ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na? Nakapag-detox ka pa?
1: Maraming salamat, Janice. Sa kabilang banda, mga leader ng Negros Occidental, nakiisa sa 3rd anibersaryo ng Mayors for Good Governance. Alamin ang iba pang balita kay Lay Palomar.
0: Nagbibahagi sina 3rd District Representative Javier Miguel Albinitez, Victoria City Mayor Abelardo Banting III, at Bago City Mayor Marina Javillano Yao sa 3rd anibersaryo ng Mayors for Good Governance noong Agosto 22 sa Diamond Hotel Manila. Layunin ng pagtitipon na isulong ang integridad, transparensiya at mabuting pamamahala. Para sa balitang formal, ako po si Lay Palomar.
1: Maraming salamat, Lay. Nasa linya natin ngayon mula SMC City Bacolod.
4: Hello, rinig ba ako dyan?
1: O siya, narito sa telepono si Carlisle Alo. Carlisle!
4: 12 paaralan mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Island Region ang magtatagisan ng husay sa finals ng K5 News FM Broadcasting Competition sa SM City Bacolod, kung saan 20,000 piso ang naghihintay sa kampiyon para sa karangalan at titulo. Ulat para sa DVFG at sa 7 kHz. Ako, si K5 Carlisle Alo para sa K5 News FM.
0: Susunod, eksklusivo!
1: Alas 3,000,000 food packs na ibabot ng DSWD sa mga apektadong pamilya ng bagyo.
0: Set and todo contra sa bullying.
1: Department of Migrant Workers nag-anunsyo ayon sa mga nasabing Pinoy sa Nepal.
0: Alex Iyana umariba sa US Open 3rd round.
1: Rhea Borres nakipag-collab ulit sa kanyang ex-boyfriend. Manatiling nakatutok dahil magrarasada pa ang DVFG at Societe Killers.
5: Uy Ben, bakit mo pinapatay ang ilaw?
4: Para makatipid sa enerhiya, hindi naman natin kailangan ng ilaw kapag maliwanag pa eh.
5: Ha? Ganun pala? Ano pang pwede natin gawin?
4: Patayin ang mga appliances kapag hindi ginagamit, gumamit ng natural na liwanag at bumili ng energy efficient na kagamitan.
5: Simple lang pala, malaking tulong ba talaga ito?
4: Oo, nakakatipid tayo sa kuryente at nakakatulong sa pagbawas ng polusyon.
5: Kaya pala, simula ngayon magtitipid na ako ng enerhiya.
4: Tipid enerhiya, alaga sa kalikasan para sa mas magandang kinabukasan.
1: Andok sa inyo ng Klinika DDX 500. Ang DDX 500 ay mayaman sa antioxidants na tumutulong labanan ang sakit ng katawan, mapanatili ang malinaw na pag-iisip. DDX 500, lakas laban sa stress at pamamaga.
0: At nagpabalik ang balita, Department of Social Welfare and Development na bahagi ng halos 3,000,000 food bags na kaantabay Janice Ulyeta.
3: Patuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo at habagat. Ayon sa ahensya, umabot sa mahigit 3,000,000 family food box ang naipamahagi. Kabilang ang Central Luzon, CAR, NCR at iba pang rehiyon sa bansa. Nag-uulat, Janice Ulyeta.
1: Beth-Ed nagbanta ng mas mabigat na parusa sa mga estudyanteng mapatunayang nambubuli. Mag-uulan si Carlisle Alo.
4: Mas pinaiting ng kagawaran ng edukasyon ang kampanya laban sa bullying sa mga paaralan. Maaaring bigyan ng parusa o tuluyang paalisin sa paaralan ang mga estudyanteng mapapatunayang sangkot sa malubhang bullying at iba pang seryosong paglabag. Carlisle Alo, nagbabalita para sa bayan.
1: Kagabay sa paghanin ng mga nagbabagang balitang nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
6: Carla, balita ko may malakas na bagyong paparating daw sa susunod na linggo.
5: Ah, oo, kaya nga umanda na ako eh.
6: Anong dapat nating gawin kapag may natural na kalamidad?
5: Una, manatiling kalmado at makinig sa babala ng otoridad.
6: Paano ko may lindol?
5: Yung ko, magtatapos.
3: tumatago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit. Lumayo sa bintana at mga tabay na maaring mahulog.
6: Paano naman kapag may bagyo o baha?
3: Manatili sa lugtas na lugar, iwasang tumuhid sa rumaragasang tumig at laging maghanda ng emergency kit. Tandaan, ang pagiging handa ay nakapagliligtas ng buhay.
4: Ang D3 Bio ay mayaman sa antioxidant na tumutulong protektahan ng atay laban sa pinsala. D3 Bio, lakas ng proteksyon para sa katawan at isipan.
0: At nagpabalik, dumako naman tayo sa balitang iba yung dagat. Department of Migrant Workers nilinaw ang naganap na trahedya sa Nepal. Alamin ang balita mula kay Alex Talido.
2: Lumpo, bighati at kawalan ng pag-asa ang kondisyon ng mga kababayang Pilipino sa nangyaring malawak ng flash flood na tumama sa border ng Nepal at Tibet. Ayon sa Department of Migrant Workers, sila ay nagpatid ng pakikiramay sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan sa rumaragasaan ng pagbaha. Alexandra Talit, nagpabalita.
0: Alex, iyan ah! Pasok sa third round ng US Open. Narito ang ating esports patroller na Daniel Espinosa.
1: Muling umukit ng kasaysayan ang Pinay Challenge star na si Alexandra Iala matapos patansikin si Alexandra Olenikova ng Ukraine sa score na 61-164 para magbarsa sa third round ng US Open, New York City. Tuloy ang matigas na ratsada ni Iala sa first set para makuha ang 1-0 lead standing. Nathaniel Espinosa, umaarriba sa balitang esports.
0: At para sa balitang showbiz, netizens kinilig sa comeback ni Bea Borres sa kanyang ex-boyfriend na si Yamada. Alexandra,
7: ano ang chika?
2: In fairness, ang daming kinilig sa bagong vlog ng actress at content creator na si Bea Borres matapos makipag-collab ang kanyang ex-boyfriend na si Mirai Yamada. Pinagbibiyestahan ang chika dahil sinasabayan din ni Bea ang mga fans sa pagpapakilig. At iyan ang latest sa showbiz, Alexandra Talita ang nakikichika.
0: DVFG 87 kHz, iyan ang mga balitang aming nakalap para sa araw na ito.
1: Para sa iba pang naganapan, tumambay lang sa aming Facebook page at K5 News FM Northern Negros.
0: Partner, 103 tulog na lang, Pasko na!
1: Correct! Partner, kaya ngayong darating na kapaskuhan, naway may siglat pag-asa ang mga puso ng bawat Pilipino.
0: Ako po, ang inyong kaagapay, Lay Palomar.
1: Hanggang sa susunod na biyahe, ito po si Nathaniel Espinosa na nagsasabi,
0: para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Northern Negros, DBFG 87 kHz, madamo nga salamat, City of Smiles!
8: Thank you so much once again. A big round of applause to our group number one from Dr. Vicente Gostilo Memorial National High School from Cadiz, Negros Occidental. And now moving on to our next group, baby call on Ramon Teves Pastor Memorial, Dumaguete Science High School from Dumaguete, our group number two.
9: Ako si Joseph Ayo, brother.
10: Ako si Charles Balupan.
11: Ako si Ellie Bayaga.
12: Ako si Elgin Gonzalez.
13: Ako si Stella Alejo.
14: Ako si Nathan Ollis.
15: Broadcasting kay gusto na mong makalambo ang mga abilidad sa pagsulat, pagstorya o paghatag o balita ang ating noon to do our best and then make our school and our city proud.
16: I believe that we should also follow the code, teamwork makes the dream work.
17: Ma-proud, dili na nga mong kilahan pero arap tibuog lumagat na.
18: Sa among schedule sa mobile chain, usually excuse me sa among classes mga Monday, Tuesday, and Friday.
19: Congratulations na daan kay alam ko ginagawa niyo yung best.
8: Ramon Teves Pastor Memorial Dumaguete Science High School, your timer starts now.
20: Ating oras ay hatid sa inyo ng SM City, Bacolod.
21: Oh, fine. Mic testing.
22: Magandang araw, Luzon.
23: Visayas.
22: Mindanao.
23: Masiglang pagbati ng City of Smiles.
21: 3, 2, 1. Timer
22: stop. Your honor. 6 minutes bago mag-alas 4 ng hapon.
23: Ating oras ay hatid sa inyo ng SM City, Bacolod.
21: All for you.

0: Live 물러 서 물와감 밤 벌리다 난 K5 News FM 나리도 아망아 난 바바감 벌리다
1: Negrosano leaders magkaisa sa M4GG 3rd anniversary Good Governance Summit
2: The farms to market roads is sinusulong sa kadi
1: Mga pag-aaral mula sa NIR lubaho para sa grand finals ng K5 News FM
2: Sunod-sunod na brownouts sa Visayas, pinagtutunan ng mga mambabata.
1: Simulya Brothers tutungo sa France para hanapin si Zaldico.
2: Arno sa balitang international, Hezbollah Indonesia kumalata sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa balitang pangmalakasan,
1: AST Cola nagwagi sa PVL Invitational Final.
3: Sa balitang entertainment,
2: Alex Gonzaga at Mikey Morada ang masayang ipinakilala ang kanilang unang anak.
0: Bayo!
4: Kalusugan ay ingatan, katuwan ay ating pahalagahan, at kung vitamin ang kailangan, D3 Bio na yan!
5: Ang D3 Bio ay isang uri ng dietary supplement na ginagamit para mapadibay ang mga buto.
4: Ito'y para sa pagtulong sa tamang pag-absorb ng calcium at pagpapanatili ng lakas na mga kalamnan.
5: Mabibili ang D3 Bio sa mga lokal na botika.
1: Yung kasangga para sa napapanahong impormasyon.
2: Yung mas kapupyot sa balita.
1: K5 News 7. Magandang araw, Luzon.
2: Yes, Tayan.
1: At Mindanao.
2: Masiglang pagbati, City of Smiles. Andito na ang K5 News 7.
1: Makaangit sa inyo ng mga balita ngayong Linggo, 13 ng Setyembre.
2: Ako ang inyong ka-K5, Chal Balubat.
1: At ako rin yung ka-K5, Josiah Brother.
2: Mga ka-K5, mapakinggan ang aming programa sa Facebook, TikTok at sa iba pang social media platform.
1: Ito na ang mga detalye para sa mga balitang aarangkada sa oras na ito. Ang balitang lokal ay hatid sa inyo ng
4: DTX Coffee Mix. Nakapag-kabay ka na, nakapag-detox ka pa.
1: Magkaisa ang ilang lider mula sa Negros Occidental at iba pang bahagi ng bansa sa isinagawang 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly ng Mayors for Good Governance nitong 22 ng Agosto sa Diamond Hotel, Manila. Kabilang sa mga dumalo, sina 3rd District Representative Javier Benitez, Victoria City Mayor Abelardo Bantug III at bago City Mayor Marina Javeliana Yao. Sa pagtatapos ng summit, muling nangako ang grupo na uunahin ang kapakanan ng mamamayan at pananagutan sa pamahalaan. Josiah Frater, nakatutok para sa K5 News FM.
2: Para naman sa karagdagang lokal na balita. Malaking tulong sa mga magsasaka ang patuloy na pagpapahusay ng farm-to-market road sa lungsod ng Cadiz. Mula 2021 hanggang 2026, umabot na sa 54.051 na kilometro ang mga kalsadang napaunlad sa pamamagitan ng 11 proyekto. Ito ay upang mapadali ang pagdadala ng mga ani, mabawasan ang gastos sa biyahe at mapalawak ang kabuhayan ng mga magsasaka. Charles Baluca, nakatutok para sa K5! News Apa!
4: Para naman sa ating field report. Mga ka-K5, ako'y nandito sa masigang sentro ng SM City Bacolod ing araw ng Linggo, 13 ng Setyembre, kung saan nagtatagisan ng husay ang mga pinakamahusay na kabataang broadcaster. Ang mga pambato at piling mag-aaral sa high school mula sa iba't ibang panig ng Negros Island Region ay nagtipon upang lumahok sa inaabangang final contest ng K5 News FM. Isang mainit at engranting kompetisyong idinesenyo upang subukan at iangat ang kanilang mga natatanging kasanayan sa radio broadcasting. Mula dito sa SM City Bacolod, ako niyong ka-K5 Stella Alejo.
2: Wow, sis! Napakakinis ng iyong mukha! Sobrang glow!
4: Uy, sis! Nagamit lang ako sa DDX Beauty Soap ng Clinica Products!
2: Talaga, sis? Ano ang katangian nito?
4: Ang DDX Beauty Soap ay isang all-natural na sabon na gawa sa mga sangkap na mula sa kalikasan. Ito'y pampaputi, anti-aging, at suwak na suwak para sa lahat ng uri ng balas.
2: Saan ko naman pwede ito mabili?
4: Mabibili lamang ito sa malokal na butika sa inyong lungsod. Para sa makinis at makintab na mukha, bumili na kayo na!
1: DDX Beauty Soap!
5: Nagbabalik ang
1: K5 News FM!
4: Kasama ang Mighty C, Alkaline Base, Vitamin C sa paghahatid ng National na Balita.
5: Nanawagan ang mga mababatas sa Visayas na imbestigahan ang madalas na brownout sa rehiyon. Tinitingnan din nila ang mga singil para sa power surge o dagdag na supply ng kuryente. Layunin nilang malaman kung may sapat na supply ng kuryente at kung tama ang mga bayaring AP na bataw sa mga consumer. Hiniling din nila ang agarang solusyon upang mabawasan ang pagkaulaan ng kuryente. Elaine Valiaga nagbabalita para sa K5 News FM.
0: Susunod para sa balitang nasyonal. Tutungo sa France na Interior Secretary Yonvic Remulla at Ombudsman Jesus Crispin Remulla para tumulong sa pagtugis at pagpapa-aresto kay dating Ako Bicol Partners Representative Zaldi Co. Sa Leon, ipa-follow up ni Yonvic ang panibagong red notice request sa Interpol habang magsasagawa naman ng diplomatic efforts sa Paris ang Ombudsman na haharap si Co sa 7.4 bilyong pisong plunder case kung nain ang umano'y anomalya sa flood control projects. Elgin Gonzalez nagbabalita para sa K5 News FM.
6: Ilang buwan ang masakit ang aking katawan at hirap na hirap akong makapaglakad. Ngunit nang may nagrekomenda sa akin sa
1: Mighty C, Alkaline Based Vitamin C.
6: Biglang bumuti na ang aking kalagayan.
5: Isa lamang ito sa napakaraming tagumpay ng mga taong nagtiwala sa kapangyarihan ng kalikasan.
4: Ang Mighty C, alkaline-based na vitamins na nagpapalakas sa katawan, may antioxidant at nalaceres.
2: Kaya ano pa hinihintay nyo? Damihin ang visa na
5: Mighty C! Nagbabalik ang
1: K5 News FM para sa international na balita.
5: Matiniusok ang bumanot silang bahagi ng Indonesia dahil sa malawakang sunog sa kagubatan ng Borneo at Sumatra. Dahil dito milyon-milyong katao ang nabahala para sa kanilang kalusugan. Kumalat ang makapal na usok sa Malaysia, Singapore at maging sa Pilipinas na nagdulot ng mapanganib na kalidad ng hangin. Ayon sa mga ulat, pinalalala ng matinding tagtuyot at Super El Nino ang pagkalat ng mga sunog. Elaine Valiaga nagmamatyag para sa K5 News FM.
0: Para sa balitang pangmalakasan, tinamakan ng Thailand's EST Kola ang NXLED sa winner-take-all final sa score na 25-22, 25-21 at 25-19 upang angkinin ang PBL Invitational Conference Championship nitong Martes sa Smart Araneta Coliseum. Hindi man nakamit ang titulo, kapuri-puri pa rin ang kampanya ng NXLED matapos nitong masungkit ang silver medal. EST Kola naman ang nagpatunay na kanilang dominasyon at tuluyang itinanghal na kampiyon ng torneo. Elgin Gonzalez, arangkada para sa K5 News FM.
4: At para sa balitang entertainment, opisyal ang ipinakilala sa publiko ni na Alex Gonzaga at Mikey Morada ang pangalan ng kanilang unang anak sa isang Instagram post at tinawag ang kanilang baby boy na isang answered prayer. Napag-alamang noong Agosto, nang isilang ni Alex ang kanilang malusog na sanggol na pinangalan ng Isaac Gerard. Bumuhos naman ang mga pagbati mula sa mga kaibigan at mga tagahanga para sa buhay pamilya ni na Alex at Mikey. Stana ang Leo ang bituin sa K5 News FM.
1: Mga ka-K5, dito nagtatapos ang ating pagbabalita.
2: 16 na lunas na lang at Pasko na. Naway puno ng ligaya, pagmamahal at yun.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Sa mga sukid nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness
1: Center. Pwede yun naman ang National High School.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga
6: happening always on the go. Ready to roll. Anchor 2, K5, Mitch Picon.
7: Mula Batanes hanggang Hulo, K5 Josh Lamasot.
8: Abangan. Kung chika ang usapan, ako ang inyong tawagan. K5, Bernali Poon, inyong kakwentuhan.
9: Walang preno-preno sa technical diretso. K5 MJ Sigovia, siguradong pasado.
10: Timer struck.
6: Oras sa K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Ganap na alas 4 ng hapon. Hatid sa inyo ng SM City Bacolod. All for you.
11: Impilanan ng bayanan. Tinig ng sambayanan. Handog ay serbisyo kasangga ng bawat Pilipino. Ito ang DYXU 102.9 K5 News FM Tabancalan.
12: Ang himpilan na mapagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa.
6: Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 102.9 K5 News FM Tabancalan.
11: Narito na ang mga nagbabagang balita.
12: Para sa balitang lokal, M4GG isimusulo ng Negro Sanon Leaders.
6: Sa balitang nasyonal, DOH binalaan ang publiko sa snag ng bumagsak na haze.
12: Para sa international, may gitapat na ang kapaw, patay sa Nepal.
6: Sa sports, Gilas Pilipinas pinadampa ang Iran sa FIFA World Cup Asian Qualifiers.
12: At sa showbiz, Alex Gonzaga, langanap na!

0: natural. Tuwing 1 germ aside, dahil para sa pang-araw-araw na kalinisan at nag-aalis sa pangangati sa katawan.
1: Lagi ka nga ang may alam. DTX Beauty Soap ang sagot niyan.
0: Wow! Ang kinis mo na, ha?
1: O, syempre naman. Salamat sa DTX Beauty Soap. Mas naging maganda ang kunis ko.
2: Magandang araw, PBI!
1: Mo yung adlaw. Patulad sa team.
2: Ngayon ay linggo, ikalabing tatlo ng siyam repa ang gas sa lukuyan. Ako ang inyong kabalitaan, ka K5. Let's question it out!
1: At ako naman, si ka K5, Mitch Paikon. Sa sasyo nyo, sa presko, may inip na mga palitaw.
2: Ito ang K5 News FM Kamangkalan, championing the lives of the Filipino. Ang balitang lokal ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkapena na, nakapag-detox ka ba?
1: Para sa unang balita, all in para sa good governance ang ating negosyo non-leaders.
3: Lokal!
2: Si 3rd District Representative Javier Miguel L. Benitez kasama ang mga Negros Summit Leaders para sa tapat na pamamahala sa 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly ng Mayors for Good Governance o M4GG dito ang itinarapot na 2 ng Agosto sa Diamond Hotel, Manila. Isinusulong ng M4GG ang pamahalaang inuunang mamamayan at responsable sa pampublikong yaman.
1: Salamat ka K5 Lex at punta po tayo sa K5 News FM Radio Broadcasting Finals sa Bacolod City. Nakatutok dyan live si K5 Star Vargas. Star? Star? Nako, ay siya, babalikan na lamang ko natin si K5 Starlene maya-maya. Lipat ko muna tayo, K5 Lex. Ang balitang lokal ay atid sa inyo ng DTX Topemit. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa.
2: Para sa balitang lokal, good news para sa ating mga negosyante. Ease of Doing Business Act is sinusulong na sa Cadiz City. Kakay-Fiber?
3: Lokal.
0: Pinaigting ng Cadiz City sa pamumuno ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. ang mabilis sa serbisyo para sa mga negosyante sa ilalim ng Republic Act 1103 o Ease of Doing Business Act. Buhat na pinasimpleng proseso, mas naging madali para sa mga negosyante na makapagsimula na kanilang kabuhayan. Ako si K5 Brian Alipawan. Balita, serbisyo, publiko at kasiyahan sa Negros Island Region. K5 News FM.
1: Salamat ka K5 Brian at atin pong balikan si ka K5 Starlene na live mula po sa Bacolod City. Star?
4: Hello, hello Mitch. Rinig po ba ako? Narito ako ngayon sa main atrium of SM City Bacolod kung saan ginaganap ang K5 News FM Radio Broadcasting Contest. Kasalukuyang naghahanda ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan upang may pakita kanilang talento sa pagbo-broadcast.
1: K5 Starlene, ilang grupo ba ang nakapasok bilang finalist sa Radio Broadcasting Finals at siyang nagtatapatan dyan ngayon sa SM City?
4: K5 Mitch, 12 grupo ang pasok bilang finalist. Kabilang na ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School, RTPM Dumaguete Science High School, at Himamayla National High School na siyang tatlong unang nagrepresenta. Para sa ating mga broadcaster, naway patuloy kayong magtiwala sa inyong kakayahan sa K5 News. K5 News FM.
0: Hala sis, buntis na ba?
1: Ha? Anong buntis? Hindi,
2: buntis
1: lang.
2: Naku, bulate na ata yan sis. Try mo ng probiotics. Nakatutulong ito sa mas maayos sa pagtunaw ng pagkain sa ating siyan.
1: Mukhang yan ata ang kailangan ko sis. Teka, saan ba mabibili yan?
2: Mabibili ito sa lahat ng branches ng Clinica de Alternativa Medicina at Effective to sis.
1: Senior ka talaga sis! Bibili ako na! Paang-papay sa kagahati ng mga nagbabagang balitang national, ang MyDC, ang Alkaline Vitamin C.
2: Sa balitang national, abay mga ka-K5, mag-ingat po tayo! At ugaliin magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay dahil sa maruming hanging tulot na bumagsak na hay.
3: National!
1: Nabisuhan ng Department of Health ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa nakapipin sa halang kalidad ng hangin tulot ng bumagsak na haze mula sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Itong Martes, unang araw ng Setyembre. Nakabalot ng usokan ng bahagi ng Calabar Zone at Mimaropa at napansin-pansin din ang madilim na kapaligiran na wanang maraming hangin sa mga nasabing lugar.
0: Paagapay sa paghati ng mga nagpapagang balitang nasyonal, ang MyTC, ang Alkaline Vitamin C.
2: At ayun Pasensya na po. Maghihilang ninyo na po ang mga sa Metro Manila. Kaso ng leptospirosis, kumusta nga ba? Kaka-5 Josh, ipalita mo.
5: National.
6: Bumano, so umigit humulang 450 katao ang apektado ng leptospirosis na kasalukuyang nagpapagaling sa iba't ibang ospital ng Department of Health sa National Capital Region. Dagdag pa ng DOH, umabot na sa 856 ang naitalang kaso ng leptospirosis ngayong taon. Ako, si K5, Josh Lamason, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros Island Region. K5 News FM.
7: Tatay, di ba po ba may diabetes ikaw dati?
8: Ano? Bakit naman? Dati, kahit anong inom po ng gamot para sa diabetes ko, pabalik-balik pa rin yung sakit. Pero nang sinubukan ko ang Ditex 500, guminawa na ang pakiramdam ko. Pumaba ang aking sugar at hindi na ako mabilis tamaan ng sakit.
7: Wow! Galing naman ng Ditex 500!
8: Kaya nga, salamat sa Ditex 500!
2: Sa balitang internasyonal, daan-daang katao sa Nepal, imamot ng katastropikong kumbaha.
3: International!
1: Ang umigit kumulang 400 katao habang mahigit 1,400 pa ang nawawala matapos ang malagim na pagbuho ng yelo at bato sa Nepal at ilang bahagi ng Tibet sa China. Dahil dito, nagpalipad na ng mga helicopter ang rescue teams upang magpadala ng pagkain, gamot at tolda pati na rin sa paglingkas ng mga sugatang individual.
2: Salamat ka K5 Mitch sa balitang pop kalakasan. Siga sa Open sa Angilas, Pilipinas kontra Iran sa kanilang basketball play. Ka K5 Starlin, ibuelo mo!
3: Pampalakasan!
4: Yan ang Filipino Angilas, Pilipinas laban sa Iran sa basketball play ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score na 68-56 nitong ikatatlumpo ng Agosto. Nalampasan ang kupunan ang 13 points na avance ng Iran upang masalyuhan ang kanilang ikalawang panalo sa round 2 ng qualifiers. Ako si K5 Sterling Vargas para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros Island Region. K5 News FM.
2: At sa showbiz, panganak ni Alex G, confirmed na sa kanyang YouTube channel. Kaka-Fiber, pa-share naman.
9: Showbiz.
10: Kinumpirma na ni Alex Gonzaga ang pagsilang na kanilang nili pa Batangas Vice Mayor Mikey Morada matapos itong mag-share ng kanilang video sa social media. Ibinahagi rin ni Alex sa kanyang latest vlog ang laging journey niya sa pagbubuntis sa kanilang baby boy matapos ang ilang taong paghihintay at pregnancy losses. Ako si K5 Brain Alipuon para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros Island Region. K5 News FM.
2: Salamat ka K5 Brain at maraming salamat sa pakikinig. Ako si K5 Lex Bashanara.
1: At ako naman si K5 Mesh Paikon.
2: Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros Island Region. K5 News FM.
11: There you have it, our group number 3, Hiba Bailan National High School. Well, ladies and gentlemen, we are done with our 3 groups and 9 more to go to complete our 12 groups for our radio broadcasting competition. But in the meantime, to thank our sponsors today, let's pause for a very short break and let's watch this video.
12: FM Philippines, in partnership with the Department of Education, Negros Island Region, would like to extend our gratitude to the following individuals and organizations whose generous support made the K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition possible. Our major sponsors: Mayor Salvador Bading Escalante, City Mayor of Kansas City; Congressman Javier Miguel Javi Benitez, 3rd District of Negros Occidental; Mayor Greg Gasataya, City Mayor of Bacolod City; and Congressman Alfredo 30 Marañon III, 2nd District of Negros Occidental. K5 95 News FM Philippines would like to thank our minor sponsors, Counselors, Gles Gonzalez Palan, Celia Flor, Cesar Distrito, and M. Ang, Akisha Hotel, Luke Fu, Bistro 10, STI, West Negros University, our official tabulator, SM City Bacolod, Cumberland, Eat All You Can, Eat All You Want, U Home Radio 99.1, Click FM 106.3, Bacolod's Easy Listening Radio Station. Shella May Biko, CEO of SMB Jewelry Trading. K5 News FM Philippines would also like to thank Mayor Renato Bustillo, City Mayor of San Carlos, and Congressman Alfredo 30 Marañón III, 2nd District of Negros Occidental, JI Telecom. Congressman Dino Yulo, 5th District of Negros Occidental. Councilor Helen Ibanez. Congressman Jules Ledesma. Gotib Lechon. And Alexis Security Agency. And to all our valued supporters and partners, we sincerely thank you for believing in the dreams, talents, and voices of the young people of Negros Island region. Your support inspires them to speak with confidence, purpose, and passion. Thank you for being part of the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
5: And now, ladies and gentlemen, our group number 4 for our K5 NIR DTX 500 Radio Broadcaster Competition from the City of Smiles, Negros Occidental High School, ang Aninag.
9: Ako si Aishwarya Marine Gaurana.
13: Ako si Jasmine Binamat.
14: Ako si Miles Domingo.
15: Ako si Joaquim Lacoran.
16: Ako si Altea Rin Pintura.
17: Ako si Jazz McCauley.
13: Join kami sa mga competition kaya para may improve man namon ang amon nga talent and skills sa broadcasting.
18: Natipo namon ang amon nga grupo sa pamaagi sa amon nga school publication which is ang Aninag.
19: Isa sa mga eksperyensya na magabulikit sa amon para sa sinilang kompetisyon ang pag-join namon sa mga radio drama contest, mga workshops.
20: I'm very proud of you, Team Ang Aninag. Nakita ko gid ang inyong passion, ang inyong sacrifices, ang inyong commitment sa amoning activity.
21: And so therefore, I pray, bring home the bacon and that forever they will speak of Negros Occidental High School at that provincial culture of excellence.
5: Negros Occidental High School, your timer starts now!
12: Timer start.
22: Pagsubok sa mikropono, kaya mo naman pala eh, ba't pagdating sa akin, hirap na hirap ka?
23: Pagsubok sa mikropono, kaya mo naman pala eh, pero bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka?
24: Pagsubok sa mikropono, kaya mo naman pala eh, pero ba't pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Ako, si K5 Ice Gaurana.
22: Pagsubok sa mikropono, kaya mo naman pala eh, bakit pagdating sa akin, hirap na hirap ka? Ako, si K5 Kim Labore.
25: Pagsubok sa mikropono, kaya mo naman pala eh, pero ba't pagdating sa akin, hirap na hirap ka?
26: Sa akin...
27: Mic test.
28: 1, 2, 3.
29: Hello.
28: Hello.
23: Hello, Pagsubok sa Mikropono.
25: Yes.
23: Yes.
0: Hello. Sa ulo.
25: Jess, magkaw ni.
1: Last 30 seconds.
25: Jess, magkaw ni. Jess, limang. Hello. Hello.
23: Hello, hello. Hello.
3: Five, four, three, two, one. Timer stop. You're on air.
0: Ganap ng alas 4 ng hapon.
23: Ang oras ay itid sa inyo ng SM City Bacolod.
4: Nung nasa bawat balita, serbisyo may puso at angal. Boses ng katotohanan,
6: sanigan ng sambayan.
4: K5 News FM 101.5
0: K5 News FM Bacolod. Sa aming panatang makapaglingkod ng tapat,
23: Luzon, Visayas at Mindanao,
0: sa bawat sulok ng kapuluan, nag-aaninag ng katotohanan.
23: Patas at may pananagutan.
6: Walang kinikilingan.
0: Numero unong bulwagang pambalitaan.
6: Shamaning the lives of the Filipino.
0: 101.5 K5 News FM Bacolod. Sa ulo ng mga nagpapagang balita,
23: Farm to Market Road, pinagpili bayo ng LGU Cadiz.
0: Pagpupuo ng bagong kumine is sinusulong sa Senado.
23: Nakaratig bansa, apektado ng transponder case mula Indonesia.
0: At ang swimmer ng Bacolod, hakot medalya sa pandaigdigang entablado.
23: Bayes na longa, kinilala sa Hollywood Walk of Fame.
0: Lahat ng yan sa pagbabalik ng D3 Bio Afternoon Newscast.
7: Hiya, Abistala representing Bacolod City!
25: Para sa iyong tanong, ano ang isang bagay na hindi ka mabubuhay kung wala ito?
7: Pre, ang sikreto sa aking makinis na kutis, ang DDX Beauty Soap, na sagana sa antioxidants at antimicrobial properties.
23: DDX Beauty Soap, mapagkakatiwalaan para sa palat mo.
6: T3 Bio Afternoon Newscast.
0: Magandang araw, Pilipinas! Inyong kasangga sa Kampiyong Palitaan, K5 Jess Benalma.
23: Serbisyo may puso, K5 Miles Domingo.
0: Ngayon ay araw ng Linggo, ikalabing tatlo ng Setyembre, 2026. Ang balitang lugal ay hatid sa inyo ng DDX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Ka-K5 Aish Gaurana, ibalita mo!
24: Inalakas ang ugnayan ng sakahan at pamilihan sa pamamagitan ng mahigit kumulang 54 na kilometrong kalsadang naayos sa Cadiz City mula 2021 hanggang 2026 ayon sa datos ng lungsod. Binubuo ito ng 11 proyekto sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. Inaasahang mapadadali nito ang maayos na pag-alaw ng mga produktong agrikultural sa lungsod ng Cadiz. Sa K5 Eyes, Laura na para sa K5 News FM.
23: Ako naman tayo sa isa pang lokal na usapin. Mga lideres sa bansa nagtipon-tipon para sa Emperor Chichi Summit. Para sa iba pang detalye, K5 King Lapore.
6: Ipinagdaos ng mga lideres mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ikatlong anibersaryo ng M4GG Summit, Agosto 22, kabilang sa mga dumalo si na Negros Occidental Third District Representative Javi Benitez, Victoria Sirimir Abelardo Bantug III, Bago Sirimir Mayet Habilanayaw at iba pang tanyag na politiko upang magpulong-pulong ukol sa pagpapabuti ng pamumuno sa mga lokal na pamahalaan. Ka-K5 Kim Labore para sa K5 News FM!
0: K5 News FM Live Report for mga ka-K5, kasalukuyang ginaganap ang K5 NIR DDX 500 Radio Broadcasting Competition. Para sa karagdagang detalye, nakatutok live si ka-K5 Jess Macauling. Jess?
25: Jess, di mahulugang karayom ang North Atrium dito sa SM City Bacolod kung saan kasalukuyang nagpapakitang gilas sa ginaganap na finals ng kauna-unahang K5 DTX 500 Radio Broadcasting Competition, ang 12 pinagpalang paaralan mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Island.
0: Jess, ano-ano kaya ang premyo ng mga tatanghaling panalo?
25: Jess, para sa top 3, tumadaling-ting na 20, 15, at 10,000 pesos. Para naman sa natitirang kalahok, otomatikong 5,000 pesos ang kanilang maiuwi. Ulat para sa DT Bio Afternoon Newscast. Ako, si K5 Jazz Makauling. K5 News FM.
0: Grabe, pwede bang sumali dyan kahit pang gasolina lang? Maraming salamat, Jazz. Muling magbabalik ang T3 Bio Afternoon Newscast. TTX Coffee Mix.
2: Mayang nga po sa tanan ako galing si Jimboy Garcia, taga-syudad sang Bacolod. Sagot sang tumarko sang DTX Coffee Mix na batyagan ko kitya nga nagpag-an ang akon dyan. Dako kitang nabulig sang kapingay ni sa akon niya kabuhi.
8: Ako galing si Ronaldo Flores, gikan sa Cebu City. Simula nung nag-inom ako ng DTX Coffee Mix, napansin ko talaga ang pagbaba ng aking blood sugar level. Salamat sa DTX Coffee Mix.
2: Yes, Coffee Mix! Nakapag-kape ka na nakapag-dito, diba?
0: Kakabay sa mag ng mga nagpapagang balitang nasyonal at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
23: Mga K5, isinulong ni Senator Sherwin Cachalian kasama ng ilan pang senador ang pagtatag sa Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth Ad Hoc Committee sa Senado nitong unang araw ng Setyembre. Inaasahang tatalaka ito sa masabing pang-ekonomiya at mga karampatang solusyon.
0: Punta naman tayo sa isa pang isyong nasyonal na talagang tayo'y apektado. Visayas Grid, kailan pa kaya matutugunan ang kagulangan sa supply ng kuryente? Mga ka-K5, pumalo sa red alert status ang buong Visayas Grid noong Setyembre 3 matapos umabot sa mahigit kumulang 2,600 megawatts ang demand habang nasa 2,100 lamang ang supply sa rehiyon. Ayon pa sa NGCP, punsot ito ng pagkasira ng ilang power plant na nagdulot ng malawakang kakulangan ng supply ng kuryente. Para sa kampyong palita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
25: Nay, ang sakit talaga ng tiyan ko.
7: Ha? Bakit anak? Anong nangyari? Sabit na sabit na ako sa'yo.
25: Nay, ano bang gagawin ko?
7: Huwag kang mag-alala, anak. Para sa kagdagang suporta sa katawan, subukan ng Klinika D3 Bio.
2: Klinika D3 Bio, kasangga ng katawan para sa araw-araw na kalusugan.
23: Sa balitang internasyonal, maluwang ang case sa Timog Silangang Asya. Paano gawa ng simula? Ka-K5 Eyes, ipalita mo!
7: Lumaganap ang Indonesia Transboundary Haze nitong Setyembre matapos sumigi ang malawakang wildfires na nagsimula pa noong Enero na nagdulot ng mapanganib na PM2.5 levels sa mga karating bansa. Kabilang sa mga apektadong bansa ang Malaysia, Singapore at Pilipinas. Kaya inabisuhan ng EMB ang publiko na magsuot ng face mask at mag-ingat. Ako, si K5 Eyes Laurana, nagbabalita.
0: Maraming salamat ka, K5 Eyes. Sa balitang pampalakasan, batang atleta mula Bacolod, agaw pansin sa kanyang angking kakayahan. Ka-K5 Kim, ibalita mo!
2: Nakasungkit ng 5 gintong medalya at 1 tanso ang 8 tunggulang na si Mark Jacob Sabas na tubong Bacolod City sa Asian Open Schools Invitational na ginanap sa Bangkok, Thailand na tumagal ng 2 araw mula Agosto 29. Kabilang sa mga kategoryang kanyang napanalunan kung saan nakuha niya ang mga gintong medalya, ang 25 meter, 50 meter, 100 meter at 200 meter freestyle relay. Kasabay rin ito ang 50 meter butterfly category. Ako si K5 Kim, babalita!
23: Maraming salamat sa K5 Kim. Para sa entertainment news, Leia Talaga, pasok sa Hollywood Walk of Fame. Ba K5 Chat, ikuwento mo naman!
25: Mula Entablado at Walk of Fame, tunay na a whole new world!
9: para kay Lea Salonga matapos maging kauna-unahang Pinay na magkaroon ng ukit ng pangalan sa Hollywood Walk of Fame noong ika-apat ng Setyembre. Bukod sa pagiging boses ni Jasmine at Mulan sa Disney Princess Animation, kilala rin si Lea sa kanyang pagganap bilang Kim sa musikal na Miss Saigon na siyang naging tulay sa kanyang matagumpay na karera. Nagbabalita ako si K5 Jazz McCarlin.
23: At yan ang mga balitang aking nakalap sa D3 Bio Afternoon Newscast.
10: Ito ang D3 Bio Afternoon Newscast.
11: 101.5 K5 News FM.
23: Nakatuto.
11: Nakaalerto. Ako si K5 Jazz Pinaman.
23: At ako naman si K5 Miles Tumigo.
11: Para sa kambyong balita, servisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.

0: Cossi, Pricey, Patel e Irving.
1: Cossi, un quadrone. Cossi, Friends of the Young Sea, Monte Carlo. Cossi, Aleke, Gilles, Tuda.
2: A Cossi, Filippo e Rubato.
3: Cossi, Sebastian e un cagnete.
2: We are from
4: I know that this will be an opportunity for me to grow, to compete, and to experience even more. Gusto ko sa kanya po niya ako magbalas as technical director. I also know the compete.
2: During the Joy with us day, because of the people around me, man, yeah. Naging challenge kids ako.
5: Nag-join ko sa Rainbow Task Day. Kami lang ng year. It's my first time. Nag-prepare na dito may mga sa aming keep on shining, Batonians. Go naman, Bato National High School, Batonians.
2: Keep on shining, Batonians.
6: And group number 5, Bato National High School from Sagay City. Your timer starts now.
7: Hello, Mike Tan.
8: K5,
7: Dayan Monte Calbo, nagulat sa pandaigdigang balita. Ako si Kate Mituda, nagulat para sa chikang showbiz.
2: At ako naman ang inyong news presenter 3, Philip Arimpato, rumaraksada sa balitang sports.
9: Lungsod ng magagandang ngiti.
7: Maayong hapon sa inyong tanan.
10: Maybe one bit.
7: Bata
2: kung paano nagkukasan kasama ka sa Range 26, noong ikinamanan sa
11: Marami siya, ipangakulas,
12: last 30 seconds.
7: Isa.
11: Blast pa sa Nepal, libo-libo, pata, open, toto!
2: Isa na lawa na klopang suhok sa mikrobono.
13: Mighty Seal. 1, 2, 3.
14: Mighty Seal, akasa sila.
7: Isa na dalawa, isa.
14: Isa.
2: All right.
10: 5, 4, 3, 2, 1. Timer stump. You're on air.
2: Ang namin oras sa K-Pop News of Ann Philippines, yan ang pangalas 4 ng hapon. Atin sa inyo, Land Asam City, Bacol. All for you.
11: Ito ang CYGU K-5 News of Ann Saga 89.7. Champion in the lives of the Filipino.
9: Mula sa tinigrang lungsod ng magagalang ngiti, Bacolod City, Negros Island Region.
7: Mayroon at lang sa inyong tanay. Ang fecha natin ngayon ay ikalabing-tatlo ng September 2026.
9: Hindi naman ang programang iyong paaasahan sa palitaan.
7: Rarasada na!
9: Aarang kada na!
7: Ang inyong kapasada sa programang Bida Lagi ang Katotohanan.
9: DYJU 89.7 Exclusivo!
7: Mula kasaga! Nagtatampok ang mga maiinit na balita ngayon.
9: Ito kasangga, Mayor sa Good Governance o M4GG, isinusulong ang dapat at responsabling pamamahala sa NIR.
7: Mayor Escalante, pinaigting ang servisyo at mga proyektong pangkaundaran para sa mas maulad na lungsod.
9: Mas maraming pulis ang ipakakalan sa matataong lugar sa pagsisimula ng bare months.
7: Ito, hindi mo, sumalatili sa loob ng bahay at pagsuot ng face mask habang nagpapatuloy ang hate sa ilang bahagi ng Pilipinas.
9: Flash flood sa Nepal, libo-libong bata affect.
7: Mga kabunan sa Kasama Cup 2026 ng Totik Laban sa palaruan ng Sagay National High School.
9: Chris Aquino, muling nagbalik sa spotlight sa bagong Netflix project.
7: At Grand Finals ng K5 NIR Radio Broadcasting Competition. Idinaraos sa FM City, Bacolod.
9: Abangan ang lahat ng yan dahil rarap sa laba ang DYJU.

0: 29.7, matapos ang isang paalala.
1: Mainit, malakit, gusto magpa-fresh matapos ang DL need friends.
2: Ang init, ang lakit, fresh pa ba ako? Besh, maligo ka muna.
0: Subukan ang Tines Beauty Soap. May amalaya leaf, guava leaf, at cacao leaf extracts na may antioxidant properties.
2: Uy, besh, ang fresh mo ha? Siyempre, besh, para sa malinis, fresco at moisturized na pakiramdam, pagkatapos maligo. Fresh na, red pa.
0: Para sa balat mo, Tines Beauty Soap ang pagkakatiwalaan mo. Magbibili sa lahat ng branch ng Clinica de Alternativo at sa mga namumunang butika sa inyong lugar. Magandang araw, Pilipinas! Kami pa rin po ang iyong makasangga sa pagbabalita. Ako ang iyong angkor uno, laging kumpir. Mato, K5, Pricey Patelier.
3: Ha? K5, Lorraine Padron. Sada sa paghatid ng balitang magbulat at higising sa stambirang Pilipino.
0: Para sa unang balita! Ang balitang lokal ay atin sa inyo ng Terz Coffee Mix. Nakapagkape ka na? Nakapag-detox ka ba? Nagtipon ang mga leader ng Mayors for Good Governance o M4GG para sa Good Governance Summit ng 3rd District of Petros Occidental noong 32 ng Agosto sa Diamond Hotel, Manila. Bigyan diin ni Representative Javier Miguel Alvinitas ang kahalagan ng integridad, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Kabilang sa programa ng M4GG ang report in at leave na naglalayong palakasin ang mabuti, tapat at responsableng pamamahala. Nangako ang mga miyembro na uunahin ang kapakanan ng mamamayan at basto ang pagkamit sa pondo ng bayan. Ako si K5 Price Patelier, kumpirmadong nagpapacho para sa TYJU, K5 News Hub.
3: Action, servisyo at taunaran, ito ang patuloy na isinusulong ni Mayor Salvador Escalante G. Jr. para sa katakanan ng mga mamamayan. Pinapabilis ang servisyo ng pamahalang lungsod at pinapadali ang proseso para sa mga negosyo. Patuloy din ang suporta sa agrikultura para mapalakas ang lokal na produksyon. Layunin ng mga programang ito na palakasin ang kabuhayan, mapaunlad ang ekonomiya at mahatid ang servisyos para sa mga mamamayan. Ako, si K5 Lorraine Padron, nagpapatrol para sa DYJU, K5 News FM.
0: Field Report! Ang field report na ito ay ang insanyo ng Clinica Kidsby Bio, ang all-in-one shield para sa iyong kalusugan. Ang grand finals ng K5 NIR Radio Broadcasting Competition ay ginaganap ngayon sa SM City, Bacolod. Maapat ang mamahayag mula sa iba kwarte ng Negros Island Region ay sumiklap sa pagpapakita ng galing sa pagsasahim papawid. Nagpapatrol line mula SM City, Bacolod, si K5 Kate Metoda. Kate?
4: Magandang hapon, Bryce. Narito ta ngayon sa SM City Bacolod Activity Center kung saan ginaganap ngayon ang Grand Finals ng K5 NIR Radio Broadcasting Competition ngayong araw, September 13, 2026. Nagtagpo rito ang mga pinakamahusay na batang mamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Island Region matapos ang ilang serye ng K5 auditions. Layunin ng kompetisyon na may pamalas na mga kalahok ang kanilang husay sa pagbabalita, paghahatid ng impormasyon at radio broadcasting. Nagpapatrol live mula Bacolod City, ako si K5 Kate Mitura, nag-uulat para sa K5 News FM.
1: School? Project? Baptist? Ala, ang dami!
3: Anak, busy ka? Huwag mong kalimutan na alagaan ang sarili mo, ha?
1: Huwag mag-alala, Nay. Buti na lang, mayroon ako nito.
5: Mighty si lakas at sigla. Mighty si araw-araw kasama. Mighty si vitamina para sa'yo at sa pamilya.
0: Huwag kalimutan alagaan ang ating mga sarili. Huwag kalimutan mag-Mighty si Alkaline Vitamin C. Magbibilis sa mga butika nationwide. Kaagaway sa pagkalit ng managbabag ang balitang national ang Mighty C ng Alkaline Vitamin C.
3: Mas maraming pulis ang ipapakalat sa mga matataong lugar sa pagsisimula ng Vermont. Ayon kay PNP Chief General Lucen Malencio C. Naltates Jr., paiigtingin ang pagpapatrolya sa mga pamilihan, terminal at commercial establishments laban sa mga krimen. Paalala sa publiko, maging alerto sa pagnanakaw, pang-holdup at scam at report agad ang makailahina ng gawain. Ako, si K5 Lorraine Padron, nagpapatrol para sa K5 News.
0: Pinamayon ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay at magsuot ng face mask dahil sa patuloy na haze sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ang haze ay inuugnay sa usok mula sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Pinag-iingat lalo na ang mga bata, matatanda at may sakit sa baga o puso. Iwasan ang manatigil na pananatili at pag-ehersisyo sa labas. Kung kailangan lumabas, magsuot ng N95 mask at subaybayan ng air quality advisories. K5 Rice Panelier na Bobatrol para sa TYJU. K5 News.
3: Anak, Nag-aalala na ako sa lapkansugan ko.
2: Nay, alagaan natin ang katawan mo. Mag-take ka ng DTX 500, herbal food supplement mula sa ampalaya at the sugared sugarcane extract.
3: Talaga? Para sa wellness?
0: Alagaan ang katawan kasama ang DTX 500, herbal food supplement mula sa ampalaya at the sugared sugarcane extract. DTX 500, live healthier. Ang balitang international ay hatid sa inyo ng Clinicas Probiotics, ang susi para sa mas magandang digestion.
3: Mga kasaga, balita po sa labas ng himpilan. Flash flood, sanibal, libong-libong bata ang apektado. Pakinggan natin ang ulat ni Ka-K5 Dayan Montecalvo.
6: Nang malakas ng flash flood ang tumama sa Nepal noong Agosto 26, 2026. Nakakamekto sa Lasua, Nuwakot at Dadi. Mahigit na 7,000 bata ang nangangailangan na agarang tulong ayon sa UNICEF. Habang patuloy ang rescue operations at pamahagi ng pagkain, tubig at high supplies. Ako, si Ka-K5 Dayan Montecalvo. Nag-uulat para sa K5 News FM.
0: Sports! Ba-da! Ang balitang sports na ito ay atid sa inyo ng DTX 500, the ultimate shield for a healthier lifestyle. Mga kapanan sa kasama ka 2026 na positive rebounds, puluran ng Sagay National High School, Philippine Air Force at Bago City Football Club, itinanghal na mga bagong kampiyon. Para sa mga detalye, Ka-K5 Philip Harry Pato, makasa na na!
7: Matagumpanin ng bukas ang kasama ka 3-6 may kilaban at Setyembre sa Sagay National High School. So, friend of mission, labing-apat na kumulanan ang laban si mula at magbutisan ng Agosto. Itinanghal ni Camp Road ang Philippine Air Force matapos na nunin ang Sagay City Foot Club sa score na 6-5. Sa under-18 division naman, nasunggit ng Bago City Foot Club ang kampiyonato habang pumapangalawa ang Sagay City Foot Club. Patunay ang paligsahan sa talento, dedikasyon at pagsisikap ng mga manlalaro. Ako si Ka-K5 Philip Arribato, humaharoon sa balitang sports.
1: Showbiz!
0: Ang Balita Entertainment ay inahandog sa inyo ng DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na? May germicidal soap ka pa!
3: Chris Aquino muling nagbalik sa spotlight sa bagong Netflix project. Kasalo sa chikanayan si Kate Medina.
2: The Queen is back! Nagbabalik sa spotlight si Chris Aquino bilang bagong chika, Chief Head of Insights and Content Analysis Netflix Philippines. Sa 3-episode campaign, kasama niya si Earl Tran sa pagtalakay sa Secret and Prey, Blood vs. Judy at The Master Cutter. Matapos ang matagal na pagpapagamot, muling hatid ni Chris ang kanyang signature chika sa mga manonood. Comeback lang ba ito o simula ng mas malaking proyekto? Abangan! Ako si Ka-K5 Kate Mituda, ang kasalo niyo sa K5 News FM, Chikang Showbiz.
0: Pilipinas, yan ang aming nakalam na balita kayong araw. Pili kami ang iyong kasangka sa balitang maaasahan ng buong sumayanan. Raisi Batillara.
3: At ako naman si Lorraine Patron.
0: Para sa kamyo ng Pilipinas. Publiko at kasiyahan. Ako si Ka-K5 Raisi Batillara.
3: At ako naman si Ka-K5 Lorraine Patron.
0: Para sa kamyo ng Pilipinas. Publiko at publiko at kasiyahan. Sa Negros Island Region, K5 News FM. Patayot sa kabuhin mga Negrosan.
8: Again, a big round of applause to our group number 5, Bato National High School from Sagay City, Negros Occidental. Moving on to our competition, the next group to perform, Bayawan City Science and Technology Education Center from Negros Oriental.
9: Si Lance Kirby Quezon, Hapinan.
10: Ako si Brianna Pragama, Kenya.
11: Ako si Lawrence Peña, Florida.
12: Ako si Eliza Tagoranda.
13: Ako si Krisha Motol.
14: Ako si Andrew Flores.
15: Kami mula sa Bayon City Science and Technology Education Center High School.
16: Gusto mo naming magkaroon ng pagkakataon na mas masa ang aming kakayahan sa pagsulat at kakayahan sa paghatid ng mga balitang pang-radyo.
17: Ang aming paraan ay matagal na timong nakikilaw sa mga broadcasting competitions.
18: Hindi lamang isang timong nabuo, kundi isang pamilyang nagsusumika para sa iisang tagumpay.
19: Hindi lamang upang magparangalan ng aking pangalan at ipagmalaki ang aking lungsod, kundi upang ipakita sa buong Negros kung ano ang tunay na kakayahan ng isang Bayawan.
20: is prospects with this meaningful initiative in empowering learners and fostering excellence in broadcasting and communication. We love this stable answers.
8: Ayawang City Science and Technology Education Center, your timer starts now.
21: 7 ko ho si Congressman Benitez kasama si Congressman Agatha Valgus ulat para sa K5 Radyo Patron.
22: Partner, nagsimula ang Coffee and Coconut Plantation Program noong Pebrero 2023 matapos matukoy ni Alice City Mayor. Lunch puspusan ang labanan ng husay at talino.
23: Muling sumatsan ang piso sa panibagong record.
22: Riana Ong University of the Philippines.
23: Ayon sa West Java Regional Disaster Management Agency.
21: 7. Nagliya ang Iyala Maynas, New York.
22: That's what I like ang marami ng mga tagahanga.
21: 7.
23: Ang mic?
22: Kaya yan.
24: Remaining 30 seconds.
8: Last 30 seconds.
24: Five, four, three, two, one. Timer stop. You're on air.
21: Oras sa K5 News FM Philippines, ganap alas 3 ng hapon, hatid sa ng SM City Bacolod. All for you.
22: K5 News FM, Shelto 1.5 sa inyong mga radyo.
25: Mula sa diwa ng katotohanan, servisyong may paninindigan.
22: Tulong sa uba, arangkalang tulog at boses ng balita para sa masang Pilipino.
25: Ito ang
21: K5 Radyo Patron!
25: Narito na ang mga balitang tampok sa araw na ito.
22: Congressman Benitez, kaysa ng M4GG sa panindigan kontra korupsyon.
25: Agrikultura at kabuhayan pinalakas sa Cadiz City.
22: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Finals tutukan.
25: Halaga ng piso muling bumagsak sa panibagong all-time low kontra Dulyar.
22: Mga solusyon laban sa pagbaha sa Luzon, alamin.
25: Daan-daang ektaryang lupa sa Indonesia na sunog dahil sa forest at land fires.
22: Ingala nagpasiklab sa US Open.
25: Isang global superstar muling bibisita sa bansa.
26: Ay, buto ko! Kaya ba ba?
22: Kaya yan! Clinical D3 Bio, Vitamin D3 Plus Virgin Coconut Oil na katutulong sa bone health at active lifestyle mo.
21: K5 Radyo Patrol, championing the lives of every Filipino.
25: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
22: Maayong adlaw, siyudad, sang Bacolod.
25: Ngayon ay araw ng Linggo, ikalabintatlo ng Setyembre, 2026. Ako ang inyong lingkod, K5 Lance Abinan.
22: Kagabay sa pagroronda, K5 Priyana Kinya.
21: Ang balitang lokal ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa!
25: Sa gitna ng patuloy na panawagan para sa malinis at tapat na pamamahala, pinangunahan ni Representative Javier Mel Maginites ang 3rd District of Negros Occidental ang paninindigan sa good governance. Ito ay kasabay na ikatlong anibersaryo ng Mayors for Good Governance. Para sa detalye, narito si K5 Lawrence, Piña, Florida.
21: Nagsilbing co-host si Congressman Benitez kasama si Congresswoman Agatha Paula Cruz sa summit sa Diamond Hotel, Manila noong Agosto. Ayon kay Benitez, napapatunayan si gawa ang good governance at karangalan niya masaksiyan ang panindigan ng mga lider ng Negros, integridad at pananagutan. inulunsad ng M4GG o ang Report Entra para i-vlog mga pinaghihinalang ghost, overpriced at substandard infrastructure projects. Isunulong din ito ang public access sa national budget information at sinuportahan ang 57 billion pesos na local government support fund. Sa commitment ceremony, pinagtibay ng mga alkalde ang kanilang panindigan sa kapakanan ng mamamayan, pananagutan sa pondo at transparency. Ulat para sa K5 Radio Patrol. Ako si K5 Lawrence Peña Florida, K5 News FM.
25: Mula sa pagsusulong ng mabuting pamamahala, nakakatuo naman ang Cady City sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka. Paano ito isinasakatuparan ng pamahalaang panlungsod? Narito ang ulat ni K5, Brianna Quiniang.
1: Partner ng Simlang Coffee Coconut Plantation Program noong Pebrero 2023, matapos matukoy ni Cady City Mayor Salvador Gis Escalante Jr. ang potensyal ng sityo na karas sa barangay Magsaysay. Noong 2025, may higit 300,000 puno ng kape ang naitanim sa 7 upland barangay. Kasabay nito, humigit kumulang 54 kilometro ng farm-to-market roads ang napaunlad at napahusay sa nagdaang 6 na taon. Para kay Mayor Escalante, magkaugnay ang coffee production at maayos na farm-to-market roads upang mapadali ang pagdadala ng ani at mapalawak ang oportunidad ng mga magsasaka.
25: Sa kabilang banda, 12 paaralan mula sa Negros Island Region ang naglalaban sa finals ng kauna-unahang K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Live mula sa SM City, Bacolod, narito si K5 Eliza Taburada. Eliza, kumusta ang ating mga broadcasters?
2: Langis puspusan ang labanan ng husay at talino ng mga batang broadcaster dito sa main atrium ng SM City, Bacolod. Mula Bacolod, Northern and Southern Negros, San Carlos, Canlaon, Bayawan at Dumaguete, todo kayod ang mga kalahok upang maipamalas ang kanilang husay sa pagbabalita. Isa na rito si Andrew Flores, 14 gulang na technical director mula sa Bayawan City. Bagamat unang pagkakataon niyang sumabak sa isang panriyong kompetisyon, buo ang kanyang determinasyon na ipamalas ang kanyang galing. Mula sa puso ng bawat mamamahayag, good luck radio broadcasters! Ulat para sa K5 Radio Patrol, ako si K5 Eliza Taburada, K5 News FM.
3: Grabe, ang init, pawis na ako. Paano ng interview ko?
4: Huwag hiyang pawis sa tamoy at sumira sa araw mo. Clinica Deo Fresh, natural na alagang nagbibigay ng siguradong tiwala at kumpiyansa sa sarili.
21: Kagabay sa paghatid ng mga nagbabagang balitang nasyonal ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
25: Muling sumatsat ang piso sa panibagong record ng mababang halaga laban sa US dollar. Umabot sa 62 pesos and 65 centavos ang piso sa intraday trading bago bahagyang bumawi at magsira sa 62 pesos and 59 centavos kada dolyar. Mas mababa sa dating record na 62 pesos and 56 centavos noong ika-4 ng Setyembre. Babala ng mga analyst, maaaring magdulot ng dagdag inflation ang paghina ng piso, lalo na sa gitna ng tumataas na presyo ng langis sa panindigang merkado.
4: Matapos ang malawakang pagbaha sa Luzon dala ng habagat, ay sinusulong ang pangmatagalang solusyon sa problema sa baha. Alamin ang mga mungkay ng eksperto sa ulat ni K5 Trisha Motol.
5: Brianna Oink, University of the Philippines Disaster Scientist at Project NOAA Executive Director Dr. Bahar Nagbay, kailangan makigpit sa pagdating ng prestruktura sa natural floodplains. Inugahin niya ang paggamit ng nature-based solutions.
6: Pwede tayong mga itay yung mga retention basins. Pwede tayong gumamit ng mga rainwater harvesting.
5: Samantala, ihinitinagpay na kailang magsagawa ng sand relations bago ipatupad ang anumahabang patmaramabiyak na wasko at efektibo ang paggamit ng pondo ng pamalaan. K5 Trisha Bacol para sa K5 Radio Patrol.
26: Ah, umaga na. Pero ang bigat ng katawan ko.
21: DTX Coffee Mix.
2: Para sa mas magandang simula ng iyong araw.
26: Pero ang tamlay ko.
21: By TC.
2: Suporta sa ating immune system.

0: Kayo'y nakatutok pa rin sa
1: K5 Radio Patrol.
0: Ayon sa West Java Regional Disaster Management Agency, patuloy ang wildfire sa Sumatra at Indonesian Borneo, kung saan 237 hektarya na ang natukok sa 168 insidente. Inuugnay ito sa matagal na dry season na pinalala ng Super El Nino. Habang nagpapatuloy ang mga wildfire, tinatangay naman ang hangin ng haze ilang bahagi ng Southeast Asia kabilang ang Pilipinas. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na magsuot ng face mask at limitahan ang mga outdoor activity. Nagpakitang gilas si Alex Ayala sa kanyang kampanya sa US Open. Para sa detalye, narito si K5 Lawrence, Piña, Florida.
2: Nagliyaw ang Ayala Venus sa New York matapos sira sa dahil na pinay sa ikalawang round si Alexander Linikova ng Ukraine sa score na 6-1 at 6-4. Ngunit tuloy ang natapos ang kampanya ni Ayala matapos magigaw laban kay Iva Jovic. Ngayon pa man, nanatiling makasaysay ng kanyang pag-abot sa ikatlong round ng US Open.
0: Okay, saan naman natin susunod na abangan si Ayala?
2: Dance, muling magpapasiklap ang pinay sa Stars sa Singapore Open ngayong 21 na September. Ulan para sa K5 Radio Patrol. Ako si K5 Lawrence Peña, Florida, K5 News FM.
1: Isang maliging sorpresa para sa Pinoy music fans. Muling magbabalik sa bansa ang global superstar na si Bruno Mars. Para sa detalye ng kanyang inaabangang concert, narito si K5 Trisha Motor.
3: That's what I like, ang mararamdaman ng mga taga-hanga na kumpirmado na sa dalawang gabing concert ni Bruno Mars. Gagawin natin ito sa Pilipinas sa Mayo 15 at 16 na susunod na taon.
1: Trisha, siguradong excited ng fans. Kailan na ba ang ticket sales?
3: Tama ka, Brianna. Mark your calendars na sa September 14 ang official na online ticket seller. Ulat para sa K5 Radio Patrol, ako si K5 Trisha Moto, K5 News FM.
1: Yan ang mga balitang nakalap sa mas pinalawak naming pagbabantay.
0: Mula sa mga usaping panlipunan at pangkalikasan, patuloy ang mga hamon na dala ng mundong nagbabago.
1: Naway manatiling mula, mapanuri at matatag. Muli, ako po si K5 Brianna Quinia.
0: At ako naman si K5 Lance Sabinay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros Island Region, K5 News FM. Hanggang sa muli.
4: There you have it, our group number 6. A big round of applause to Bio 1 City Science and Technology Education Center. Well, ladies and gentlemen, to thank our sponsors, let's pause for a very short break and watch this video.
5: K5 News FM Philippines, in partnership with the Department of Education, Negros Island Region, would like to extend our gratitude to the following individuals and organizations whose generous support made the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition possible. Our major sponsors: Mayor Salvador Bading Escalante, City Mayor of Kansas City; Congressman Javier Miguel Javi Benitez, 3rd District of Negros Occidental; Mayor Greg Gasataya, City Mayor of Bacolod City; and Congressman Alfredo 30 Marañón III, 2nd District of Negros Occidental. K5 News FM Philippines would like to thank our minor sponsors, counselors Gles Gonzalez Palin, Celia Flor, Cesar Distrito, and M. Ang, Akisha Hotel, Luke Fu, Bistro 10, STI, West Negros University, our official tabulator, SM City Bacolod, Kabalin, Eat All You Can, Eat All You Want, U-Home Radio 99.1, Click FM 106.3, Bacolod's Easy Listening Radio Station, Shelomay Biko, CEO of SMB Jewelry Trading. K5 and News FM Philippines would also like to thank Mayor Renato Gustillo, City Mayor of San Carlos, and Congressman Alfredo 30 Marajong III, 2nd District of Negros Occidental, J.I. Telecom, Congressman Dino Yulo, 5th District of Negros Occidental, Councilor Helen Ibanez, Congressman Jules Ledesma, Gotib Lechon, and Alexis Security Agency, and to all our valued supporters and partners, we sincerely thank you for believing in the dreams, talents, and voices of the young people of Negros Island region. Your support inspires them to speak with confidence, purpose, and passion. Thank you for being part of the K5 NIR PTX 500 Radio Broadcasting Competition.
4: Anyway, thank you so much to all of our sponsors para sa ato sila yung K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. So anyway, we're done with our six groups. The first who perform, Amo Iyang Dr. Vicente Gustillo Memorial National High School, followed by the Ramon Teves Pastor Memorial Dumaguete Science High School. And of course, followed by our third group, Himamaylan National High School. And the number four school was Negros Occidental High School, Ang Aninag. And the number five was Bato National High School from Sagay City, Negros Occidental. And recently, the school performed was Bayawan City Science and Technology Education Center. So now we're half sa aton siringa 12 ka schools para sa aton siringa K5 NIR DTX 500 Broadcasting or Radio Broadcasting Competition. So moving on sa aton siringa ikapito ng school para sa aton siringa Radio Broadcasting. We know, ladies and gentlemen, that most of our students nag-practice and try to imagine they travel how many kilometers from Oriental heading in Bacolod City, layo-layo, malayo talaga. And of course, before their travel, medyo ang pressure aragid because I guess if I'm not mistaken, first time to compete here in Bacolod City, diba? NIR from Oriental because last year was in Panay, and then versus the schools in Negros Occidental, but this time from Oriental, and then versus the schools here in Negros Occidental. So now we're good to go, ladies and gentlemen. Our number seven group for our competition, Negros Oriental High School.
6: Ever since that day, I get a lot of experiences that helped me a lot in my future.
7: But the heartbreak behind our teamwork and the honor of representing our teams.
8: One of the reasons why we joined this competition is because most of us are first time and we want to experience what is it really like to be in a radio broadcast.
9: What you can see here is our new team that we've made from combining both Filipino and the English broadcasting. Thank you for giving us your support and helping us to become better and to win. We decided that we need to combine the two teams from senior high school in order to build a stronger team.
10: We hope that we will become the champion for this time.
4: And now, Negros Oriental High School, your timer starts now.
11: Timer starts. Paalala, ito ay pagsubok lamang sa mikrobono.
12: 1 minute 30.
11: Ngayong hapon, Bacolod City. Live na live tayo dito sa SM City Bacolod para sa kompetisyon ng K5 News FM. Ako ay inyong angkor 1, K5 Jacob Repolio.
12: At ako naman ang inyong angkor 2, K5 Juliet Sabanga. Shoutout naman sa mga live audience, listeners at viewers dyan. Welcome na welcome po kayo sa aming istasyon.
11: Huwag kalimutang mag-like at share sa live. Kayo ay nakikinig sa mga kabataang pambato ng Negros Oriental High School.
12: At ngayon ay ibibigyan na namin ng mikropono sa mga tagapag-unat ng balita. Angelo, para sa balitang lokal.
13: Para sa balitang malapit sa piso ng mga Negrense, nagpapalita K5 Angelo Cafe.
11: Ariana, handa ka na ba dyan?
14: Para sa mga ulat sa loob at labas ng bansa, K5 Ariana Opo, handa na.
12: Jackie, may mga latest chika na ba dyan?
15: K5, dancing here rito, nagahalil ng pinakamainit na chika. Ako ang inyong chasin, diba?
11: Last segundo na lang ay susunod na ang tambalan, Jacob.
12: At Julie, sino nga ba ang lingkod ng technical production?
11: Walang iba kundi ang pinakaktibong technical, Rihanna Gonzaga.
12: Napas-tika na!
11: Ay wow, talagang hindi nagpapahuli sa pasikatan. Pero sa pundong ito, maging alerto dahil magsisimula na ang
12: balitaan!
16: 5, 4, 3, 2, 1. Timer's done. You're on air.
11: Ang kompyon na himpilan ng Dumaguete City. Ito ang K5 News FM Dumaguete. Verbe 7, Bundo 7. Championing the lives of the Filipino people.
17: Ate Jean, Ate Jean! Ngayon.
12: Oras na rin yun ay alas 5 ng hapon. Hatid sa inyo ng SM Bacolod, all for you.
11: Ang bulwagang balitaan na pinagkakatiwalaan ng buong sambayanan.
12: Naghahatid ng kampiyon na balita sa bawat tahanan at sulok ng bansa.
11: Balitang Negrense!
18: Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas.
11: Sa ulo ng mga nagbabagang balita!
12: Para sa balitang lokal, mahigit 200,000 kape na itanim sa Cadiz City.
11: Para sa balitang nasyonal, Sandigan Bayan naglabas ng arrest warrant laban kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez.
12: Para sa balitang internasyonal, 2 piloto sa Greece nasawi sa isang insidente.
11: Para sa balitang pambalakasan, Alex Iyala pambato ng Pilipinas sa darating na Asian Games.
12: At sa balitang showbiz, Lea Salonga, kauna-unahang Pilipina na nagkaroon ng star sa Hollywood Walk.
11: Susunod ang mabalitang ito pagkatapos ng isang patalastas.
17: Hala, ang dami ng kulubot ng mukha ko. Ang tanda ko ng tingnan.
19: Gina, bakit ka nang kasimangot?
17: Wow, ang ganda ng putis mo. Anong ginagamit mo?
11: TTS 500!
19: Laman.
17: Nena, ilang araw ko palang iniinom, nakikita ko na ang pagbabago sa mukha at katawan ko.
11: TTX 500!
12: May vitamina, polyphenols at flavonoids na tumutulong sa pagpaparami ng cell regulators at sa produksyon ng collagen.
11: TTX 500! Mabibili sa pinakamalapit na butika. Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao.
12: Magandang araw sa mga live viewers at listeners dyan.
11: Ngayon ay araw ng Linggo, 13 na Setyembre, taong 2026. Kami ang iyong lingkod, K5 Jacob Repolio.
12: At K5 Chinlita Pangan, kasangganin niyo sa paghahatid ng maaasang balita.
11: Balitang malapit sa puso ng bawat Negrense. Narito ang balitang lokal hatid ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
12: Pinalawak ng Cavite City ang pagtatanim ng kape matapos magpatubo ng mahigit 200,000 punong kape sa 7 upland na barangay simula noong nakaraang taon. Bahagi ito ng Coffee and Coconut Plantation Program na naglalayong makapagtanim ng 1,000,000 punong kape pagsapit ng taong 2028. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapaunlad ng agrikultura at kabuhayan ng mga lokal na komunidad. K5, Jindy Kabangan, nagbabalita para sa Balitang Negrense.
11: Dagdag sa balitang lokal, nagtipon-tipon sa Manila noong 22 ng Agosto ang mga Negrosano leader upang ilunsad ang programa sa Good Governance Summit ng Mayors for Good Governance o M4GG. Kabilang sa dumalo sina Representative Javier Miguel L. Benitez ng Negros Occidental, Mayor Abelardo Bantu III ng Victoria City at Mayor Marina Javeniana Yao ng Bago City. K5 Angelo Cafe, Murada sa Balita!
12: Bago tayo magpatuloy, atin mo nang kamustahin si K5 Daphne Amito na live sa SM City, Bacolod. Daphne?
20: Araw sa ating mga live listeners at viewers dyan. Nandito tayo ngayon sa SM City, Bacolod kung saan ginaganap ang matinding tunggalian ng mga boses ng kabataan para sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Nagtipon-tipon dito ang mga kabataang broadcasters mula sa 12 paralan kabilang ang Bato National High School, Negros Oriental High School at iba pa upang ipamalas ang kanilang usay sa larangan ng pagbabalita. Ulat para sa Balitang Negrense, K5 Daphne Amino, K5 News 7.
12: Maraming salamat Daphne at good luck sa mga radio broadcasters dyan. Manatiling nakantabay dahil magbabalik pa ang K5 News FM.
11: D3 Bio, ang D3 na cold pressed extra virgin coconut oil.
20: Extra virgin coconut oil.
11: Dalawang sangkap na pinagsama sa isang soft gel capsule para sa mga taong seryoso sa pag-aalaga sa kanilang kalusugan. D3 Bio.
20: Para sa daily wellness, ang vitamin D3 ay isang vitamina na nakakatulong sa pagpapatibay ng immune function, buto at muscle health.
11: Mag-D3 Bio na! Kaagapay sa paghahatid ng mga nagpapagang balitang nasyonal, ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
14: Naglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at iba pa sa kasong plunder na isinamba ng Office of the Ombudsman kaugnay ng mga naanamaliang flood control project. Ani ng panig ni Romualdez, haharap siya sa aligasyon na alinsunod sa batas. Katotohanan ang tampok ng uulat si K5 Ariana Opo.
11: Dagdag sa balitang nasyonal, nasugatan ay isang 15 taong gulang na estudyante matapos umanong saksakin na isang 18 taong gulang na estudyante sa Buayan National High School, Barangay Buayan, General Santos City. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente nitong Lunes ng umaga at nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kanang bahagi ng kanyang liig at tiyan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino at ano ang motibo ng nasa likod ng insidente. K5 Jacob Rebolio para sa Balitang Negrense. DTX Coffee Mix.
21: Magandang hapon, ako si Nonoy Balile. Ako ay isang construction worker. Naging problema ko ang matinding panghihina sa katawan. Simula nung uminom ako ng DTX Coffee Mix, mas naging aktibo ako sa trabaho at mas nagapaglaan na ako ng oras para sa pamilya ko. Maraming salamat, DTX Coffee Mix.
11: Huwag nang magdalawang isip na gawing pang-araw-araw na rutina ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba?
12: Mula Pilipinas hanggang sa buong daigdig, narito ang balitang internasyonal na hatid ng D3 Bio. Ang D3 na may BCO, ang BCO na may D3.
14: Nasawi ang dalawang piloto sa airbase ng Athens, Greece noong Sabado, ika-5 ng Setyembre, habang ginaganap ang isang airshow matapos bumagsak ang isang Phantom F4 jet, ilang daang metro lamang ang layo mula sa mga nanonood. Ayon sa mga opisyal ng himpapawid ng Greece, walang ibang naiulat na sugatan sa insidente. Katotohanan ang tampok na puulat si K5 Ariana Opo.
11: Lakas, bilis at aksyon, narito ang pinakabagong balitang pampalakasan hatid ng Sport Biotics.
2: Pira na ang sararangan ng pampalakasan. Walang pag-aalinlangan ang Filipino tennis star na si Alex Yala sa kanyang desisyong kumatawan sa Pilipinas sa nalalapit na Night Taichi Nagoya Asian Games sa Japan na magsisimula sa 19 ng Setyembre. Susubukang makuha ni Yala ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa naturang kompetisyon. K5, Angelo Capes sa kapitang sports, Pumabandera.
3: Usap-usapan at kaganapan sa mundo ng mga artista. Narito ang pinakabagong balitang showbiz hatid ng DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap ang pagkatiwalaan mo! Nakatanggap ang sariling star sa Hollywood Walk of Fame ang Broadway icon na si Lea Salonga noong ika-apat ng Setyembre 2026 sa Los Angeles, California. Kinilala siya sa kanyang kontribusyon sa teatro, pag-awit at pag-ate. Siya rin ang kauna-unahang Pilipina na nagkaroon ng star na isang malaking tagumpay para sa kanyang 45 taon sa industriya. Para si K-Vibe Chikahan, napihang ito ang inyong maaasahan.
22: At yan lamang ang mga balitang hatid namin para sa oras na ito.
3: Kasabay ng ating pagdiriwang ng buwan ng mga guro, magbigay-pugay tayo sa mga pangalawang magulang natin sa paaralan. Sila ang nagsisilbing haligi ng karunungan sa kabataan.
22: Saludo kami sa inyong dedikasyon at serbisyo. Muli ako po si K5 Jacob Repolio.
3: At ako naman si K5 Jindy Tampangan, ang inyong mga kapaglingkod.
22: Naghahatid ng kampiyon na balita,
3: serbisyong pampubliko at kasiyahan
22: sa buong Negros Island Region. K5 News FM Tumagete. K5 News FM Tumagete. 97.7, championing the lives of the Filipino people.
4: Thank you so much. There you have it, our group number 7, Negros Oriental High School. And now to continue with our competition, the next group to perform, group number 8. From Jose Cardenas Memorial High School, main campus in Canlaon City. Let's give them a big round of applause.
23: I am Micah Fred F. Villarde.
24: I am April Laikai. Don't know you.
25: I am Shakir F. Simabaw.
26: I am Jeffrey M. Abrigana.
27: I am Crystal Garnashal.
28: Different opinions by trying to listen to everyone and try to understand them.
29: Ayun na pong mag-practice, taga-umano sa mong klase.
30: Consistent and determinado me. Nagasanig niyo namin paglaong sa mong kapalimon na kaya na mo.
31: We are holding the title of our school, which is the CBCMHS main campus, also known as the Home of the Cheer Champions.
30: For me, win or lose, we're still winners. And very big achievement na that we represent K5 Canlaon City.
4: Jose B. Cardenas Memorial National High School, main campus, your timer starts now.
32: Timer start.
33: My test 1, 2, 3.
34: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
35: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
36: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
37: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
38: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
39: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
22: Oras sa K5 News FM Philippines.
32: 1 minute 30 seconds.
22: K5, Jameson Newscast.
40: Sa balitang showbiz.
22: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
41: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
40: My test, 1, 2, 3.
22: Sa ulo ng pangirigbang. Isa, dalawa, tatlo.
32: Remaining 1 minute.
40: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
32: Remaining 30 seconds.
4: Last 30 seconds.
41: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
35: Tatlo, dalawa, isa, pagsubok sa mikropono.
36: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
32: Five. Four, three, two, one. Timer stop. You're on air.
35: Oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 5:25 ng hapon.
41: Oras sa titsinyo ng SM City Bacolod, all for you. 100.1.
36: Mula sa bilang pampalitan, paghatid ng impormasyong sing-sing sa katotohanan. K5, the K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Hey, JBC Newscast, mga bagong balita, mga bagong kaganapan, mga bagong impormasyong siksik sa isang programa. Narito na ang JBC Newscast. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Negros Occidental leaders lumahok sa Good Governance Summit.
1: Anti-cybercrime ng PNP, nanawag ang amyandahan ang SIM Registration Act.
0: DOH patuloy na nagbabala sa buong bansa sa epekto ng haze mula sa Indonesia.
1: Coach Team Cone, inikayat si Kay Soto na ipagpatuloy ang pangarap sa NBA.
0: Alex Gonzaga, nanganak na!

0: Protect yourselves! Protect your liver! Live healthier with the X500! Mabibili sa mabutika sa inyong lugar!
1: Magandang araw, Pilipinas!
2: Bayong hapon, siyudad sa Bacolod!
1: Araw ngayon ng Linggo, 13 ng Setyembre. Kami ang inyong mga tagapagbalita! Ako, si KK5 Mike Villarde!
2: At ako naman si KK5 April Laika Idoloverio!
0: K5 James Newscast!
1: Ang balitang lokal ay hatid sa inyo ng DDX Coffee Mix na kapag kape ka na, nakapag-detox ka pa!
2: Sa ating unang balitang lokal, lumapok ang mga mayors for good governance sa 3rd anniversary at General Assembly sa Diamond Hotel Manila noong Agosto 22 taong kasalukuyan. Ang mga kasabi ng naturang samahan na M4GG ay muling nagpatibay ng kanilang pangako na maging tapat, makatarungan at magkaroon ng responsabling pamamahala. Pinangungunahan nila Representative Agatha Paula Cruz at Representative Javier Miguel L. Benitez. Ang 3rd District of Negros Occidental ang sabing selebrasyon.
1: At sa iba pang balita, patuloy na umuulan ang lungsod ng Cadiz bilang first-class city sa pangunguna ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. Naging posible ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang mga aktibong pamamahala at programa. Kasama na dito ang pagpapatayo ng Giant Plum Protected Area, Coconut and Coffee Plantation Program, pagpapatayo ng farm-to-market roads at maging ang pagpapanatili at pagpapaunlad ng kanilang dinagsa festival gaya ng Lamhing Tanay Sandalan na kilala sa lungsod ng Cadiz.
2: Samantala, pinal na patimpalak ng K5 sa radio broadcasting ginaganap sa SM City, Bacolod. Para sa ulat, narito live si K5 Jusly Avigana. Jusly, is K5 mo!
3: Magandang hapon, Laika at mga KK5. Nandito tayo ngayon live sa SM City, Bacolod, kung saan ginaganap ang pinal na kompetisyon sa radio broadcasting sa lahat ng mga sekundaryang paralan sa Negros. 12 paralan ang napili upang maging representante sa iba't ibang lugar. At ang mananalo sa kompetisyon ay makakatanggap ng gantimpalang pera na sponsored ng Klinika de Alternativo Medicina at iba pa. Mula dito sa SM Bacolod, ako si KK5 Jusly Avigana para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.

0: o Incobesta, baka maning sabon lang ang kinamit mo. Gumamit ka ng GTX Beauty Soap sa gana sa antioxidants na maalaga sa balat.
1: Talaga ba?
0: Kaya ano pang hinihintay mo? Pili na!
2: Para sa balat mo, GTX Beauty Soap ang mapagkakatiwalaan mo. Mapipilig sa lahat ng butika sa inyong lugar. K5, JBC Newscast.
3: Kaagabay sa paghahatid ng mga nagpa-pagang balitang nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Anti-cybercrime ng PNP, nanawag ang amyendahan ng SIM Registration Act. Magbabalita, sigla K5, Shakira Simapaw.
4: Nanawagan ninyo ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Kongreso na napapanaw na para amendahan ang Republic Act 11934 ang SIM Registration Act. Ayon kay PNP ACG Director Major General Wilson Asueta, dapat ay gamitin ang National ID bilang pangunahing kailangan sa pagparehistro para maiwasan ang illegal na paggamit nito online. Katulad na lamang noong 24 ng Agosto ngayong taon, nasa Kuti, sa Bulacan ang 26 na anyos na lalaki matapos makumpiska sa kaniya ang 400 na rehistradong SIM card na sinasabing ibinibenta online. Ako, si K5 Shakira Simapaw, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
5: DOH, patuloy na nagbabala sa buong bansa sa epekto ng haze mula sa Indonesia. Para sa detalye, kap K5 Christian Encarnacion, K5 mo!
2: Patuloy na nagbabala ang kagawaran ng kalusugan sa mga lugar sa bansa na nakaranas ng haze mula sa forest fires sa Indonesia. Pinayuhan ng kagawaran ang mga bata, nagkakatanda o mga may sakit sa puso o baga na magsuot ng face mask kung nasa lugar na may haze. Ayon sa ahensya, pwede itong magdudulot ng hirap sa paghinga, upo, at pananakit sa dibdib, pangangati sa mata o kaya sakit sa baga. Maraming LGU sa buong kapuluan ang naglabas ng advisory bilang pag-iingat ng epekto ng haze. Ako si K5 Christian Encarnacion para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: Tumatama na talaga ako! Hindi ko na alam anong gagawin ko!
4: Gumamit ka na lang ng Titribio!

0: Free Fire, mabibili sa mga butika sa inyong lugar. K-Fire, JVC Newscast, balitang pagdaigdigan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng D3 Bio.
1: Matinding pinsala ang natamo ng Nepal matapos ang malawakang baha dulot ng pagguho ng glacier. Para sa detalye, narito si K-5 Shakira Simapaw.
2: Hindi bababa sa 137 katao ang nasawi at halos 4,500 ang nawawala pagkatapos ng malawakang pagbaha sa Nepal noong 26 ng Agosto taong kasalukuyan. Mahigit 4,500 katao ang nalitas habang maraming tahanan, kalsada, tulay at pasilidad ng kuryente ang nasira. Patuloy ang paghahanap at pagsagik ng mga nawawala at pagtukoy ng mga otoridad sa lawak ng pinsala at bilang ng mga apektadong pamilya. Ako, si K-5 Shakira Simapaw, para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K-5 News FM.
3: K-5, JVC Newscast, balitang pampalakasan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
1: Inikay at nigilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn si Kay Soto na ipagpatuloy ang paghahangan na makapasok sa NBA. Christian Encarnacion, K-5 mo!
0: Patapos ang panalo ng Gilas Pilipinas kontra Iran sa FIFA Qualifiers noong 30 ng Agosto taong kasalukuyan. Hinikayat ni Tim Cohn si Kay Soto na ipagpatuloy ang pangarap sa NBA. Ayon kay Cohn, handa siyang makipag-usap sa Miami Heat upang malaman kung may posibilidad na mabigyan ng pagkakataon si Soto na maipagkita ang kanyang kakayahan. Layunin niya na matulungan ang batang Filipino center na makamit ang kanyang pangarap na makapaglaro sa pinakamalaking basketball league sa buong mundo. Ako si K-5 Christian Encarnacion para sa K-5 Sports Balita.
2: K-5 JVC Newscast, Balitang Showbiz.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sport Biotix.
2: Isang lalaki ang kauna-unahang anak nila Alex Gonzaga. Para sa karagdagang chika, narito si K-5 Jocelyn Abrigana.
4: Isinilang ng aktres na si Alex Gonzaga ang malusog na baby boy nila ni Mikey Morada noong Agosto 30 taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, ibinahagi ni Alex ang balita upang ipahayag ang kanilang saya sa pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya sa mga netizens sa pamamagitan ng pag-post. Kasabay nito ay nagdiwang din ang Sizzy's PH sa pamamagitan ng celebration sale para sa kanilang OG Sizzy kung saan nakadiskwento ang lahat ng mga produktong paborito ni Alex. Ako si K-5 Jocelyn Abrigana, ang inyong paboritong kachikahan dito lamang sa K-5 Balitang Showbiz.
2: Mga K-5, 103 araw na lang, Pasko na!
1: Suma sa inyo ang K-5 JVC Newscast. Muli, ako si K-5 Mike Villarde.
2: At ako naman si K-5 April Aika Idoloverio.
1: Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K-5 News FM.
5: I got a big round of applause to our group number 8, the pride of Canlaon City.

0: che cazzo scrivi le cose.
1: Actually was formed kaya nakita naman ang post ni J5 about the broadcasting competition, and I myself, I was interested also to exposing our school and joining this broadcasting competition.
2: I'd like to say thank you to K5 News FM for giving this opportunity to hone on mga students to develop ang ilang natawag na love sa pagbalita, especially sa radio.
1: Actually, nakabuligin is among and isa yung naka-exposure sa
2: vlog sa inyo. Ipakita ang inyong talent. Ipakita ninyo kung ano ang tatak sumagana.
3: With your dedication, talent, and perseverance, you were able to make it to the top. Thank you, dearest, and congratulations in advance.
4: Subang National High School, your timer starts now!
5: Timer start.
6: Hello, hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello.
7: Hello, Mike. Hello.
6: Mic test.
7: Sound.
6: Sa dalawa tatlo. Mic test. Hello, hello.
8: Nay, kinakabahan ako. Marami kasing tao.
9: Abay, ba't ka kinakabahan yung mga tao? Hindi naman yan.
8: Ikaw nga na eh, tao, pero mukhang kabayo.
9: Eh, magkabuka naman tayo eh.
6: Pagsubok sa mikropono, isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa mikropono.
7: Pagsubok sa mikropono, isa, dalawa, tatlo.
10: Pagsubok sa mikropono, isa, dalawa, tatlo.
4: Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa mikropono.
6: Subang National High School.
5: 101.5 K5 News FM.
6: Mic test. Hello, hello, hello.
11: One bit.
4: Mic test.
6: Hello, hello.
4: Sound check. Sound check.
6: Hello.
7: Sound.
6: Sound check. Hello, mic test.
12: Headlines go.
4: Kada Sunday, pinalalakas ang kaunlaran, mga programa sa kalikasan, agrikultura at kabuhayan ng mga karisnol.
7: Pumamaryo sa atin yung
4: isang
7: blanda. Dalawa ang nasawi kapilang ang suspect. Kasama niyo, kakampi ako si Maida Castellio.
4: Sin Dakin Sports, K5, Joshua Martinez, para sa K5 News FM.
5: Down,
4: check.
5: Bike test. 5, 4, 3, 2, 1. Timer stop. You're on air.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap ng alas 5 ng hapon. Oras sa titinyo ng SM City Bud College. All for you.
6: Sa bawat pagbatak ng pawis ng mamamayang Pilipino, sa bawat pangarap na itinataas sa Maykapal, kasama ninyo kami sa paghahati ng tapat na balita, totoong serbisyo at musikang nagbibigay sigla sa ating buhay.
4: May integridad, may malasakit, may paninindigan, siya pinig the last of the Filipino. Ito ang tuloy na boses ng sambayanan. Ito ang K5 News FM. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 101.5 K5 News FM Bacolos, narito ang mga bagsik na balita, ang mga nag-aarangkad ng balita sa oras na ito.
6: Cadiz City, pinalalakas ang kaunlaran, mga programa sa kalikasan, agrikultura at kabuhayan ng mga karisnol.
7: Pamamarilas sa Ateneo de Zamboanga University, dalawa ang nasawi kapilang ang suspect.
6: Pagkapal na haze nararanasan sa Southeast Asia. Kalidad ng hangin at visibility na aapektuhan sa ilang lugar.
7: Halos 400 atleta nagdaing-daingan. Ika-10 aerobic gymnastics Asian Championship.
6: Lea Salonga, kauna-unahang Filipina sa Hollywood Walk of Fame. Isang bagong karangalan para sa Filipina actress at singer.
4: Lahat ng yan, pag-uusapan sa magbabalik ng Bagsik na Balita sa K5.

0: cover. Isang araw, nagmamaneo sa kuba.
1: Ang ganda niya, oh. Ano ang sikreto niya?
0: Ang sikreto ko, ang DTX Beauty Soap. Sabon na may moisturizing properties for sa dry, sexy skin.
1: DTX Beauty Soap?
0: Mabibili sa Clean Cut Alternative and Wellness Center.
1: K5, Musafa.
0: Halik ang mabilis, servisyong maaasahan. Bagsik na balita.
1: Nagbabalik ang bagsik na balita sa K5, Musafa. Santik ng bayan.
2: Ano ng katotohanan?
1: Maaasahan sa isyo ng bayan.
2: Halik sa katotohanan.
1: 1-2-1-5-5-K5, Papagpalang Araw Pilipinas. Ngayon ang 13 ng Setyembre, taong 2026. Ako ang inyong ka-K5, Craig Argisola.
2: Mangayong adlaw, kaled at buhok Negros Island Region. At ako naman ang inyong kagapay ka-K5, Nessie Chispuertes.
3: 1-0-1-5-K5-2-7.
0: Mga ka-K5, simulan natin ang balitan sa balitang lokal. Ang balitang lokal atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka ba?
1: Para sa ating unang balitang lokal, kada city patuloy na nagpapalakas ng kaunlaran. Narito si ka-K5, my top para sa detalye.
2: Sinusulong ng Cana City sa pamumuno ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. ay yung ibang programang nakatuon sa good governance, kalikasan na agrikultura at kabuhayan ng mga katasnon. Patuloy din ang pagpapagawa ng 54.051 kilometer ng farm to make countries. Pamabilis ang pagpapadala ng produktong agrikultural sa merkado. Kasama niyo, kakampanyo, ako si Ka-K5, Maita Castellon, para sa K5 News. Samantala, nakisa naman ang mga Negrosano leader sa Good Governance Summit. Narito si Ka-K5, Humphrey Bayer.
4: Nakisa ang mga Negrosanong leader sa ikatatlong anibersaryo ng Good Governance Summit and General Assembly ng Mayors for Good Governance o M4GG sa Taiwan at Manila noong Agosto 32. Kapilang sa mga tumalo, Senior Representative Javier Miguel L. Pinedas ng 3rd District of Negros Occidental na nagsabi co-host ng programa. K-5, Humphrey Bayot, nagulang para sa K-5, Mustafa.
2: Pumunta naman tayo sa pinakabago at live na kaganapan sa SM City Bacolod. Narito ang ating live reporter na si K-5 Joshua Martinez. K-5 Joshua, ipasok mo!
0: Magandang hapon, K-5 Nessie at Bacolod City. Narito tayo ngayon ng live sa SM City Bacolod Activity Center kung saan kasalukuyang kinaganap ang finals ng K-5 NAR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ipinamalas ng mga kabataang broadcaster mula sa pati ibang paaralan sa Negros Island Region ang kanilang kinggaling sa pag-uulat, pag-broadcast sa technical na production. Ulat para sa pagsignalita, K-5 Joshua Martinez, K-5 News FM.
1: Maraming salamat, K-5 Joshua. Humingahataw ang mga kabataang broadcaster ng Negros Island Region.
2: Magbabalik po ang bagsik na balita sa K-5 News FM.
5: Kuya, paano ba itong assignment ko? Ang hirap kasi.
1: Hay, ang dali lang yan. Ito kasi yun.
0: Mabilis ba kayong makalimot? Introducing Clinica D3 Bio, isang superfood supplement na maraming binibisyo sa inyong kalusugan. Clinica D3 Bio, isang karagdagang bagay ng inyong wellness routine. Mabibili sa Clinica D Alternativo.
1: Para naman sa Balitang Nasyonal!
0: Magkapay sa pag-atid ng mga nagbabagang Balitang Nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
1: Isang insidente ng pamamaril ang naginap sa Ateneo de Zamboanga University. Narito si Ka-K5, Nessie Tres Fuentes.
2: Isang insidente ng pamamaril ang naganap noong Agosto 18 sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Ayon sa mga otoridad, 2 kataong nasawi sa insidente, kabilang ang suspect, habang may iba pang naiulat na nasugatan. Kasama nyo, kakampi nyo, ako si Ka-K5 Nessie Chispantes para sa K5 News FM. Samantala, isang asong itinuring na bayani sa Cebu City. Narito si Ka-K5, Craig Argisola.
1: Sinagip ng isang aso ang dalawang taong gulang na batang babae habang nasusunog ang kanilang bahay sa barangay na naman, Cebu City. Alas 2:30 ng umaga, nang biglang sumiklab ang isang kawad ng kuryente habang natutulog ang mag-ina. Nag-uulat ka K5 Craig Arquizola para sa K5 News FM.
2: Magbabalik po ang K5 News FM.
1: Parang ganadong-ganado ah. Pero mas lalong gaganda to kung TDX Coffee Mix ang kasama ko.
2: Oh, diba? Nakapag-cafe ka na. Nakapag-detox ka pa.
0: TDX Coffee Mix, ang kapeng may mabritong lasa at laga sa katawan.
2: Sa mga kaganapan naman sa labas ng bansa, makapal na hisang nararanasan sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Narito si K5 Humphrey Bayan.
4: Patuloy na nararanasan ang makapalahis sa ilang bahagi ng Southeast Asia na nagkakaapekto sa kalidad ng hangin at visibility sa ilang lugar. Inaalahan ng publiko na manatiling updated sa mga piso tungkol sa kalidad ng hangin mula sa K5 News FM International Desk. Ako si K5 Humphrey Bayon.
1: At para sa balitang pampalakasan, ikasampung Aerobic Gymnastics Asian Championships. Narito ang ating sports reporter na si K5 Joshua Martinez.
0: Kumayaw at kumalaw, ikasampung Aerobic Gymnastics Asian Championships pumalaminuksan sa isang sa pamamagitan ng isang makulay na opening ceremony sa Tagaytay City Velodrome. Sa Bautalon, ikot at tumpas sa mga kalahok, susubukin ang kanilang koordinasyon. Tibay at husay, Sindakang Sports, K5 Joshua Martinez para sa K5 News FM.
1: Salamat Joshua! Mabuhay ang ating mga Shano Atleta!
2: Para sa Balitang Entertainment, Lea Salonga ginawaray ng Hollywood Walk of Fame star. Narito si K5 Maita Castillon.
3: Nakatanggap ng Hollywood Walk of Fame star ang Filipina actress at singer na si Lea Salonga no September 4, 2026 sa Los Angeles, California. Ikinawad kay Salonga ang ika-2,855 na star sa kategorya live performance. Kasama niyo, ka-accompanyo, ako si ika-K5, Python Castellon para sa K5 News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
1: Yan po ang mga nag-aaram kadang balita.
2: Itong may tapang serbisyo publiko at kasiyang tumatatang sa inyong puso at diwa.
1: Ako ang inyong K5, Greg Arquizola.
2: At ako naman ang inyong kaagapay kong K5, Nessie Chispuente.
0: Sa tulita, serbisyo publiko at kasiyan sa Bacolod, K5 News FM.
1: Lahat ilalahat sa pagbabalita kami ni Pati Tinag. What's your 1.5 K5
6: There you have it, ladies and gentlemen, our group number 9 from Subag National High School. Three more to go to complete our 12 groups for our K5 NIR DDX 500 Radio Broadcasting Competition. But in the meantime, to thank our sponsors, let's pause for a very short break and watch this video.
7: K5 News FM Philippines, in partnership with the Department of Education, Negros Island Region, would like to extend our gratitude to the following individuals and organizations whose generous support made the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition possible. Our major sponsors: Mayor Salvador Bading Escalante, City Mayor of Kansas City; Congressman Javier Miguel Javi Benitez, 3rd District of Negros Occidental; Mayor Greg Gasataya, City Mayor of Bacolod City; and Congressman Alfredo Ferdi Marañon III, 2nd District of Negros Occidental. K5 News FM Philippines would like to thank our minor sponsors, Councilors Glenn Gonzalez Palan, Celia Flor, Cesar Distrito, and M. Ang. Akisha Hotel, Luke Fu, Bistro 10, STI, West Negros University, our official tabulator, SMC Bacolod, Kabalin, Eat All You Can, Eat All You Want, U Home Radio 99.1, Click FM 106.3, Bacolod's Easy Listening Radio Station. Shelomay Biko, CEO of SMB Jewelry Trading. K5 News FM Philippines would also like to thank Mayor Renato Castillo, City Mayor of San Carlos, Congressman Alfredo 30 Marajum III, 2nd District of Negros Occidental, J.I. Telecom, Congressman Nino Yulo, 5th District of Negros Occidental, Councilor Helen Ibanez, Congressman Jules Ledesma, Gontib Lejon, and Alexis Security Agency. And to all our valued supporters and partners, we sincerely thank you for believing in the dreams, talents, and voices of the young people of Negros Island region. Your support inspires them to speak with confidence, purpose, and passion. Thank you for being part of the K5LIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
6: And now moving on to the next group to perform, maybe call on our number 10 group, Mansilingan Agro Industrial High School.
8: Ako si Cyrus Camarista.
9: Ako si Sasha Palis Castro.
10: Ako si Patricia Bisanya.
11: Ako si Cider Gamboa.
12: At ako naman si Jamaica Nagliogo.
13: Ako si Marilyn Hamel.
14: Buo na yung grupo man ito nga maging pilis la or maging assigns la para sa competitions and for school purposes. So far na mayara naman kami learnings or experiences, we are well prepared enough to contest sa DSPC and sa K-5.
10: Kaya gising mais ko aon kay ang ila sa bungatan din niya sa mga kabataan is very strong ang ilang action sa radio broadcasting aragit nagagwagit sa ilang ugalingon.
15: This K-5 nga competition is really a big opportunity para sa mong team para mag-practice sa ganangangon nga skills.
6: Ang Silingan Agro Industrial High School, your timer starts now.
16: Timer start.
17: Hello. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1.
18: Sensei. Sayro.
6: Magandang hapon, K5 News FM Bacolod!
19: Mayong adlaw, siyudad sang Bacolod!
6: Tatak, mais!
19: Tatak, mahusay!
6: Boses ng kabataan!
19: Tinig ng sabayan!
6: Boses ng kabataan!
19: Tinig ng sabayan!
6: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono!
19: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono!
18: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono!
19: Isa, dalawa, tatlo, subok sa mikropono.
18: Isa, dalawa, tatlo. Subok sa mikropono. Pwede magtanong?
19: Never grow old?
6: At detalye ng mga nagbabagang balita, ako ang inyong Anchor 1.
19: Para sa nagbabagang balita, ako ang inyong Anchor 2.
18: Ako si ka K5, Cider Gumbawa. K5 News FM.
19: Ako si ka K5, Jamaica Labiogo. K5 News FM.
18: Ako naman si Siasha Paulus Castro. K5 News FM.
17: At ito ang K5.
6: Last 30 seconds.
16: 3.
17: Rarasada na ang DZRB 85.7. Tata, mais!

0: Championing the lives of the Filipinos. Magandang umaga, SM City Bacolod. Mula sa bulwagang pampalitan, kung saan katotohanan ng aming paninindigan.
1: Mga balitang para sa bawat Pilipino sa lampanig ng mundo.
0: Para sa pagbiyag ng balita, servisyo publiko at kasiyahan sa SM City Bacolod. K5 News Japan. Ako si K5 Cyrus Kamarista.
1: At ako naman si K5 Putra sa Bisanya.
0: At ito ang Radyo K5 News Japan. Ito na ang mga nagpapagang balita para sa balita lokal. M4GG, it announced the 3rd anniversary of Good Governance Summit and General Assembly.
1: Sa Banditang National, dating House Speaker Martin Lomades inaresto kaugnay sa 7.4 billion gun control scandal.
0: Para sa Balitang Internasyonal, Nepal nagsagawa ng day of mourning matapos ang maluwagang pagbaha.
1: Sa Banditang Sports, inuuna ang bayan, 2026 Asian Games, mas natibang ay Ansiala.
0: Para sa Balitang Entertainment, late night hit comedy talk show na Gandang Gabi Vice, opisyal na magbabalik.
1: Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng patastas na ito.
2: Hello? Nakita mo ba yung eyeglasses ko?
3: Ay, naku, makakalimutin ka talaga, no? Ayun, ay, nakapatong sa mesa.
2: Hello, thank you, love. Pero ikaw? Hindi ko malilimutan. Araw-araw, I love you.
3: Asus, I love you too. Oh, uminom ka ng D3 Bio para maging healthy ang iyong buto, puso, balat at para mag-boost ang brain function mo. Tumatanda na talaga tayo, love.
2: Okay, love. Para hindi kita malimutan, para araw-araw kitang mamahalin.
4: D3 Bio knows your needs.
0: Para sa balita lokal, alamin natin ang pangyari sa Negros Island Region, K5 Slider Gamboa, ibalita mo!
1: Aabot sa 54 kilometers na farm-to-market roads ang matagumpay na napaunlad sa lungsod ng Cadiz mula 2021 hanggang 2026. Ayon kay Mayor Salvador Escalante, ang patuloy na pagpapatayo ng mga kalsada ay layuning magatid ng mas malawak na oportunidad at mas magandang buhay para sa mga magsasakang Cadizanon. Ako, si K5 Slider Gamboa, K5 News FM.
0: Ang balita lokal ay treat sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagpapag-coffee ka na? Nagpapag-detox ka pa? K5 Jamaican Labiogo, ibalita mo!
1: Inaos ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly noong 22 ng Agosto. Ayon kay Representative Javier Miguel El Benitez, good governance is proven in practice and our mayors are proving it. Tinalakay sa buong araw ng programa ang mga hakbang para sa transparent, accountable, at people-centered governance. Ako si K5 Jamaica Labiogo, K5 News FM.
0: Grabe! Mainit rin talaga ka K5 Patricia mga balita ngayon. Mula dito sa station ng K5, alamin natin ang pangyari sa SM City Bacolod. K5 Slider Gamboa, ibalita mo!
5: Maraming salamat ka K5 Kamarista. Narito tayo ngayon sa SM City Bacolod Activity Center. Nagsimula bandang alas 2 nitong hapon ang radio broadcast competition ng K5 NIR DTX 500. Ka-K5 Kamarista, 12 paaralan sa buong Negros Island Region ang kasalukuyang naglalaban-laban para sa kampiyonato.
1: Ka-K5 Gamboa, anong inaasahan ng mga kalahok na matanggap sa kompetisyon?
5: Yes, ka-K5 Patricia, para sa kanilang papremyo ay makakatanggap ang kampiyon ng 20,000, 15,000 naman sa unang pwesto at 10,000 para naman sa ikalawang pwesto. At hindi naman uuwing luwaan ng mga kalahok ka K5 Patricia dahil bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng tig 5,000 piso. Mula dito sa SM City Bacolod, ako si ka K5 Slider Gamboa, K5 News FM.
3: Ikaw man na? Ano na tapos sa guyamo nga na ba? Tukoy na!
6: Abot ka nito ay Nasunog ang mukha ko sa 7 minutes sa Manila! Feel mo? Kaya ko pa ini ay hanggang fix time!
3: Oo! Tingnan mo pala ang guya ko, Day! Kahamis, kagaputi-puti! Ari akong sikreto,
5: Hangat ba ang makinis na kutis? Na, ito ay mahalaga sa balat. Protektado ka from sun damage. Di tulad ng ex mo, iwan ka. Mag-GTX Beauty Soap nga para sa malinis at makinis ng kutis.
0: tumulay kapalitaan sa K5 News FM.
7: O lahat mga balitang lokal, tumako naman tayo sa pambansang balita. Ka-K5 Cider Gabawa, ibalita mo!
5: Arestado si dating House Speaker Martin Romualdez noong Lunes, September 7, formal na isinilbi sa kanya ang warrant of arrest habang nasa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Kaugnay ito ng 7.4 billion plunder case na isinampa ng Sanggigan Bayan na nag-uugnay naman sa kanyang umano'y kickbacks mula sa mga proyekto ng pamahalaan para sa flood control projects. Ako si ka-K5 Cider Gamboa, K5 News FM.
0: Gabay sa pag-atid ng mga nagpapagang balita nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ka-K5 Patricia Bisenya, ibalita mo!
7: May tala ng Pilipinas ang pinapataas na scores dito sa Program for International Student Assessment o PISA sa Reading Mathematics at Science Zone 2025. Ayon sa DepEd, napagkala ang Pilipinas ng 373 na puntos sa Science, 371 sa Mathematics at 367 naman sa Reading sa 2025 edition. Mas mataas ito kumpara sa 2022 PISA kung saan nagdagdagan ng 17 puntos ang Science, 16 na puntos ang Mathematics at 30 puntos naman sa Reading. Ako, si K5 Patricia Bisenya, K5 News FM.
5: Ating pakinggan ang testimonya ni Dodong Guapo sa Spore Biotics.
8: Ako galing si Dodong alias Guapo. Nung hindi ako mainom ng Spore Biotics, palagi akong umuutot, tumitikay at nanlalamig ang paa't kamay. Suka na suka at palagi matamlay at madaling mapagod dahil pala sa malalakong ulcer. Buti na lang, narinig ko sa radyo ng K5 News FM ang Spore Biotics. Simula nang uminom ako ng Spore Biotics, nawala lahat ng iniinda ko karamdaman. Salamat kit sa Spore Biotics, ha!
7: Nagpabalik ang K5 News sa balitaan. Ngayon, silipin natin ang mga pangyayari sa labas na mansa. Ka-K5 Jamaica Labiogo, ibalita mo!
1: Nagsagawa ng National Day of Mourning ang bansang Nepal bilang pag-alala sa mahigit na 1,300 katao na nasawi dahil sa malawakang pagbaha. Inilagay sa half-mast ng wadawat ng Nepal na makikita sa mga opisina ng gobyerno at maging sa missions office sa ibang bansa. Ako si ka-K5 Jamaica Labiogo, K5 News FM.
7: Kaya tumungo tayo sa mundo ng palakasan. Ka-K5 Cider Gabawa, ibalita mo!
5: Hindi kabilang ang tennis star na si Alex Kiyala sa listahan ng mga kalahok sa WTA 1000 China Open sa Beijing. Sa isang akbang na umani ng papuri mula sa mga Pilipino sa buong mundo, mas pinili ni Kiyala na pumatawan sa Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Nagaganapin naman mula September 20 hanggang October 5. Ako si ka-K5 Cider Gamboa, K5 News FM.
7: Pagkatapos matapos sa balitaan, silipin muna natin ang mundo ng showbiz sa feed ni ka-K5 Siesha Castro.
9: Ito na ang inyong latest, chika. Late night comedy talk show na gandang revive. Official lang magbabalik. Linggo, tuwing alas 10 ng gabi sa September 3. Ito ang panibagong kolaborasyon ng GMA at ng ABS-CBN. Kabilang sa mga kapuso stars na imbitahan ni Vice Ganda, Marian Rivera at Alden Richards. Ako, si K5 Siesha Castro, K5 News 7.
0: Ngayon, inyong nalaman ng balita hindi natutulog.
7: Mga balitang tapat at walang pinikilingan.
0: Para sa kampiyon ng balita, si Bishop Pagkito Kasiyan sa SMCD Bacolod, K5 News 7. Muli, ako, si K5 Cyrus Camarista.
7: At ako naman, si K5 Patricia Bisanya.
0: At ito ang K5
10: News 7.

0: Championing the lives of the Filipinos.
1: A big round of applause to our group number 10, Marcilingan Agro Industrial High School. Moving on to our next group. For our competition, the group number 11, let's welcome Calatrava Senior High School.
2: Ako si Beatrice May Aka.
3: Ako si Jim Bantigbao.
4: Ako po o si Marjorie Galagate.
5: Kaspe ng Calatrava Senior High School Standalone. Usa ni sa mga pioneer groups because we actually just started 2 years ago.
3: And unahin ko ni siya nga inspirasyon sa uban nga school para mo perso sa ato radio broadcasting and journalism. And I am very excited na maka-appeal ang mga competition. Ay, garantihan din siya naman sa among mga teammates.
5: So, radio broadcasting, hindi lang competition, but opportunity po sa mga kabataan, sa mga team sa qualities. Pag-prepare para sa upcoming competition, isang pag-college ang breaking skills rate of reading.
4: We are very, very excited to showcase our talent.
3: Handa na kami ni Mama.
4: Handa na kami ni Mama.
3: Pakitanggila.
5: Handa na ang Calatrava Senior High School Standalone.
1: Calatrava Senior High School, your timer starts now.
6: Timer start.
7: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
8: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
9: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
10: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
11: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
7: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.

0: 있어. 다음에 누가 떨어지게.
1: Remaining 1 minute.
0: Mic check. Mic check. Mic check. This is a mic check. Sa dalawa tatlo, pagsubok sa mikropono.
1: Remaining 30 seconds.
2: Last 30 seconds.
1: Two, one. Timer stop. You're on.
3: Mag-relax at mag-detox kasama ang K-Web News sa FAM San Carlos, Pilipinas at buong pulo ng Negros Island Region, alas 5 na ng hapon. Ang oras na ito ay pag sa inyo ng SM City Bacolod, all for you!
0: K-Fon! Sa ulo na mga nagbabagang balita, Kadis City patuloy ang pagunlad sa larangan ng agrikultura.
4: Parisiya, isinusulong ng mayors for good governance.
0: DepEd walang pondo para sa pag-hire ng bagong guro sa 2027.
4: Naisilbi habang nakakonfine sa ospital.
0: Ano ang survivor? Himalang nasagip sa Nepal. Happy V.A. Men's League, sisipa na sa Oktubre.
4: Alex Gonzaga at Mikey Murada, hinihayag ang pangalan ng unang anak.
0: Huwag pipitiyo dahil kami muling magbabalik.
4: Balitang kampiyon sa hapon.
3: Walang sayo, akin lang ang kape ko.
4: Huwag ipaglaban ang ordinaryong kape mo. Libat na sa DDX Coffee Mix. Nakakape ka na? Nakakitong ka ba? Isama mo ba ang DDX Beauty Soap? Golden May Power Duo for Health, Fresh Skin and All Day Confidence. Wala or wala, pero may DDX Power Duo.
0: Your SK5 Music and Stations at authorized distributors nationwide. DTS, alagang K-5! Isang mapagpalang hapon, September 13 taong 2026. Ako si K-5, Jared Adam Pizalbon.
4: Ako naman, si K-5, Jasmine Olongan.
0: Tata! K-5 News FM!
3: Balitang kampiyon sa hapon.
0: Asaw ng balita, balitang lokal. Ang balitang lokal ay hatid sa inyo ng Clinical D3 Bio, the Superfood Supplement. Patuloy na umuusbong ang plantasyon ng kape, niyog at pinya sa 7 upland barangay sa Cadiz City. Simula 2025, mahigit 200,000 puno ng kape ang naitanip. 3,600 puno ng niyog naman simula 2024. Ito ay sa ilalim ng pamamahala ni Mayor Salvador G. Escalante Jr. na nagsimula ng inisyatibong Coffee and Coconut Plantation Program noong Pebrero 2023. Kasabay ng pangunlad ng Cadiz sa 54.51 kilometro na farm-to-market roads. Target ni Mayor Escalante na makapagtanim ng 1,000,000 kape pagsapit ng 2028. Bahagi pa rin ng pagpapalaki ng akses sa pampublikong serbisyo at negosyo.
4: Nakakipo ng mga leader ng Negros Occidental sa 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly of Mayors for Good Governance o M4GG sa Diamond Hotel, Manila noong Agosto 22. Dumalo sina 3rd District Representative Javier Miguel L. Benitez, Victoria City Mayor Abelardo Bantog III, at Baguio City Mayor Marina Javiliana. Habang naging co-host si Benitez kasama si Representative Agatha Paula Cruz. Ang M4GG ay isang non-profit organization na nagsusulong ng good governance, kabila ang mas malawak na access sa national budget information at suporta sa 57 billion pesos na local government support fund.
0: Utungo naman tayo sa field reporter na live ngayon sa SM City Bacolod sa ginaganap na K5 NAR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
3: Live na live mula sa main atrium ng SM City Bacolod, ang kapanapanabig at pinakainabangang K5 NAR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, kung saan 12 feeling secondary schools mula sa buong Negros Island region ang naglalaban kung kampiyonato at hindi lang mauradong nakatuto. Narito ang mga estudyante, mga magulang at mga taga-suporta habang sabay-sabay nating nasasaksingan ang husay, galing at tapang na bawat batang broadcaster. Makikita rin natin dito ang ating honorable Bacolod City Mayor Greg Gasataya, K5 News FM CEO Dr. Ramil Uy at mga kinatungan mula sa DepEd NIR. Mula rito sa SM City Bacolod, K5 Marjorie Galagate nag-uula.
5: Mag-Vitis si Alkaline Vitamin C ka na. Non-acidic immunity booster laban sa trangkaso.
6: Merong Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa Clinica Outlet First U. DTX, talagang K-Fi.
4: At sa National News, kagapay sa paghahatid ng nagbabagang balita, ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
7: Walang inilaan na pondo para sa pagkuha ng mga bagong turo ng Department of Education o DepEd sa panukalang budget para sa 2027. Ayon kay Education Secretary Tony Angara, kailangan ang DepEd ng 14,274 pagkang turo na mga kailangan ng tinatayang 4.29 bilyong piso. Gayon pa man, zero ang pondo para rito sa 2027 National Expenditure Program. Umaasa si Angara na may babalik ang pondo habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa Kongreso. Ngayon 2026, nakapag-hire ang DepEd ng 32,000 guro. Mas mataas na karaniwang 20,000 bagong guro kada taon. Ngunit, kailangan pa rin ang DepEd ang dagdag 145.19 bilyong piso sa 2027. Ako, si KK5 Gatry Sakak, nagbabalita!
4: Naisilbi na ng mga otoridad ang arrest warrant laban kay dating House Speaker Martin Romualdez habang siya ay naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Ayon kay DILG Secretary June Vic Remulla, opisyal na itinuturing na person deprived of liberty si Romualdez matapos niyang tanggapin ang warrant sa loob ng kanyang silid sa ospital. Agad siyang isinailalim sa booking procedures at binasahan ng kanyang mga karapatan. Naisukod sa ospital si Romualdez matapos umanong makaranas ng high blood pressure at anxiety attack. Mananatili ang mga pulis sa paligid ng ospital at ililipat siya sa Quezon City Jail sa Payatas kapag binigyan na ng medical clearance. Ang warranty kaugnay ng kasong Flander na isinamba laban sa kanya at iba pang akusado.
5: Balita ka yun sa hapon.
4: Ang DTX 500 may 1.3 million antioxidant na nilalabanan ang free radicals para protektado ang liver cells mo.
5: Take your cells support your liver. Available sa Clinica Outlets, K5-7 stations at Boutique nationwide. DTX, alagang K5! At para sa ating international news, DTX Beauty Soap, nakakakinis at nakakalinis.
7: Dalawang survivor ang imalang na iligtas na buhay sa Nepal. 10 araw matapos sa mapamisalang flash flood na kumitil ng mahigit 1,300 katao. Isang Chinese national na natagpo ang buhay sa loob ng tunnel sa isang hydroelectric power plant sa Rasuwa. Samantala, isang 64-anyos babaeng Nepali ang nailigtas mula sa itaas na palapag ng isang bahay na natapunan ng putik sa Nuwakot. Paninimulang nagsimula ang matapos ang pagbuo ng isang glacier noong Agosto 26 na nagpakawala ng napakalaking agos ng tubig, yelo at putik sa mga komunidad sa Nepal. Patuloy ang paghahanap ng mga rescue team sa mga tunnel at iba pang lugar na posibleng may mga nakaligtas.
5: Sports fans, narito na ang DTX 500, the superior antioxidant. Kagapay mo sa kalusugan at sa banditang sport. Isipan na sa Oktubre ang bagong liga ng Maharlika Pilipinas Volleyball Association or MPVA. Ito ang kauna-unahang men's division volleyball team na layuni makatuklas ng mga talentong maaaring kumatawan sa Pilipinas sa mga international tournament. Sa inaasahang inaugural conference, 8 kuponan ang magtatagisan sa home and away format na may tiglabing 8 manlalaro bawat team. Ayon sa MPVA, layo nitong bigyan ng exposure ang mga manlalaro mula sa grassroots at matulungan ang National Federation sa pagbuo ng national pool. Sa susunod na taon, planong palawakin pa ang liga patungo sa Visayas at Mindanao. Ako si KK5, Jimbang Tikbaw, Dag-uula.
3: Isang answered prayer para kay Alex Gonzaga at Mikey Murada ang pagdating ng kanilang unang anak na lalaki. Inihayag na mag-asawa na Isaac Gerard G. Murada ang pangalan ng kanilang baby boy sa isang Instagram post ni Alex. Nagpasalamat si Alex sa Diyos matapos ang matagumpay ay necessary in delivery. At sinabing isang buwan nang nakalipas mula nang una nilang makilala ang kanilang anak. Noong 2021, bago maging magulang, nakaranas sa mag-asawa na tatlong miscarriages. Ngayon, masayang sinasalubong ng mag-asawa ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang isang pamilya.
0: Para sa kampiyon ng balita, ako si Kakefan, Jared Adampisalbon.
7: Isyo publiko at kasiyahan, ito ang radyong maaasahan. Ako si Kakefan, Josh Minulogan,
8: sa Negros Island, K5 News FM. Shopping ang galais ng Filipino!
9: Ladies and gentlemen, our group number 11, Calatrava Senior High School. Moving on to our next group, last but not the least, para sa ato sinigya competition, group number 12, Negros Occidental National Science High School from Victoria City.
10: Ako si Derek Andrady Centina.
11: Ako si Ayana Meiji Paras.
12: Ako si Gabriel Dave Padero.
13: Ako si Larice J.J. Palabrica.
14: Ako si Rainer Dominic Dima Bacquiao.
15: Ako si Alicia Eunice P. Amorposa.
16: To me, ako
17: bago
16: na Negros
17: Hospital
16: National Science High School.
17: Nag-join kami sa contest ng K5 Radio Broadcasting. This could be a way na makagrow kami as a team and we can showcase our talent and to represent our school in this type of competitions.
18: We decided to gather members from different teams such as English Broadcasting and also TV Broadcasting.
19: Do your best lang sa tanan na ginihimo mo. And God will do the rest.
20: Do not think of the outcome. Think of the performance. Enjoy the moment and do your best.
9: Negros Occidental National Science High School, your timer starts now!
1: Timer start.
21: Hello, check.
22: Hello, mic check.
21: Yuhuu! Dito ang tingin!
0: Magdang-magdang hapon mga ka-K5! Ako pa rin ang inyong anchor 1, Derek Centina!
21: At ako naman ang inyong anchor 2, K5, Ayuna Caras!
23: Ako naman ang Jumaran Saja para sa Balitang Nasyonal! At ang inyong showbiz diva, Chica Dora, ka-K5, Larice Palabrica!
24: At ako naman ang tagapagdaloy sa Balitang Nasyonal at International! K5, Alicia Eller Costa.
25: Aba, syempre, hindi rin magpapahuli ang inyong field reporter at sportsman, K5, Dave Padero. At kasama rin namin sa balitaan ang ating swabbing technical director, K5, Rainier Mabacquiao.
0: At kami ang panghuling bibida. Ika nga nila,
26: save the best for last.
0: Oras sa K5 News FM.
21: Hello, my check.
0: Hello, my check. Last 30 seconds. Hello, mic check.
21: Mic check. 3, 2, 1. Mic check.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Timer stop. You're on air.
0: Aras sa K5 News FM Philippines, alas 6 ng hapon. Hatid ng SM City Bacolod.
27: All for you!
28: We got it all for you.
2: mula sa FM band sa ang mga sulok ng mundo, nangungunang himpilan ng radyo, ihahatid ang mga balitang batas at mga totohanan. K5 News FM 101.5, championing the lives of the Filipino.
3: Yes, K5 News 7 na!
4: Excited na ako sa mga balitang hatid nila!
3: Chikahan!
4: Court!
3: Napapanahong balita!
4: Pag sinabing K5,
3: Number 1!
2: Eto na ang mga balitang tampok sa araw na ito!
5: Partner, higit 5,000 hektarya ng tubo sa Cadiz City, tinamaan ng peste!
2: At Negrosanon leaders nagtipon para sa tapat na pamamahala. Panibagong hakbang, alamin!
5: Samantala, DILG pinayuhan ang DepEd na turuan ang mga mag-aral na gumamit ng Emergency 911.
2: Pagpapalaya kay dating DPWH Chief Honoan, iniutos ng Santigan Bayan.
5: Naku partner, Iran nagbabala ng mas matinding ganti sa US kaugnay sa tensyon sa Strait of Hormuz.
2: At para sa ating sports timeout, Alex Ayala pasok sa third round ng US Open.
5: Para sa showbiz chika, Broadway legend Lea Salonga gumawa ng marka sa Hollywood Walk of Fame.
2: Manatiling nakantabay dahil magbabalik ang K5 News FM.
6: Sino yan? Ay, ikaw pala yan, Bes.
3: Anong nangyari sa mukha ko?
6: Stress lang yan, Bes. Mag-DTX 500 ka lang.
3: Ano?
6: Tara.

0: Tara, let's stress ay bawasan, sugar ay bantayan. DTX 500, huwag kalimutan!
1: Magdang-magdang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Maayong adlaw, City of Smiles.
1: Ngayon ay 13 ng Setyembre 2026. Ako, si Ka-K5 Derek Centina.
2: At ako naman, si Ka-K5 Ayana Caras. Hatid namin sa inyo ang mga balitang patas para sa Pilipinas.
1: Partner, simulan natin ang balitaan. Ang balitang lokal ay hatid ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa!
2: At iyon, higit 5,000 hektarya ng tubo sa Cadiz City, tinamaan ng feste. Ka-K5, Derek Centina para sa iba pang detalye.
1: Higit 5,000 hektarya ng tubuhan sa Cadiz City ang tinamaan ng peste ng Red Drives Insect o RSSI na nagbabanta sa produksyon ng tubo at kabuhayan ng mga magsasaka. Kumikilos na ang mga otoridad sa pamamagitan ng likas na pagkontrol sa peste upang mapigilan ang pagkalat ng kulisap at mapanatili ang produksyon ng tubo. Para sa K5 News FM, ako si Ka-K5 Derek Centina.
0: DTX Coffee Mix, nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa!
1: At nagrason ang leaders ng tipon at itinulak ang tapat na pamamahala. Alamin kay Ka-K5 Ayana Caras.
2: Nangako sina Congressman Javi Benitez, Victoria City Mayor Abelardo Bartug III at Bago City Mayor Marina Javigiana Yao na isusulong ang kapakanan ng mamamayan, responsabling paggamit ng pondo at pamumunong may integridad sa 3rd Anniversary Good Governance Summit ng Mayors nitong August 22 sa Diamond Hotel, Manila. Bahagi ng kanyang 45 years na karera, at ako ang inyong anchor 2, Ayana Caras.
1: Ngayon mga ka-K5 mula sa SM City Bacolod, nandoon si ka-K5 Dave para sa updates ng gaganaping K5 Radio Broadcasting Competition. Dave, kamusta ngayon dyan?
0: Nandito tayo ngayon ka-K5 Derek sa SM City Bacolod at ramdam ng lahat ang init ng laban. Maghaharap dito ang 12 finalists mula sa iba't ibang paaralan sa Negros Island Region para sa finals ng K5 Radio Broadcasting Competition.
1: Ayun o, Dave, matanong lang, kamusta ang paghahanda ng mga kalahok dyan.
0: Naku ka K5 Derek, sa makikita natin dito ngayon, grabe ang paghahandang ginagawa ng mga contestants. Lahat sila ay nagre-review para ma-familiarize ang kanilang mga script at ang iba naman ay pumapasada kasama ang kanilang mga technical directors. Live mula sa SM City Bacolod para sa K5 News FM, ka K5 Dave Padero.
3: Matsupo!
4: Sandali lang!
3: Wow! Ang gawin mo naman!
5: Bubusi-busi lang, ganyan ang magkakanaka-beauty so. Anong sikreto mo? Bakit ang glowing to?
4: CDX Beauty Soap, kinang nawagas, parang Christmas star na walang kupas.
1: Kaagapay sa balitang national, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
2: DILG, pinayuhan ng DepEd na turuan ng mga mag-aaral na gumamit ng emergency 911. Ka-K5, Edicia Elorcosa, ibahagi mo.
4: DILG Secretary John Vicrimulya ang DepEd na ituro sa mga mag-aaral ang wastong paggamit ng emergency 911, lalo na sa oras ng panganib. Samantala, nagtalaga na rin ng mga kapulisan sa labas ng mga pampublikong paaralan sa pagpapatupad ng seguridad. Para sa K5 News FM, ako si K5 Alicia Elorcosa.
0: Mighty C and Alkaline Vitamin C.
1: At magpapalaya kay dating DPWH Chief Bunawan, iniutos ng Sandigan Bayan. Para sa ibang updates, narito si K5 Flores Palabrica.
4: Dating DPWH Secretary Manuel Omani Bonoan, inilabas mula sa government custody ito ay 3 ng Setyembre. 2 araw matapos siyang alisin bilang akusado sa graft at plunder cases kaugnay ng umano'y higit sa 500 milyong pesos kickback scheme sa flood control projects. Magiging state witness din siya sa iba pang kasong may kaugnayan sa flood control corruption scandal. Para sa K5 News FM, ako si Ka-K5 Doris Palabrica.
3: Ang sarap
4: na! Ah, anong
2: ginagawa niyo dyan? Wala, anak?
1: Nagpapainit lang kami.
2: Ano?
1: Ng DTX Covamix.
2: Pampa Energy.
1: Kay Mama at Papa.
5: Ano'y makikita ko ma? DTX Covamix sa sagot dyan. Masarap at ang suwabe.
0: DTX Covamix. Nakapagkape ka na? Nakapag-detox ka pa?
2: Para sa balitang internasyonal, Iran nagbabalak ng mas matinding ganti sa US kaugnay sa tensyon sa Strait of Hormuz. Alamin kay Elisha Elercosa. Nagbabala ang Iran ng mas matinding pagganti sa anumang pag-atake ng Estados Unidos. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, mas titindi ang magiging tugon ng Iran. Samantala, sinabi ng US Central Command na hindi naging matagumpay ang Iran na paputukan ang dalawang bangkong pangtigmaan ng Amerika. Patuloy namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa K5 News FM, ako si K5 Elisha Elercosa.
1: Para sa ating sports timeout, Alex Iala, pasok sa third round ng US Open. Ka-K5 Dave Paderog, bring it on!
0: Umabanse sa third round ng US Open si Alex Iala matapos munisin si Alexandra Olinikova ng Ukraine 6-1-6-4. Sa kabila ng matinding rally, agresibong baseline play at matinding ground stroke ang naging sandata ni Iala upang selyuhan ang panalo at makamit ang pinakamalaking breakthrough ng kanyang US Open campaign. Ka-K5 Dave Paderog, rumoronda sa Sports Balita.
2: At para sa showbiz chika, Broadway legend Larissa Longa gumawa ng marka sa Hollywood Walk of Fame. Ka-K5, Luris Palabrica, ibahagi mo!
4: Sa isaya, si Broadway legend Larissa Longa matapos magkaroon ng bituin sa Hollywood Walk of Fame sa California nitong ika-apay ng Setyembre. Nagpasalamat si Longa sa mga taong nagbahagi ng kanyang 45 years na karera. Inalala niya ang kanyang mga karanasan at kung paano siya nito hinubo para marating ang pandigigang entablado. Ako ang inyong showbiz diva, Chica Dora, ka-K5, Luris Palabrica.
2: Ngayong nagsimula na ang Bermas, kasabay nito ang simoy ng Pasko, saya at pag-asa.
1: Ngunit bago ang mga regalo, alalahanin muna natin ang ating mga lola't lolo.
2: Ngayong September 13, ating ipinagdiriwang ang Grandparents Day binang pagpupugay sa kanilang pagmamahal.
1: Mula sa K5 News FM sa ating mga lola't lola,
2: maraming salamat po!
1: Championing the lives of the Filipino, hatid ng Mighty C,
2: DTX Coffinix,
1: D3 Bio,
2: at DTX 500. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito.
1: Hanggang sa muli, ako si Ka-K5 Derek Sentina.
2: At ako naman si Ka-K5 Ayana Caras.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros Island Region, K5 News FM.
6: Right, so once again, a big round of applause to our last group, Negros Occidental National Science High School from Victoria City. Well, anyway, guys, to thank our sponsors, let's pause for a very short break and watch this video.
7: News FL Philippines, in partnership with the Department of Education, Negros Island Region, would like to extend our gratitude to the following individuals and organizations whose generous support made the K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition possible. Our major sponsors: Mayor Salvador Bading Escalante, City Mayor of Kansas City; Congressman Javier Miguel Javi Benitez, 3rd District of Negros Occidental; Mayor Greg Gasataya, City Mayor of Bacolod City; and Congressman Alfredo 30 Marañón III, 2nd District of Negros Occidental. K5 News FM Philippines would like to thank our minor sponsors, Counselors Gles Gonzalez Palan, Celia Flor, Cesar Distrito, and M. Ang, Akisha Hotel, Luke Fu, Bistro 10, STI, West Negros University, our official tabulator, SM City Bacolod. Kabalin, eat all you can, eat all you want.

0: Dan kena travel pa layo-layo kayo. From Oriental to Bacolod City and most of the school from the north nag-travel pa. Not less than 20 kilometers. But this time, ladies and gentlemen, as we celebrate talent, we also honor family. Now, eyes on screen for our special tribute.
1: Pagtuo, paghangpanay, kagpaghigog maanay. Ini ang pila sa mga kinaga nga amo nakuha, gikan kay Tatay Virgilio kag Nanay Josephine. Matapos nga ilang kinpakipahin ang ilang nga istorya bilang isa ka iloy, isa ka amay, kag sa karon bilang isa na ka mapinalanggaon na lolo kag lola. Sila ang 42 na katuig nga nagainugdanan. Nagkapuyo sila sa barangay Tangog sa siyudad sa Mapulot. Kag binaagi sa ilang scrapan kag vulcanizing shop, diri nila ginakuha ang ilang nga mga kinahanglanon. Sunod sa ila, hindi naman importante kung dako o kung gamay ang ila sininga kinitaan. Basta adlaw-adlaw lang ang nag-organay, nalipay na sila. Mga K-5, gikan sa pagsaulog sa atong nga Grandparents Day, nagpadulong ang K-5 News FM sa Ulian ng Dinari Josephine kag Nanay Virgilio. At nagsitahon sila kagharagan sa gamay ng regalo.
0: Here is a heartfelt tribute to grandparents in line with the Grandparents Month celebration. May we call on Miss Ivy Cordova.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
2: Paano mabuligan ang sobra nga sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with Sir Boy Sulweta.
3: Damo ka makita sa ospital ng gagaling niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisikan no kata kanong kamaskulado. Basta appendicitis ka ni, gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
4: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kagsigisigi na ang D3 Bio sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka ako.
5: Appendix.
2: Duwa ay patobi D3 Bio sang una. No?
4: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
2: Ay, purti ka dyan.
4: Ang paglumpog sang appendix.
2: Ano laman ang untog, Rodok? Ah,
4: layo lang. No? Times 10 sa kasakit mo.
5: Oh, grabe,
4: tapos
5: sakit,
4: pag-abot
5: sakit
4: mo sa ospital,
2: wala may imo kasi mo.
4: I-post pa ang imong tiyan.
2: Yan din sakit, oh. Yan din
4: sakit, oh. Ah, purti.
0: D3 Bio.
4: Inisya gakatabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa imong appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
5: Nami ang pupo.
4: So, wala blockage nga makabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios, hindi ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
2: Mga ascaris na,
4: no? Nga gakos ang itoag appendicitis.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika!
4: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kun maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy, kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw, gin, panormal na niya yung popo, paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo atag si mo antiparasitic, gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation, may ginagaan ka antibiotic, ara sa inang sa D3 Bio.
4: Apat, ihatag Simo.
3: Atag Simo.
0: D3 Bio.
3: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo na yung rason ko ka D3 Bio ka, ambas ang iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ka D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo, ginaubra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, pampermi ka kapang sayo sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
0: D3 Bio!
3: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
4: Te, amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa mga imutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. D3.

0: o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Number 1. 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Rorgo. At exactly 39 minutes past 7 in the evening. Mayong gabi banwa. Good evening, friends. Julius Mariveles nagapadayag. Kag ini ang Larga Vista.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita, iba na komentaryo kaling awan kag matuod nga serbisyo publiko. Ginpalayag sang isa Climate Change Institute dito sa Europa nga sandig sa ila sini nga pagsunod sang temperatura o kon kainiton nga naglunta dito sa Europa, hottest month on record, but silingon sa kasaysayan sang kalibutan ang nagligad nga Agosto 2021 amo ang pinakamainit nga panahon sa bugos nga kalibutan sa entire historia, but siningon sa kasaysayan sang kalibutan humalin sa pagsugod sang siyensya o kung sang nagsugod na monitor o kung record sang heat temperature. Yari, lantaon taan ay una ang isa ka video angot sa sininga report.
2: August was the joint hottest month ever recorded on Earth, according to the European Climate Service, Copernicus. Last month, temperatures around the whole globe averaged 16.96 degrees Celsius. In 2015, the Paris Climate Agreement set a target of keeping the world to an average of 1.5 degrees above pre-industrial temperatures to avoid the worst effects of climate change. But last month, we far exceeded that, rising to 1.65 degrees above that level.
0: Larga! Alright, but siningon nga nag-init-init ang kalibutan, although ini dito ya sa Europe. We'll be having Dr. Ana Maria Arni Pornan sa indigid lamang madugay. Ara na siya sa linya? Ara siya. Alright. Kantuan ta karon dugay-dugay. Kay te karon after sa kay Dr. Pornan, hibaloon ta may ara pagidya report parte dere sa Pilipinas. Ano ang specific nga epekto, tandaan ta banwa nga duwa na lang kabulan magasugod na ang El Nino phenomena karon nga tuig kag magalawig ini sa 2027. Hindi lang niya ordinaryo nga El Nino kundi super El Nino ang aton sini nga mabatsyagan, and may ara mga estimates nga mahimo ang karon nga tuig nga El Nino.

0: could be the hottest on record ina iya mga pagpati pa lamang ina. Wala pa kita kahibalo kung nanugid ang matabo buwas damlag kiti. Sino man nabi makapulong kung ano ang matabo buwas o kung sa masunod nga adlaw o kung sa masunod nga mga binulan. So ibaroon ta na karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagan. Lorga Vista. Abridged edition. Subong ha, instead of the usual 2 hours, magapangalagad ang inyo para tuntunan Larga Vista sa nabilin nga 47 minutos sang aton nga pagpangalagad tonight sa aton Sunday episode. Tungod, nag-giveaway kita sa ginpatigayon nga newscasting competition. First ever nga newscasting competition sang K5 News FM para sa Negros Island Region, ukon NIR. Lorga Vista. Okay na lang. Katuanta na lang ang kaduha nga video parte sa El Nino phenomena ukon ano gid bala ang aton paabuton kay tin nagligad nga mga binulan lunsay pa lang ato speculation subong niya 97% sigurado nga magaluntad na ang El Nino. In fact, by November, sa sunod na nga bulan sang Nobyembre, subong Setyembre, next month October, sunod sina November, amuni ang ginalantaw pagsugod na sang Super El Nino. Ari pamatian tang ikaduhang video nano ayhan ang aton paabuton dire sa pungsod Pilipinas. Kete amuna si Lingko Bala kon balita lang sa pungsod ang pagaistoryan, tanan excited sa politika. Gatumbo baliskad ang mga politiko, number one, tungod sa impeachment, number two, sa paraabuton nga 2028 elections, kag ang aton mga barangay officials and local officials, di natural, excited man sa matabo nga barangay and SK elections, kun madayon gid man finally. Kun hindi, mapasar ang laye, ambot ko na nung term naman sini, postponement o kun ang pag kainap ako nakaplastarda. Ay sus, tapat gitas ni. Okay, anyway, alright.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa magawig at magdapat nga pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ang masunod nga mga balita kagibaro tonight ngayon yung batian gin igadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga mga tagdala sang libre nga balita, ihibalo impormasyon kag kinaalam dire sa Larga Vista every night. Masaligan man ini nga mga tagpangapin sang inyo karawasan agod makabato sa balatian. Ang masunod nga mga balita kag ihibalo once again pagadalon sa inyo sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Lorga Vista. Yari sa iluwantang ikaduan naton nga video parte sa El Nino. Antes naton kaduan ang istoryahan ay parte sa aswang karon dugay-dugay. Indi iya tungod nga ang aton istorya nga may ara sang aswang diri, aswang dito, kundi aton talakayon nga ang balita ukon ang pagpati parte sa aswang nagapersist nga ang nagapabilin ini sa aton nga kultura karon nga ara na kita sa ginatawag information age. Hindi lang aswang actually, damo kita mga pagtuluuhan o pagpati, may manananggal, may tik-tik, may nakikik, may kunano dira nga mga pagpati, may diwindi, may maligno, kag iban pa. Istoryanta na tonight sa aton nga Sunday edition. If we have the video, kindly play sang aton video parte sa El Nino.
2: Hi there, friends. I'm meteorologist Robert Spetta. It is currently the 11th of September, 2026. And I want to talk about the El Nino and the long-range forecast in the Western Pacific. A lot of hype around this, and for good reason, because what we have already seen thus far here in 2026, more storms developing near Guam, more enhanced of the monsoonal flow across the Philippines, is all related back to the El Nino, which is already in place. And it's peaking as we go ahead through September,
0: all right.
2: October.
0: Now, gamay anang explanation, ang report sang sining nga eksperto nga sining niya sa Western Pacific, dala kita dira sa pungsod Pilipinas ang napyaran na muna. May epekto na sa monsoon winds, habagat bala, nagabaskog ang mga bagyo sa Guam, kag iban nga mga lugar sa Western Pacific nga. Ah, ma'am, balka mo ti El Nino, bagyo ang ginaistoran. Yes, nga. Ah, as I have said sang nagligad, kag kapila ko na ginapatag dire, alright, antes natin balikan ang video, let's have Dr. Ana Maria Laarni Pornan tonight. Doctor, good evening.
3: Mayang gabi.
0: Doc, mayang gabi. Pasensya, good. Madisturbo naman ko, Anay. Thank you for the time. Doc, na-record na sa Copernicus Climate Institute nga historical high ang init sa Europa, nagligad nga bulan sa Agosto. Now, ano ang napyaran ta diya, Doc, sa Bacolod? Naka-record ta init gid man di sa Bacolod, ya?
3: Yes, Sir Jules. Actually, yun mo na natin na batsyagan sa Bacolod because ara na ta sa rainy season. Although nga ara kita El Nino, pero because natuod siya sa rainy season, may mga pag-ulan kita kag kung na nabindumani mo, may mga ara kita mga bagyo nagsulod. Sa Philippine area of responsibility during ano no month of August.
0: Yes, yes. And surprisingly, typical of El Nino, while dito ya sa Europa, gakalamatay tao sa heatwave diri sa ato niya gabaskog ang bagyo.
3: Yes, amo na siya ang natawag naton nga epekto na sa aton climate change, no?
0: No.
3: Dikusog ang mga bagyo, tapos nagainit ang mga lugar na hindi sa una mainit. Siya ang atin yung labat siya gansubong.
0: Yes, so it's not an accurate measure nga kumo na record ang heat wave kag extreme temperature dito sa Europa. It does not follow nga tuman kainit man ang labat siya ganta dire.
3: Yes, ang aton nga mga ano no, as compared sa 2024 kag last year, hindi natin gawa na ba tiyagan ng ano, ang atong din na natawag na drought, no?
0: Oo.
3: Kaya because mga nag-ano siya na may ara kita mga bagyo, mga thunderstorm na nabatsyagan. Dili sa Philippines, no? As well as dili sa Visayas.
0: Yes. Doc, November 2026 ang projected or ang forecast nga start sang Super El Nino that nga expected maglawig until 2027. Nano na ang preparations naton so far?
3: So far, no, ang ginaano naton ang ato nga source of water. Tapos ginapa-prepare sa ato ni Mayor ang mga, especially mga eskwelahan, kay kabaludin kitang apektado, especially kung may klase, ang mga kabataan sa mga public school, no, nga ginapa-check ya kung ano ang source of water, ano nga eskwelahan ang may mga available source aside from iyaka aton na prime water o ano na sa buong lanan niya.
0: Hiraya,
3: so,
0: I think.
3: Hindi kita. Since, ano kasi, since 2024, may ara kita yung mga water tank na gina-augmenta sa mga schools or sa mga barangay nga nagkakinahanglan sang tubig. So, na-deliver kita sang ano. So, subong, we have already nagbakal ang city sang additional na water tank.
0: Uh-huh.
3: And sa last time, tinibili na kita sa ano, sir? Sa mga private, balang nga mga organization nga nagpahulam sa aton sa water tanks.
0: Mm-hmm.
3: Tumbong may ara ng siyudad.
0: Dok, ining mga water tanks di ini-install per barangay o kon residential subdivisions?
3: So, water tank, depende kung sabihin nga ma-identify namon nga kilang lanon. Usually sa barangay, sir, kay may ara may mabantay ang aton tangki. So, ang ginaibra naton, ginabutang sa strategic areas na mahapos ang mga tao magkuha sa tubig. Pero kung kaisa, ang water tank mismo, ang water tanker naton, nag-reboot sa mga barangay kag nagapanghatag tubig sa mga balayan.
0: Ah, okay. Iya ka Bureau of Fire ning tanker nga truck?
3: Actually, sir, last time may ara kita ang aton di Dayas ang city.
0: Ay, okay.
3: Then we have purchased another two.
0: Aha.
3: So, mga tuig. That is for the preparations ang aton ng possible nga mapariusa man last time na nag-drought kita nagwala sa tinig-ilig for pinakamang flow. May mga areas na wala dito sa tubig.
0: Ang water tanks ni Doc, ano ang water supply nga iya ni store? Kag saan o masugod sang pag-store na sang tubig? Kag diin ko aon, I mean?
3: So last time to nagkuha kita, if you remember, nagkuha kita dito sa Bukal-Bukal.
0: Ay, oo.
3: So, Subong, usually nakuha kami sa store sang iya ka, last time sang iya ka prime water.
0: Mm-mm.
3: Pinapakuha kita.
0: Mm-mm.
3: So, amo na siya ang aking source.
0: Yes.
3: Kasi hindi mo na po kami isinigil kung hindi kita makuha.
0: Mm-mm.
3: Pero ready na siyang mga aton water tanks and aton tankers.
0: Yes, yes.
3: Water tanker.
0: Doc, ang taga-Basiwa, existing pa ni nga power ang water distributor tang Basiwa o wala na ni sila ga opisina?
3: Pagkabalo ko sir, ang Basiwa is that they are sa management.
0: Mm-hmm.
3: Then Prime Water last time sila ang pag-deliver sa tubig kagsang mga water natin na dinadeliver sa mga pamilay.
0: Oo, pero Basiwa ni sila gabasa balita bala o wala sila kuryente kay daw why sila ay kabalo nga may El Nino eh.
3: actually sir, may kabalo man na sila kay last time na ka-meeting man kami. Actually, yung meeting ito namon na party sa mga schools in case may mga school na wala sa tubig. So, yung tagaan na siya na namon report kung anong mga possible na school na wala sila yung source of water.
0: Oh.
3: At ano man na school na may mga tubig yung existing.
0: Yes,
3: aside
0: yes.
3: From ina na prime water.
0: Yes, yes. Doc, I know it's a Sunday. I hope next week makakatch up ako sa imo para makakuha ko sang detailed balang data parte sa water supply per barangay or per area. Kasi from what I know, may ari ko sang data nga nakuha nga gamay nubo gidyagali ang water pressure in most barangay sa aton. Wala kalabot sa 20 PSI nga required kuntani para nga ang tubig makalabot sa banggirahan, bala?
3: Hmm.
0: Mm-hmm.
3: So, baliwan, it's sure.
0: Ano ba?
3: Actually, hindi mo nila, last time sa amin, Sir George, ang mga area nga may supply sa tubig nga, for example, 0 to 4 hours, may ara nga 24 hours available ang tubig nga nga 12 hours.
0: Mm-hmm.
3: Pag sa Subong, wala kami, kayo doon nag-okay naman ang supply.
0: Oo.
3: However, as a picture, I will ask na lang ang mga engineers nila kaya harap mo kukontak sila.
0: Ay, kung salamat.
3: Kung ano yung low pressure.
0: Sige, sige. Ate, mayo lang kay active ang aton nga CDRRMO, no? Anyway, Doc Sabaron, talang kaliwat next week, ah. In the meantime, Doc Pornan, it's a Sunday. Salamat, gid sa tiyempo.
3: Salamat, ma'am. Sir Jules, and ngayong gabi.
0: Good night, good luck, ma'am. Alright.
1: Lorga,
0: Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang CDRRMO head sa siyudad sang Bacolod.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Visa! Lorga Visa! magadala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyumagasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista. Larga Vista.
0: And let's have the former Silay City Councilor, panawag ko ni siya si Councilor Solo. Oo. Ang aton istoryan tonight is about aswang. Councilor, good evening.
4: Good evening, sir.
0: Salamat kid Councilor. I know it's a Sunday pero nagatag ka tiyempo. Councilor, para sa aton mga tagpanamati, si Councilor Solo ang ginpili ko interview tonight. Because ini siya hindi lang anay konsyal. Ini siya isa man ka local historian. And by the way, isingit ko buti na patay gid kahapon si Sir Mudi. Actually maninoy ko ni eh. Mudi sa unoy isa man ka kilala nga historian sa aton nga probinsya. Anyway, Councilor Solo, ining phenomena parte sa aswang kag mga espiritu. From a historical point of view, pwede tani siya makabig as a cultural phenomena?
4: Because the aswang is part of our mythology, sang Philippine mythology.
0: Mm-hmm.
4: So before nagabote ang mga colonies or mga Kastila, ara na siyang aswang mythology. Among many myths, including mga diwatas, duendes, kapres, they are all present, and actually may mga archival records ang mga Spanish, especially the Spanish friars that mention these beliefs.
0: Kung say ilubaron ta anay gamay may magambal ta mythology, ano exactly in simple terms ang buhot silingon sinasaligay nun?
4: Ang mythology ang mga ginapatihan ang mga ang ginatawag sa balanga hindi maintindihan. Amo na siya ang mythology or ang supernatural.
0: Okay. Hindi man siya scientifico, hindi man siya napamatudan nga nagluntad, pero kung ginapatihan.
4: Kung may mga Greek mythology nga ara si Zeus,
0: si Mars,
4: may ara man tayo local mythology. Amo na siyang Philippine mythology nga very common.
0: Mm-mm.
4: Sa Philippines, kag of course sa Southeast Asia. So ang aswang ara na siya sa aton local mythology, kag present na siya sa mga mythology sa Southeast Asia.
0: Oh, interesting.
4: Kaya isama lang ta. Kaya we are of a Malay culture. So may mga mythology ta kag very similar ang aton mythology sa aton Southeast Asia neighbors, especially sa Malaysia, Indonesia, kag Indonesia.
0: Ikaw personally, konse gapati ka sa existence ng aswang?
4: Gapati ko as a historian na ang aswang is part of our culture, ang belief sang aswang. Pero ti wala pa ko yung kakita aswang, Sir Jules mo.
0: Yes.
4: pero very present. Even here in Silay, very present na siyang belief.
0: Ay,
4: Ang lolo ko, ka former senator, gapati gito siya sa aswang. Kaya damo siya istorya parte sa aswang sa amon na sinda. Ti gapati gid sila.
0: Si Senador Locsin mismo?
4: Oo, gapati to siya sa aswang kay damo na siya mga beliefs. So when you say nga agapati siya because it's part of our culture, nga mapati ka na lang kay ara na sa aton culture, undeniable fact na. Nagdako ka sa ina nga istorya gin passed down from mong sa lolo hasta sa dinikanan kag sa mga ninuno mo hindi kong ginapass down gapati ka. Ko ako ya personally na ang namian sa aswang story it because it is present in our literature ng ating in our literature halin sa una
0: sa mga sinulatan ta.
4: So it's present na siya, so makita mo nga ang pre-colonial beliefs ng mga taga dere very strong, hindi siya influence ng foreign.
0: Ang importante ning punto mo, Councilor, former councilor ni si Councilor Solo ha, pero naanad na ko magtawag sa iya konsehal eh. Anyway, very important ini Sir Solo kay when you say pre-colonial mythology, antes pa yan nag-abot ang Espanyol di ari na ninga pagpati.
4: Ara na rin na siya.
0: Nano ang patimaan sina Councilor?
4: So ang ano na siya nga hindi ta dapat hindi you should always be proud sang atong
0: okay.
4: Sa pagpati. Mm-hmm. Eh, kung natawon mo sa iban nga mga pungsod, damo sila ila mythology nga ara sa ila literature, mm-hmm. pero may ara man ta dili. Hindi tayang lain tanga kung wala din nag-abot ang Kastila ang mga colonizers.
0: Mm-hmm.
4: Wala tayang discover. We have a rich culture, we have a rich belief system. Belief system sang may mga aswang, may mga creatures,
0: mm-hmm.
4: because that's part of our belief system.
0: Bali hindi bot silingon nga kung gapati ka sa aswang nga buki ka ukon manul.
4: Hindi kay amo na siya ang colonial mentality. Nga ginahambalan ka buki kung gapati ka sa aswang.
0: Mm-hmm.
4: Because amo na gin try to erase nilang aton ina nga belief system.
0: Okay.
4: So for example, Sir Julius.
0: Yes, sir.
4: Isa siya kay example. Maghambal ka mariit na lugar, anong gusulod sa ulo mo, di ba? Very negative. Negative kay base
0: may maligno abe.
4: Mo kay may mariit, nakato ka sa riit, matabi-tabi ka muna. Siya. Pero sala na siya nga belief system, kaya ang aton mga pre-colonial ancestors, when you say mariit na lugar, it is called sacred. Hindi ka da magkadto.
0: Sacred na siya. Balaan gali na ya.
4: Balaan siya ng lugar. Amo na siya ang lugar sang mga supernatural beings, sang mga aswang. So hindi ka da makadto kay may boundary ta dapat sa supernatural kag sa aton real world.
0: Mm-hmm.
4: So galing pag abot sa mga colonial sa mga Kastila, when they introduced Christianity,
0: mm-hmm.
4: they wanted us to fear the supernatural.
0: To fear that. Gingamit so, nila na, pamahog sa aton.
4: Hindi pamahog. Para hindi man ang intention nila para magkadto sa Christianity.
0: Okay.
4: So, that's a perspective we have to look into. When you say riit, it is sacred. Hindi mm-hmm. ka magkadto kaya hindi na daimo.
0: Mm-hmm.
4: And I think it's very relevant man today yung mga we should respect our environment, our forest, okay. because it is sacred.
0: Kaya nanamian ko sa imo pag-explicar kunse, ha? Gakadumduman ko bala si Sir Mude?
4: Oo.
0: Kag si Sir Roque?
4: Si Sir Mude, si Sir Roque, mga sa Negros Occidental Historical Council, mga former board of directors. So they are our predecessors.
0: Ti mayo lang so kay at least may kilala.
4: We acknowledge their constitution sa Negros.
0: Wow. Ti mayo lang kay kilala ta ka may ara na ko sa baron kumo wala ni sila nga duwa eh. Pero it saddens me, Councilor, ha? Nga gakalimtan ta na ang papel sa mga historians ta eh.
4: Oo, very important gid ang history. Unfortunately, ang iba nga historical subject in-abolish na.
0: Mm-hmm.
4: So, kilanlan, we should study our history. I continue to lecture on history in different kung gina-invite ko like kagapon sa UPB naka-online lecture man.
0: Wow.
4: So we should appreciate our history so that we can understand ang imo topic subong aswang.
0: Correct.
4: So kung aswang ya mo do laway na iyang negative pero kung i-understand tang aton history makita ta nga iparte ni siya sang aton belief system. The aswang takes a very negative form but it is part of our belief system, ang aton natural natural world. Kaya kung padaluman mo ni ang aswang story, damo ni siya mga angles.
0: Oh, abe, katuan ko na dugay-dugay, ha? Pero mahal guro kung mag-private lesson sa imo party story ay.
4: Hindi man gina.
0: Hindi kayo mapa-enroll na lang kutani, counselor?
4: Oo. Ang history, duwa na siya mo may ara nga natawag na kwentong bayan, oral history. Kung may ara gina archival history nga gina-acknowledge mo gina imo sources. Very important man.
0: As they say, counselor. Kay as they say, counselor, ang journalist kuno writes the first draft of this of history. Kay I think gatigulang nako dira man ko guro dapat makadto.
4: Ati okay, most of our historical research subong ang first ginamon na ginalantaw ang mga newspaper sang una because they record current events during that time. Si kung magkusbalaan mo gid ang history sa ang amon opisina sa Capitol, ang Negros Historical Council.
0: Wow.
4: May archives kami na da. So everybody is welcome to go there and be assisted to look at the archives.
0: Wow. Mapatudlo na lang gid ko guro sa imo konse. Anyway, I'll go back to the aswang. Sa aton mga tagpanamati nga gintalakay ta ini. Because last week ang balita nga may lalaki sa Barangay Robles sa Banwas ang La Castellana nga gin kadtuan sang aswang kay naluyag kuno sa iya kung ginatagan sa love letter o gin PM siya, wala takabalo kay ti ang laki wala manakita. Pero nga paano-ano ang earliest known record kunse nga gin istoryahan o sa sinulatan sang aton kasaysayan nga ginamuno ang aswang sa Pilipinas?
4: Pre-colonial gina siya ang aswang belief.
0: So
4: kung mag-research ka sa mga first documents maskin as far as 1600s na ginsulat sa mga pari, makita mo na gin-record na nila ang belief system sang especially sa taga-Bisayas. So as early as 1600s may record na sa sang aswang, pero as a record nga sang mga pari nga amo ni siyang belief system sang pagkadto din nila magitan din na
0: okay. So bali na record lang niya sa mga Espanyol nga ang mga nitibo ang mga tumandok gapati sa aswang. Okay. Pero kung ibalikan taya sa pre-colonial history, when you say aswang, nga aswang ang tinaga nga gingamit. Ano ang iya sini etymology?
4: Ang aswang wala ko na research kung ano gina siya, pero amo gina siya ang ato tinaga. When you say aswang, what you are saying now, aswang, mag-travel back in time ka another 1,000 years, aswang man na siya.
0: Ah, mugyapon.
4: The term is ancient. So,
0: wow. Kapalang nindog blabo, wow.
4: So, amo na siya ang, kaya, of course, ang aswang, negative na siya, nga, dark na siya nga being. It's a dark being. Because sa mythology, may ara dark being, may ara positive being.
0: Okay.
4: Like ang diwata. Ang diwata is also an ancient creature of mythology. Positive na siya.
0: Uh-huh.
4: May ang aswang niya, dark.
0: Uh-huh.
4: So, kung magkanto ka sa Greek mythology, may ara Zeus, which is positive. May ara man si Hades.
0: Correct.
4: The Lord of Darkness. May ara man.
0: Yes.
4: So amo na siya ang storya sang aswang. And we share that in Southeast Asia. Kung mag-research ka sa mga mythology sang Southeast Asia, mahamba ka, ay ka daw pareho. Which is pareho gina. Because we are part of a big Southeast Asian family.
0: Oh, interesting. Yes. Although, kun sa online literature yung imo basihan, ang tawag nila ay shapeshifter demon ang aswang.
4: Sa amo na siya kay ang amo na siyang nature sang aswang, shapeshifter magitan aswang.
0: Gatigbaliw?
4: Nga.
0: Ano-anong ginambal sang kasaysayan, counselor?
4: Galing amo gina siya belief system ta na siya. So nag-carry on gina. Kagina siya nga ang aswang gin creature na kilanlan mo manggit ka hadlok ka.
0: Ah, so, okay.
4: Magkadto ka kung di ang di ba sa ang Panay, grabe ang storya sa aswang sa Panay.
0: Tinintigi mo.
4: Because nag-root ang Malay culture mo sa Panay.
0: So, Danay, balikan ko na. Nga, sir. Sa Panay, una naglanding ang mga taga-Malaysia.
4: Ang mga Malaysia sa Panay, gina sila.
0: Okay.
4: Kasi siyempre, kung gusto mo man historical fact,
0: oo.
4: Ang fierce ang aswang sa Panay, gintik advantage na siya sa mga Amerikano.
0: Correct.
4: Ang American colonial period.
0: Correct.
4: Na si, ang isa nila, isa kakabesa del barrio sa Dueñas, nga si Teniente Gimo, inubra-ubrahan story ang aswang because he was a revolutionary.
0: Oh.
4: So, he was a revolutionary and so that the people will avoid joining the revolution against the Americans, kinubra-ubrahan nila si Teniente Gimo sang storya nga aswang ang si Teniente Gimo. Because in fact, Teniente Gimo is a cabeza de barrio sa Virginia.
0: Oh, interesting.
4: So those are things that aswang has been part of our history kay pasang ang pag-abot sa American colonial period, didn't take advantage man ang narratives to the point na kung may sa morgue patay sa morgue kag natuslok nila kag ginahaboy nila sa dalan para magpati ang tawo nga may aswang attack. These are recorded in history.
0: Pero kung sa historia sa kung kasaysayan sa Southeast Asia, mas lapit ang aswang nga ginaistoryahan dire sa mga aswang sa ibang nga nasyon katulad sang Malaysia kag Indonesia.
4: Indonesia gid kay amo gina kung latawon tang ila literature daw pareho gid damo sila common beliefs because of our Malay culture.
0: Ang puntyanak ano gani ni para sa ila amo ning aswang nila?
4: Ang puntyanak daw ano na siya Sir Julius the white lady nga gapangaon daw
0: amo ning galumpat-lumpat.
4: Ang tiyanak kaya sa aton si baby nga nga pangalan.
0: Correct.
4: So, dala mo makita, mas kinlain ang form niya to sa uban kung we share different terms.
0: Mm-hmm. Interesting. So, meaning, Counselor, long and short of it is that ini is deeply embedded, meaning nalubong ni siya madalom sa aton gali-una-una.
4: Ara na ni siya ang wala pang Kastila diari ng aswang sa ara ng istorya sang aswang part of a larger Philippine mythology.
0: Oh. Anyway, hindi na ko magpadugay counselor kay I know it's a Sunday nagisturbo lang ako sa imo. I hope some other time makaistorya kita liwat kay kun ikaw istoryahon ko ang akon kamera gakawad-an battery. Kay do bisan ano lang pwede ta istoryahan but anyway, Councilor Solo, sir, salamat gid sa tiempo.
4: Madamo gid sa salamat, Sir Julius, kay sa talan nga audience. Madamo gid sa salamat.
0: Good night, good luck, sir. Lorga Vista. Si former Councilor Solomon Luxin. Apo ato siya ha, sang isa sa mga Negrense nga nangin senador sa Pilipinas si of course Senador Luxin kagimata man ato siya sang pila ka mga nangin national artists sa aton nga pungsod. And of course, ang importante, linghod pa, pero isa na ka-historian o kung nag-document, nag-sulat sang kasaysayan sang aton nga nasyon. Lorga Vista. Tiyan mo to sa simple kaglaktod nga pulong, ining aswang, hindi gid man buki ang tawo nga nagapati sini. Hindi gid man udong, hindi gid man manul, hindi gid man mango. Nga ah. Because no, kay Councilor Luxin, as a historian, inikabahin sang deeply embedded belief system. Nanungbot sa inyo sang deeply embedded. Madalom nga nalubong sa aton sini pagpati bilang isa ka nasyon. Antes pa man nagkadto ang mga Espanyol, mga dumuluong diri sa aton, nagapati na ang Pilipino parte sa aswang. Lorga Vista. Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM.
6: D3, Bio.
7: Problema sa pangkaso,
6: hilana, sipon,
7: kagubo,
6: tugasong virus, kagbiklobyo.
7: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
7: puno sang lauric acid,
6: na ginahimo
7: monolaurine sang atong lawas,
6: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
7: Mag D3 Bio,
6: adlaw-adlaw.
7: D3 Bio,
6: D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
6: D3 Bio,
7: ang D3,
6: yung may Vizio,
7: ang Vizio,
6: yung may D3,
7: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
7: I-DTX 500 mo na.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka?
6: Mag DTX 500.
7: Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
9: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
6: Mabahal sa mga butika.
7: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
7: Mababaka sa mga butika.
14: 101.5 K5 News.
15: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilithon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi lang kay Lelet Laurencio dira sa isyu Kawayan suman kay Manang Elena Publico dira sa Prokyan Sundos Roda Angeles Knight. Mayong gabi Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, Norman Black Balinsoy. Pulo pasensya gid, lipot lang ang aton para tuntunan tonight. Mapuli na ko kay matimpla ko DTX Premium Coffee. Amo ini ang kape nga hindi digulpe, hindi ka masal ang tarsier o kung zombie sang asawa mo kung gabi, kay tungod hindi ka makatulog. Nga ang DTX Premium Coffee, gusto lang gid. Ang iya sinisangkap ng kape, ang iya patam is stevia, plant-based sweetener, nga okay kung ikaw type 1 o kung type 2 nga diabetiko. And what's more, may ara siya sang ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sa kagaw sa imo sini kalawasan.
6: Larga Vista!
0: D3 Bio, amo naman ini ang nagapaalam sang imo immune system. Ginatudluan ang imo sini mga soldado sa lawas kung sino ang maayo kag malain nga kagaw. Tungod ina sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Meaning wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw, fungus, virus man o kon bakterya. Gani ni pagkalimtan ang John Wick sang imo kalawasan ang D3 Bio.
6: Larga
0: ari naman niya kontra tok-tok ang DTX 500 amo ining kargado sang antioxidants. The only way nga mabatuan ang nagapatuktok sang lawas mo, free radicals ang tawag sina. Latak inigikan sa mitochondria o kon ang makina nga yara sa aton sining mga cellula. Ang ginahimo sang free radicals kawaton ang baterya sa imo cellula. Ang ginahimo sang antioxidants ibalik ini kabangdanan nga indi dasig magtuktok ang imo sini nga lawas. And what's more, banwa ang DTX 500 duro sini tungod sang disugad sugarcane extract kag sang dahon amargoso. So DTX 500 D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Ang ibanta nga mga talakayan buhas sa aton nga pagpangalagad.
15: Lorga Vista.
0: Again, ang El Nino ginabantayan ta ini tungod 1 month away ang pagluntad sang Super El Nino. Inaesuno sa mga international reports ha, kagsuno sa mga forecast kag ginatawag models nga ginapatigayon sa pila ka mga international scientific organizations. Galing ka sa nambal ko na wala pa duro na balita gid except of course for Larga Vista nga ginasunod tag niya. Tungod ang Larga Vista indi niya patupa-tupa lang aton balita. Kung sa klase pa may lesson plan kita. Every night ginasunod ang isyu, every night ginasunod sa balita bangod ang inyo nga balitaan diri sa Larga Vista sustenido planado, indi niya dipindi lang sa sigon, indi niya dipindi lang sa madumduman, indi niya bunanay lang linugusay o kon kinawatay. Iniya isa katunay nga panatuntunan sa radyo nga ang tuyo matagan ka sa nagakaigo nga kinaalam kag ihibalo kag makahimo ka sang imo kaugalingon nga pang inuino kag makaubay sa imo sini nga desisyon sa matag adlaw. So basta ini pang talakayon ang iban pagid naton nga mga issues. Sorry gid anay tonight ha, tungod kay may live broadcast kita, live coverage sang ginpatigayon nga newscasting competition sa SM City Bacolod for Negros Island Region. Congratulations sa kay K5 Eljan Castaño and of course sa aton bugos nga tagdumalahan diri sa K5 Bacolod.
15: Lorga Vista.
0: Sa ngalan sa among Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Rimuel Alcantara sa technical side Julius Maraveles. Good night. Salamat para sa kampyon nga balita. Kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros K5 News FM.
15: Lorga Vista.
16: 5 News FM.
17: D3 Bio.
18: Problema sa pangkaso?
17: Hilana, sipon, kagubo.
18: Tugas ang virus, kagbiklobyo.
17: Ang D3 Bio ka na.
18: Ang D3 Bio.
17: Uno sang lauric acid.
18: Nagginahimo
17: monolaurine sang atong lawas.
18: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
17: Mag D3 Bio.
18: Adlaw-adlaw.
17: D3 Bio.
18: D3 Bio.
17: Senior citizen ka na bala?
18: Kag medyo
17: nipato na.
18: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
17: Mag D3 Bio ka na.
18: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
17: Nga isa kasahi ng brain food.
18: Gagantin luman sa aton uto.
17: Rason
18: nga gandami ang memorya.
17: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
18: DTX 500.
17: Kina problema mo bala
18: ang mataas ka blood sugar level?
17: Mag DTX 500 na.
18: May ampalaya extra nga bugana sa charantine
17: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
18: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
17: Mag DTX 500 na.
18: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
17: Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
18: Likawan ang komplikasyon
17: kag balatia.
18: Mag DTX 500,
17: ang pinakakampyon
18: ng antioxidant.
17: DTX 500,
18: may DC,
17: ang alkaline ng vitamin C.
19: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
18: May DC.
15: Mighty C,
18: ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C,
15: babaka
18: sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
18: DTX
2: DTX Beauty Soap.
3: Mamakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
23: So na,
22: problem, magid ako sa akong body odor.
23: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
22: Pero subong,
23: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
22: Kag
23: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mamakan sa mga butika.
24: Muter na Max, Max Epektibo.
25: Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
26: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Mapakal sa malapit na butika.
27: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
28: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
30: Number 1.5 K5 News.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
32: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
33: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
34: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
35: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
33: Hindi lang ganit carots.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
33: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
32: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
32: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
33: Basta.
32: Ano kayong interval?
31: Maedukar ka pa.
32: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas.
33: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
36: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
33: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
36: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuli gid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang selula.
33: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
36: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod, buga na ini sang gitawag nila nga antioxidants.
33: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
36: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
33: ay, damo na.
36: Pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
33: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao aw.
36: Correct Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Mm. Pareho bala Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
33: Ang lawas.
36: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitience oil. Mm-hmm. Amunahin mo Sir GP, permitience oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Siyempre sa lawas ta, dapat ginatagungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kaya sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
33: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nag-resulta sa aging.
36: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ningan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox Sir GP mo.
33: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
36: Yes. So, ang diabetes Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: epektibo,
0: aramis mo.
1: DTX 500
0: DTX 500
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Anong ginamatsag mo sa
4: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarko DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: Informasyon sa ikaayong lawan.
33: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
36: So ang problema sa fibroids or myoma usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawas ang babae Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues, kaangay sa itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ugid, inom kita DTX 500, inom tamay iti sa dadlaw. Kun gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
7: baklan
36: sa imo nga baklan mo ya ditix. Amang,
7: hindi chocolate.
36: Misis, inom ka ditix 500 kag may tisi. Para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
8: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
36: Biktima no?
8: Aha. So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo nang kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa ba lang daily supplementation ang DTX sa 500 kag

0: comes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sang DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo. Uy!
1: Naglupok na.
0: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-MITC adlaw-adlaw. Mm.
1: Namigid kung adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
0: O kampiyon.
1: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 jag mighty si, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig. Nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, mighty C or pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
2: Correct.
1: No? Nami ya. DTX 500, mighty C, kag pure C.
3: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test,
4: ilatong
5: score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
3: DTX 500, mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa mighty C.
3: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
7: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
0: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
1: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
8: Oy, DTX 500 beauty soap.
5: Gini-emphasize ka dyang beauty, do ka?
1: Oo,
5: beauty?
8: Kung pa-beauty.
1: Gindugangan ang ingredients.
0: Oh. Iba ingredients.
5: Nga beauty. Kay kakulang, abi kung santo lang, no?
0: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
1: imo skin, hindi na beauty yan.
0: Beauty.
1: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gina-upgrade ang nanligan nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
5: Clinica Dio Fresh.
1: Para Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
5: Oh, ha? Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MBCO, kaya tapnaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
1: Hindi ka mahuya ang abaho ka ilok.
0: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX coffee mix.
1: Mm. Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage,

0: May mga diabetes, may mga cancer, kagiban pa kabalitan nga gusto magkapi. DTX Premium, stevia ang kuan mo.
1: Stevia ang sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
1: Oh, kambali. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, sir boy.
1: Oh, correct, no? Pero kung gusto nyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bakterya, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bakterya and even fungi.
0: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Umbutang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
1: Butang.
0: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
2: Kun may bag-o kita nga abon gin panami paginamon ang amon nga oil,
0: bantayan ang bag-o nga magabot DTX 500 liniment.
1: Pagkada ka.
0: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
3: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
0: So sa mga soki naton baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
2: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
1: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
2: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
0: Ginapangita ka, ginapangita na.
2: Ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
1: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
2: Monster manoy. Monster manoy.
1: Feeling young. Performing young, kasi extend.
0: Feeling young, performing young.
2: Alright.
0: Wow, grabe.
4: Informasyon sa ikaayong
2: lawas. Ayaw mo ka nag engineer.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
4: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Docramil?
0: Ti, dugay na ni nga discussion, sir boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, sir boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
1: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa sir boy na makasulod gid ang kagaw.
1: Kung makasulod
0: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
2: Kaya gap.
0: Halimbabi, naulahis mo nulaw rin.
2: Oh, okay, why ka na tumar di
0: Tribayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumar di Tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si Byros. Paggawa ni Byros, patay man.
2: Patay gap.
0: So, amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas agin sining mga kagaw, agin sa Byros, sir boy, every 8 hours inomgi ka di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang yung Byros, ha? Nga iapat yon tanan nga kagaw, sir boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang kaya nga patyon ni di Tribayo. Te biskan may HIV ka pa, adlaw adlaw lang inom. May promising nga research nga ini dako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
1: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo nga taas ang oxidative stress mo? So ano nga tabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika di Tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo, fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs. Ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika di Tribayo. Ang namiigit sa klinika di Tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
1: Layo ka mapatay. Kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang di Tribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapustan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busipon kagilanat, gaklinika di Tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sang klinika di Tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
4: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 Visio, yung may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isang adlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
2: Gusto.
0: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
1: Kamuna ka kampiyon sa Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa Ditribayo, ha, sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
3: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kang isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusok na o nagakontrol.
0: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
2: binder
0: mo dyan.
1: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
0: Oo.
1: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
0: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
3: Oh, pareho lang nila naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica Ditribayo ka, tungkol din na padamo niyang leptin.
0: Ay, mo dyan?
2: Hindi ah, para dasig man mabusog, di mong tulok sa iban.
3: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan natin ina, kon naka-Clinica Ditribayo ka kadadlaw.
2: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kon metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason nang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amo-amo lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
1: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica Ditribayo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica Ditribayo ka.
4: Ditribayo
7: Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Muternamax. Muternamax. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio
1: Campeona Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

K5 News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa aming program, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ginibalabot kay Jay Lolo. Problema sa panibalay, problema sa relasyon.

0: on our love life. O kung ano man na klase problema nga naghatagin bugaan sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sa mga gabi, teksyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sang ilaw opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-7448940. September 13, 2026 is a Sunday evening, mga kakifive. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, J. Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayong gabi si mo, K-5 Girili.
0: Kamusta yung mga day off, lo?
1: Well, so far, so good. So good, so far, ha? Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si J. Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 700? Ati good. Very good ah. Mayo. Mayo kagina. Magkaka-K5. 103 na lang ka-adlaw. Kag mag-abot na ang Pasko. 103 days na before Christmas, no? Kag padayon kita nga nag-remind sa inyo tanan nga ibutangi nato sa mas mataas nga prioridad ang atong igayong lawas. Hilway sa sakit kag balatian, ha? Atong gitagaan sang importansya ang pagpabalhas, ang pag-exercise, o kung ano man nga pamaagi nga para balhason kita. Kay ang balhas, isa ka natural nga pamaagi sa atong sistema nga para maglimpyo ang atong lawas. Tungod ang hingko, nagasulod sa lawas, nagapundo, kag nagulat sang panahon nga parang gupon ang aton sistema. Kag mga tugas ang masakit kag balatian. Kag usually tigulang kita ang aton resistensya madubo na. So kinanglan naton gid himalon ang mga tikang kag pamaagi nga para pasanyugon tang aton nga igayong lawas, isa na dira ang pagpabalhasa. Ang higko na nagatugas ang kalitan sa atong sistema na nagresulta sa masakit kag balatian, nagahalin mismo sa aton nga ginhaklo ang hangin, nagahalin sa tubig nga gininom naton, kag especially sa pagkaon nga ginapasulod naton sa aton lawas every day. Nagaupod ang mga toxins, no? Kita nyo na, ha? Ang tubig sumong is ginabaligya na. Isang una, why man? Descending ka malang gani, mainom. Kasi turug ba sa karbaw? Sumong niya ginabaligya na. Katungol para safe kag tinlo ang atong ginainom ng tubig. Pero hindi malikawan tungod sa lalod kag mga chemicals, kag mga bakterya nga nagkasami nagaupod sa aton nga mga ilim noon. Kag sa dalayon nga nagaging din ng tubig sa tubo, gani ka ka nagatina mga kakifive, no? Yeah, much more pagid ang tubig nga ginainom naton every day, no? Minimum of 8 glasses every day. Tinanglan tubig, no? Siyempre naman sa hangin. Sa hangin, mga kakifive, nagaupod ang mga pollutants. Hindi natin malikawan nga sa malawig nga panahon nag-accumulate ang aton nga ginaklo nga malaing hangin. Katulad sa nga pagsakay mo sa salakyan, may nag-idag-idag. Pag idag-idag, yeah, dalaho ni. Na panabol ko sa ilong mo, pero nakahaklo ka na, right? Gintamudan mo ilong mo para hindi ka na magdugang pahaklo sang bad odor, abi. Pero kapila ka beses nga nag-agig ka sa basurahan, may mga nagadabong nga mga naya nga dahon, may nagapanigarilyo, nag-agig ka sa poultry o konsa pigaris ang baboy, mahigko, gagmabaho. So, gagmay-gagmay lang lang sa malawing nga panahon, ining mga pollutants, nag-tiner kang nag-deposito sa atong sistema. Ginatawag sila mga toxins. Kaya ilabi na gid sa pagkaon natin, mahigko man kung may toxins. Ining mga preservative nga mga pagkaon, nabigin man ng sardinas, paborito ko gito. Pero ang isda na mga kakipay, lugay na gali na sa sulod sa lata, pero pag abri mo, daw bagong hiwa lang, daw bagong hulik lang, bago lang ginsulod sa lata. Tungod may chemicals, gano gani, may preservative. Kaya ang mga nagtaliwan natin ng mga kilala, ang mga bangkay, mga patay ng tao, para hindi madunot, para hindi magbaho, ano gani ginabutang? Chemicals man, di ba? Ano nga chemical ina? Formalin. Para ma-preserve ang preska, para hindi magbaho, para hindi magdunot. Amo man na ang mga canned goods kag mga ginakaon nato ng mga may preservatives, di ba? Chemical based, no? Hindi makita dayon mapatay sang mahilo abis sang mga chemicals. Kaya tungod gagmay malang, tolerable malang sa aton yung aton nga health, no? Pero sa dalayon nga maisip na paglipas sa mga panahon, pila na ihan ka mga dilatas ang naabrihan mo. Pila na ihan ka sardinas ang nakaon mo. Mga corn beef kang mga pork and beans. Pag abri mo, puro beans, wala man pork. Sa una daw may hiwa-hiwa pang gagbay nga pork. Subong way na, puro beans lang. Pero ang alang yabon, pork and beans. So amoy na mga K5 sample lang, no? Ang ginakwaan sang o kung ginahalinan sa toxins. Nga may ara kita sulod sa lawas na tuntungod mismo sa pagkaon, sa hangin, sa tubig na gaupod. Ang mga chemicals, ang mga pollutants, ang mga free radicals na gapundo sa atong sistema. Sa padalayon nga tuig, nagadamo sila. Kang nagahulat lang sa panahon kang magnubo ang imong resistensya. Kang tingala ka, nagaiga-iga ka na, nagakiang-kiang ka na. Tingala ka, diagnose sa doktor, may cancer ka na. Tungkol sa mga toxin deposits na throughout the years, since nga nagkaon ka hasta sabong sa edad ni mo, na napundo lang na ang mga chemicals. Toxins, higko lang ni. So that's why kinangatagin magpabalhas. Kaya parang kadailig sa balhas naton sa pagtuon mga kakipam, nag-upod man ang mga toxins. So kailangan ta magpabalhas para maglimpyo ang aton sa sistema. Ang pagpabalhas sa liwat, isa ka libre. Pisanan ta lang ni natural detoxification process of our body ang pagpabalhas, ha? Simpuhan gin ang pagpabalhas. Subong man, suportaran tagin sa masustansya ng pagkaon. Kag ilim nun, di gin magkalipan magkaon sang utin. Sang utan, gali. Kaon gin sang preska ang utan, mga prutas na bala. Mga season, mga prutas bala. Basta preska lang, ha? Utan kag prutas ni magkalipat, ha? Likawan ng mga bagay kung mga butang makatag sa aton stress, ha? Kiman ang stress sa pagtuon mga kakipan. Kalabanan niya yung nahiblad ka. Niyan taas ang imo dugo. Ang presyo sa imo dugo nag-taas. hindi man na magtaas kung wala siyang kabangdanan. Nagtaas siya because may presyong natabo. Tungod every time na ma-stress kita, no? Ang aton utak, ikala mga kakipime, no? Ang utak sa tao, nagakonsumo sang damong oxygen, no? Oxygen. Kag ang nagaupod ang oxygen sa aton dugo. So kung permi kag gapaminsar, gawori ka, gapangakig ka, kag pala grabe ka pa magproblema, gagagin natutukan, maging napadalman, maging sa pinsan mo, abing, ang imo yung heart niya ma... Ang imo pinsan, abing, kakonsumo samtang nagkapaminsar ka, no? Ang aton utak. Ang ma-signal sa aton nga heart niya, bumba na madamo sang dugo. Kakilanlan sang utak, sang more oxygen. Di ang oxygen nag-upod sa aton nga dugo. Ang dugo nag-abiyay sa aton nga mga ugat, mga kakipayin. Di karon ang ugat naton baradong o kon stiff na sabla o kon natawag naton yung nga brittle na kon gabok. Now, kalabanan siya nagkakatastas. Iba nagkakauto tungkol sa grabe nga pressure sa aton dugo nga kilanan na masuplayan siya ng aton yung brain. Ang aton yung oxygen kali, no? Ang aton brain, kailangan masuplayan niya. So, kailangan bumbahon tudo sang heart naton kag para magdasig ang dalagat sa aton yung dugo. Kagkakilanlan ang aton nga paminsaron niya samtang kapaminsar ka kakosumo sang damong oxygen. Kinalan damo dugo ang magasaka sa utok mo. So, mabumba dasig ang korason para masuplayan ang aton utak sang oxygen. So kung kalmadong utak mo, di kalmado manangin mo yung heartbeat. Pero kung nagpaminsar ka namlang, nakulbaan ka, nagdamo ka ginapaminsar, may mga deadline, may mga due date sa balairan sa eskwilahan, due date sa balairan sa Turko, namlang ginapaminsar mo, ginapoblima mo, na nagkakuba-kuba din ang dughan mo katungo nagapump sa more blood. Kay kilala sa utak mo, more oxygen. Karoon ang pagbiyahiya karoon, isabarado ang imuugat. May blood pressure nga magatabo. So mayulag kumasarangan sa ugat mo. Kung hindi abi, may tendency nga ma-heart attack ikaw o kung ma-stroke mga kakipayin. So halongagin nga hindi kita ma-stress, ha? Kung ma-stress kita gani, pahuway, ah. Relax, ah. Likawi, ah. Kung hindi madalas subong, timbas naman, ah. Sagi mo ginipilit, abiman. Kung wala inugbayad, timbas naman, ah. Wala ko subong inugbayad, mamisa kadali, kaga kung wala gid, ah, pangamuyo. Di pagpilita. Kaga everyday mga kakipayin, hindi gin magkalipat sa pang-inom sang DTX 500, ha? Subong ba ang likawan kung nalimpyuhan nato ng aton palibot? Tungod naga masakit man ang panimalay naton ang miyembro sang aton pamilya, tungod sang bakterya sa aton nga palibot, oh? Kaga maulanon ang panahon, lati hindi malikawan ang dengue, kag iban pa nga mga tawag naton bakterya o kung mga kuya germs, bala mga germs. Kag sumungman mga kakipayin, ang aton sulbalay lipyuhan tagit. Kung katulog kita, don't you know nga may nagahari nga mga peste sa aton balay? Inisya mga just like ning mga ilaga, mga tiki, toko, damang, kag iban pagiging nagkakamang-kamang bala. Kung katulog kita, nagaginuwa sila kitungod nga nagapangita man sila sang ilang pagkaon. Ilabi na git ang ilaga, ilabi na git ang toko, tiki, ang damang. Di kasamin nila katuan isang aton niya nga kusina. Ang tanga pagigali. Kung atulog kita ang tanga nagalagaw magkakanto sa kusina. Nagapanimhot sila kag nagapanultol sa mga mumho. mga pagkaon sa aton basurahan. Kagkasami nagakamang sila sa aton mga utensils. Sa aton nga mga pinggan, nagahukbo sila nga duwa sang tanga. Nagapalakpak ang duwa katiki nga hamtang nagatungtong sa luwag. Kag nagabackdive naman ang ilaga sa sulod sang baso. De, ang ilang ang mga tiilyaya kung na din sila kapalabot siya. Agad yan, tiniil gadaan sila, damo na isang kagaw kung bakterya. Di nagalatay sila sa kutsara, tinidor, yahong, sa pingga naton, sa platito naton, sa kutsara, tinidor, kino. Siyempre, kutsara, tinidor, pagkagagamito naton. Huwag tagali ka balo, nagokboto yung duwa katanga sa babaw sang kutsara ta. Kaya nagpalakpak man yung duwa pagkatanga sa nagatungtong sa tinidor. Oh, pagkabasaga gamiton sa mga bata ang utensils naton ang kutsara kag tinidor o kung kita makagamit. Huwag tagali ka balo sa gabi na yaya, may natabo galing arisling ang mga ilaga na kang mga tiki. Hindi makanto ang inagyan. Sabi ko nabiling ka mga kagaw sa halin sa tiil nila. Itimo naton ang kutsara na tingala ka na lang bata mo. Dahil kasakit ang tiyan ko. Dahil galahin mamatiyan ko. Katungod gali ang bakterya. Dalas ang mga ining mga insekto. Especially kung nagkatulog kita mga tiki, mga tuko. Mga tanga, mga damang, ilaga, abaw. So gani ang aton ng mga cooking utensils before kita magluto, ginahabunan, ginakaginalimpyuhan na nai. Kasami nato, amunyablan, na, nahugasan nato. Pero ang atong kutsara tinidor niya, do kalabanan siguro, do wala namang galiswat, do ininit sinaguro. Dayon na nakapuksi na sa bulutangan sa tinidor kagutsara kag ibutang sa pinggan, ready na dayon magkaon. Dutay na lang gahugas, di ba? Kag wala ginatamunan kung mag-gabi, magtulog. Amo na kasami na ito, mga kakipan. No? Mayaragin man niya nga, very careful, ganyan. Ginatabunan nila, ginahugasan nila, kagina-sterilize nila before sila magamit sa mga utensils nila. Pero reminder lang na mga kakipan, tungod ang mga kagaw o kung bakterya, galit sa mga ilaga, kang tanga, tiki, toko, damang, makahalit sa ito ni kayong lawas. Kagsaliwat, mga kakipan ba? Hindi gin magkalipat sang pang-inom sang DTX 500. Di buhinas kikita sa aton nga henerasyon. Tungod may ari sang isa ka naturals nga suplemento. Wala sang side effect, wala sang overdose. Nga nagahatag sa aton bulig. Kag ini mapisan ginya magpangita sa mga toxins. Nga magpagwa sa aton lawas. DTX, shortcut ina sang detox o detoxification. Pag-eliminar sa mga higko, paglimpyo sa aton sistema, DTX 500. Kinabuligan ng aton lawas nga para maglimpyo, ginatultol ang nagapalanago ng mga toxins nga tinuig na nga nag-tener sa aton sistema nga para ini maglimpyo kalayo kita sa masakit kagabalatian. DTX 500, himo ini sa Ampalaya Extract. Amarguso, ha? Kinakontrolaya ang aton nga blood sugar. Kinamantayan niya nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw sa level, papanaugon niya na yun, ha? Kag maipikto sa nga pariyasgin sa insulin. Apo ginagani ko may history ang family ninyo, mga kakipan, nga may mga diabetes o kung mataas ang blood sugar o kung gusto mo lang niya magmintinar sa manubo nga blood sugar, inom gid sang DTX 500. Way labot sa Ampalaya Extract may super antioxidant pagidsa ang gahalin sa tubo. Gamo ini nagabantay man bulig sa aton nga kayong lawas nga para hindi kita magbalatian tugas sang mga free radicals. Mga free radicals, ha? Katulad sa toxins ang free radicals nagapanghalit man nagapangguba man sa aton silula kag nagatuga inisang masakit kag balatian kag balanda naman di ka makalampuwas sang masakit kag balatian pwede kanubo sang imo kabuhi kon ikamatay sa isang katawo. That's why nga galikaw kita sang masakit kag balatian tungod sa research nga ginapabalo sa aton nga dako nga porsyento sa bilog nga kalibutan pinakadako nga porsyento nga kabangdanay kung nga agapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Kag subong nga panahon, gamay na lang ang porsyento ang tao nga nagkakapatay sa old age o kung sa katigulangon. Ang kalabahan ng kakapatay magluwas ng abis sa mga aksidente, kakapatay ang tao kalabanan sa masakit kag balatian. Ha? So, ari ang DTX 500 mga kakipay para palawigon ang aton kabuhi. Ah. Ilikaw ya ikaw sa masakit kag balatian. So, gani everyday, mag-inom kita sa DTX 500. Nainom ng Mighty Sea. Wala bagyo subong, wala masyang low pressure. Kaga, well, amulan na gini aton panahon. Magalumon, gig kaga may laptan-laptan na pag-ulan kito ara ang hamagat. Subong maisterlish somewhere in Upper Luzon. Northern, extreme Northern Luzon. Sabahin sa mga Ifugao, Mountain Province, no? Gafag dito, maulanon dito. The last quarter of the year, expectaron tagay niya nga mo niyong chimpong nagapatugnaw ang aton, gabakato sa tugnaw ang aton klima. Kag amo man niyong chimpo, kag usually mag-aabot ang mga bagyo, kag kalabanan, makusog, kag madamos ang ulan, mga kakipab, no? Tubig ulan. So, likawan naton ang ining mga magsalig mula, no? Mag-PR mula, magpawalang bahala. Tungod ang tawag nato nga landslide, ining mga flash flood, even though wala bagyo nag-aabot. Tungod sa mga ulan, continuous panayong pag-ulan, nagahumok ang aton nga mga kadutaan. So, careful kita sa mga landslide prone sa landslide areas. Importante subong nga panyimpo, wala ka tulo sipon mo. Wala ka nag-iga-iga. Wala ka nag-ahilana, kag wala nag-atangkaso, panayon ang imuyang paghimakas. Wala sang sablag bilang lawas lang. Taas ang resistensya kag ang depensa. Inom kita sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kada kapsula sang Mighty C para sa nagkaong sa napulo ka oranges mga kakipipe. So vitamin C nagapahubin sa aton nga mga selula, nagapamako no, nagabato man sa mga free radicals. Antioxidant man siya. Kag siyempre, no, nagalikaw kita sa masakit kag balatian. Kay tungod ang Mighty Sido protection ini sa aton para mag ang mga kagaw hindi maglaton sa aton. Ha? Everyday nanay tatay inom gid vitamin C ha para padayon ang aton yung pagpaninghuha sa atong responsibilidad sa mga kabataan. Kaya mga kabataan, gasalig sa ginikanan mo. Gasalig sa ginikanan, especially mga estudyante. Yung balon, mga pagkaon, mga kinanglanon sa eskulahan. Di, ano, what if lang kami kung magmasakit si tatay kasi nanay, may? Pa, magmasakit si nanay kasi tatay, budlay. Kilala si nanay kasi tatay, kilala mas kong ilalawas. Kilala may proteksyon sila. Taas ila resistensya kag dipensangin. Painuman ko si nanay, ha? Painuman ko si nanay kasi tatay sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Si Toto, sinday naman niya. Si Toto, sinday naman niya mga bata para taas ilang resistensya layo sa laton-laton sa eskulahan. Kung may ka-sipon ka na siburo ka, nag-ubod ang tumpad niya, no? classmate siya, siyempre kung gaubo, kapin pag ikumala ka panabon, nagalapta ang bakterya. Di maklo man sa bata mo. Di nga alam mo sa aga niya, paghalis ang bata mo, pagsik pa, papulis ang hapon niya, daw ginakotoy siya ng dahilain, matyag ko. May gali na natnan si tuto niya. Di pa inuman na yun sa Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids, ha? Kanamit sa saburya. Orange na orange, gideya. Masawaan gis ang mga bata nga mga chikiting naton, ha? Kagdasig gid yung mag-proteksyon, kamag-depensa, hindi malatna ng bata mo sa mga bakterya kang mga kagaw. Kag nagapaalam pa sa mga bata, nagapataas pa, Mighty C Syrup for Kids, ha? Bakal na sa Mighty C ang alkaline vitamin C, kag Mighty C Syrup for Kids. Nainom na D3 ba yun? D3 ba yun, mga kakifiba? Ang aton nga kinanglanon para depensa naman sa mga virus. May bulong na yung mga bakterya ka mga kagaw. May ara na yung isang injeksyon, may kapsula na yung may mga tablitas para dira. Pero ang virus niya, kinanglan pag inato niya maghalong kay way pagyapon sang bulong, kinanglan niya na mag-andam kita. Si prevention gyapon ang kinanglan nato. Ang DTX, ako ng D3 Bio, may unod nga panakot nga extra virgin coconut oil with vitamin D3. Duwa ka panimportante nga panakot nga nagkakombinar para tagaan sang hapin, proteksyon, ang aton nagkayong lawas batok sa mga bakterya, fungus, especially mga virus sa palibot. Kung ikaw, mga gabyanan, always on the go ikaw, huwag kang habalo kung din kay guon sa virus mo. Kang virus niya, 24 hours na nila activity siya. Kagadasig lang niya ang virus maghalit sa aton sistema. So kilalang tagin ang bulig sang D3 Bio, mapintas sa virus. Ginahapinan sang D3 Bio ang aton sistema, ang aton selula, para hindi makatapik ang mga virus, mga K5, no? Dasig ka, o dasig ka lang mapuwan, dasig ka lang magka-recover, o kung hindi ka basta-basta magkaangkon sang sakit halin sa mga virus sa aton palibot, kung everyday nag-inom kita sang D3 Bio. Madamo pag isang benepisyo ang pang-inom sang D3 Bio, pamatian gin si Dr. Ramil oy sa iyang programa, informasyon ikayong lawas, informasyon para sa ikayong lawas, para nga may dugang patang kaalaman nga makuha kung ano pagid ang mapuslanon nga mga bagay kag importante sa aton pag-inom sang D3 Bio. Informasyon sa ikayong lawas with Dr. Ramil Oy every day from 9 o'clock in the morning hasta alas 9:30 sang aga. O kung within the day, mabatian nyo ang tingog ni Dr. Ramil, tunog-tunogon nyo din ang radyo, mamati ka mo kay tungod gina-share sa aton ang mga mapuslanon, ng mga informasyon para sa aton ikayong lawas. Ikayong lawas, kapamati, tagani kayo nagtanaw, tagani sa mga chismis. Kasi nga wala mo lang na isang kontribusyon sa aton ikayong lawas. Humasmor pa yung maghambal si Dr. Amelia. Kada hambal niya may koneksyon kag may sustansya gid nga kalaman para sa aton ikayong lawas. Importante gid para sa aton bilog nga pamilya, mga kakifiba. So every time mabatian yung tingong ni Dr. Amel, stop, look and listen, anay ha? Kay ini siya mga mapuslanon gid nga mga ihibalo kag mga kaalaman pati sa aton ni kayong lawas. Mamati lang sa K5 every day kag within the day nagambal gid si Dr. Ramil para sa aton impormasyon para sa kayong lawas. Mga produkto ni Dr. Ramil, DTX Branded, Mighty C and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil oy sarangin mabagal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the generics pharmacy. Sa mga suki niyo mga butika ka pharmacy sa inyo lugar, magutan lang ha. Kag pwede niyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kag kung gusto niyo mas barato nga mga produkto ni Doc Ramil Oy, DTX Pabanan, Mighty C, Nitribio, DTX Coffee Mix, and di man pagid ha. Katulang nita sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung mapacheck up na lang na yun. Saturn Medical, kag alternative doctors ha. Libre, wala siyang bayan. Alas 10:14 na. Tawag na kamo sa atong hotline, istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Pwede ta kastorya about sa mga dinosaur. Pwede ta kastorya party sa mga chismis sa mga artista. Pwede ta kastorya about sa mga bulan. Pwede man ta kastorya party sa mga balita ang isyo. No? Kung may arang kamundan siyang opinion o kung komentaryo, tawag ka mo sa ato hotline 0928-611-2263 o kung sa ato nga globe number 0927-7448940 ha. O kung may arang ka na mapuslanon ng istorya nga makatag sang dugang kalaman kag dugang inspirasyon abi kung paano mo nalampasan ang mga pagtilaw sa kabuhi mo buka namigin makatag ina sang tempranong regalo sa ato nga mga kauturan man nga nagatubang sa ilang tagsa-tagsa ng mga pagtilaw sa kabuhi. Kung kaysa gagumon ang pinsar mo, gagumon ang pinsar mo sa mga problema nga nag-abot sa imong mga pagtilaw. Pero paagi sa mga mabatian nato ng mga mapuslanon nga sugilanon nga puno sa nga pagtulunan kang inspirasyon, somehow nagabadbad ka nagatinaw kaya nagaklaro ang aton paminsaron kung paano naton yung solbaron ang mga pagtilaw sa atong kabuhi. So sa pag-share mo mga K5 sa mga panginagyan mo sa kabuhi, nga you think makahatag sa inspirasyon, do pati ikaw ganin, do hindi ka makapating, do ka mudlay mo sa nagyan, kung nga nalapasan ko man tuman. Do yung sa mo itong chimpo, do ka pinot, do ka lain sa sitwasyon. Pero nga nalapasan ko man, napadako ko man ang kabataan. Nga nalapasan ko man ang mga pagtilaw sa kabuhi ko. May-share mo man namin kung anong mga pamaagi mo. Pamaagi mo nga paano mo malapasan ang mga pagtilaw sa kabuhi mo. At temprano inang pamaskwa sa aton niya mga kautura nga nag-atubang man sa tagsa nila ka mga pagtilaw sa kabuhi, no? Makabulig ini sa tinong nga kwarta nga tinon nga panahon, no? Sa nga panahon o tanan nga tinion isa kwartang bulig, no? O kung material nga bagay pagi sa simple nga sugilanon mo, ha? Maka-open sang bagoyang nga balatsyago nga pangunauna sang aton tagpalamati ay tuod gali, no? Takto? Maka-relate sa tungod sa, so, you know, masimala parihas ka mo may mga problema man nga imo yan nalapasan mo na iyan naman niya, ginaagi pa lang. Mag-aidan mo siya ka makatag siya sang informasyon ay mo managli akon mahimuon na bino. O kung makatag sang guidance na bino, o kung paano yan naman sulbaron ang pagtilaw nga ginatubang niya sa mga. Alas 10:18 ng oras naton. Open ang duwan na kalinya. Inday chari, may ngabisi mo. Thank you, git sa picture, gali. Bawa naman lagi ko ganagay yung home ni.

Nasa hapon mga K-5 no? Ginunsar kaginahiwat ang pinakaunang NIR DTX 500 broadcasting competition sa SM City no? Dili sa Bacolod ha? Mao ginapresentaran sa dosi ka mga contestants ka sa naglalain nga lugar. May arat taga Bayawan, may taga Victorias, Mansilingan, Sumag, may taga Bacolod siyempre, may from Dumaguete, Negros Oriental National High School, kag madamo pa. Dosi tanan ka mga participants nga nagbasundayag kung paano mag alam lang reporting mula. Doon nag-report sila doon, ala Jean sa tita, ala Rose Palma. Then ito, nag-witness man ang aton nga pinalangga nga CEO, kag aton nga operations manager, aton nga CEO, si Dr. Ramil Oyatumanto, ang aton nga network operations manager, si Sir Eljan Castaño, kakipay Eljan Castaño Tumanto. Madamo nga mga kakipay, nagtambong malito sa SM sa pinakauna nga K5 NIR Negros Island Region DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Kanami sila mga kabataan, mga high school, mga potensyal nga mga magabulos sa aton sa Pilakadlaw. May aragi na tao yung ginbunag yung ano, ha? Para magbantala sa mga balita kag magkapot sa mikropono. Hindi tanan magkapot sa mikropono, eh, di ba? So, tagsa-tagsa may mga gift kag may mga talento. Kag sa sini nga pamaagi, Negros Island, K5 niya, Negros Island Region, DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Baga to keep kita sa mga potensyal nga mga broadcasters no sa palabuton, mabuksan ang interes sa mga kabataan nga magpadayon sila nga maging tagapag hayag sa mga balita ka opinyon sa Pilakadlaw. Damo ginaga-interes no, so sa first time nga ining event mga ka K5 dosi ka mga contestant na participants, no? Okay, damo ka namin sila mag-report. Do ala, Jean sa tita, man. Pero ka magagagbay pag ano sila ka mga high school students, mga K-5. Pero ang ilang nga passion, kang ilang nga interest sa ining do ala, anchorman sila, o kunda newscaster. Arangin sa ilang nga mga panggiho, panghambal, kagado may mga potensyal gid ang kabataan, halos tanan nga mga contestants naton.

0: git balaki man nagdalaog na mga K5, no? Kuwanta karon do gid guys si K5 Jason Ocon Wilson Villena. Villena. Ano ba Villena? Villena. Iniya Wilson Villena. Si ka K5 Wilson Villena. Iniya Villena. Double na lang sa galing. Mag-report sa aton sang kamilugan nga natabo mga K5. Kung sino nagdalaog, kung sino mga contestants naton sang ginhiwat sang una-una nga DTX 100 NIR Radio Broadcasting Competition. Okay? Ato ni mamatian si ka K5 Wilson Villena.
1: Masobra isa kalibo ka mga kumananaw ang nagpadulog diri sa SM City Bacolod agud saksihan ang K5 NIR DTX 100 Radio Broadcasting Competition. Baka K5 amo ini pinakalabing una kag successful gid no kon ihambal sa ato sini nga CEO sa K5 News FM Bacolod si Dr. Ramil Uy. Kag mga ka K5 ang pinakauna nga champion nga nakuha ng kampeonato no sa ato sini Radio Broadcasting is from Negros Occidental National Science High School from Victoria City. So malipayon man ang tagsa-tagsa ka mga nagpakumbahin ng mga bulutuan o gikan pa sa Negros Island Region bangod. Ini ang experience nga maghatag sa ila kung mga stepping stone mga K5 no. Kung sa din ila ipasundayag o kung ipakita ang ila sininga talento sa journalism industry mga K5. So lauman na may kaangay sa Gyapon ng aktividad na patigayon sa masunod na tuig mga K5 kag maghatag sa Gyapon sa higayon sa mga young journalists ipakita ang ila sininga talento sa broadcasting. So ini kabalita ganito sa inyo sa kalwa sa Mike C. Bitribayo pag DTX 500 na si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News sa
0: Pan. Taga Victoria, sakali ang nagdao. Gagina to, may taga Bayawan pa to, National High School. I think, no? Taga Negros Oriental National High School man. Bilog ni ka Negros eh. Susubong yung tayo pala sila 12 pa lang. Suntuwek siguro, damo na ni Guro. Nagko ang mga premyo. Arasi Wilson Villena, partner. Arasi si, ano, sa news sa patrol naton. Arasi sa patrol naton si Wilson. Why? Okay. Nagko ang mga premyo. I think the mga first prize, 30 mil. Son 20 kag 10 wala kong 15. I-verify talaga yung mga premyo. Importante yung na-expose ang kabataan. Kag pasalamat sa mga sponsors natin. Gid. Ang sponsors natin. Gid, mga nag-support man sa mga young future journalist natin. Gid. Si Mayor Bading Escalante. Si Congressman hindi ka nakabalong may taas ang lista, no? Para si Mayor Greg Estaya, siyempre. Si Mayor Bading Escalante. Si Sir Terdy Maranyon Araman. Kasi si Javi Benitez, siyempre, Araman, no?

do putin shining imo on gurong regional o kon national pagid national broadcasting competition tinlag ko na gini guru yung may intra guru yung mga sponsors guru masi mga intra na guru yung mga masi premium guru plakad daw mga isa ka milyon kumisan may coach na sila siyempre daw basketball man bila may coach na sila nga every team may coach sila nga nag pasilidar sa ilang training. Siyempre, mag-musin nakita natin kagina, na-observe natin kagina ang potensyal sa ining event nga pwede i-dalon sa national o kung sa regional level kag national level bilang broadcasting competition. Kag-ipatigayon siyempre sa K5 News FM ha? Sa inisitibo sa aton nga pinalangga nga CEO nga nagahatagin sa nga tsansa kagaginan sa mga pamatanon nga para madiskubri ang ilang talento sa journalism. Diba siya, hindi lang si Doc Ramil ang masponsor sina, masipilakad lang mga PLDT na, mga Globe na, mga Smart na, mga lagkuan ng mga kumpanya man nationwide, no? Who knows, no? Basi maglabot ini sa national level ang K5 broadcasting competition naton. Kag magadlagko man ang premyo, abibaw! Kag abi-abi, tag 1 million ang premyo, abi. Mutan tabi, 5 million na. Ang first prize, abi, national champion. Ang second is 3.5. Ang third prize, 3 million. O kung 2.5. So, ng consolation, tag isa ka million na yun. Inaya may mga sponsor na siyempre eh. Sadya, guru, kag hindi man na malayo ah. Posible man na kay very first nato niyang ginhiwan nga K5 NIR DTX 500 NIR broadcasting competition, very successful gid. Tumaging kalipay ang atong CEO Dr. Ramil Oy, naka short talk kami, naka kustoryanay kami kadali. Ya grabe sir, kang mga kabataan, mga sagad, kag mga very talented gid, no? So sa akon pag kita gid na nalipay si Dr. Ramil, kag I believe nagpananaw gid sa magasanyok ining klase sa activities nato, no? So gani bantayan nato no son tuig kay maging tuigan na ning gahiliwato nato di sa Bacolod kag base yang bilog K5 Philippines sa tagsa-tagsa ka mga lugar maghihiwat man sa broadcasting competition nito sa ilang lugar. Pagtapos siya sa muon bla sa final bla. May ara niyang champion sa Luzon. May champion sa Visayas kaga Mindanao. Di bla? Mga musina ng mga example lang bla. Ang representatives ng Mindanao, Visayas, kaga Luzon. Mag-compete in the future sa K5 News FM DTX 500 Broadcasting Competition. Bawang sadyan eh. May potensyal. May potensyal ng event mga ka-K5 ha? So congratulations kid sa tanan nga nagdalaog. Subungad lang ka nag-champion kid niya. Ang Victorias. Victorias City no? Okay, so bantayan pag inabas ang mga kumpletong detalye sa Basaga sa Foro de los Pueblos with ka K5 Eljan Castaño and ka K5 Eric Tenerife ha. Alas 6:30 bugtaw na na sila. Tumtob alas 9 sa aga ha. Foro de los Pueblos. Kag para sa dugang informasyon regarding that event, pwede nyo matanaw sa K5 News FM Bacolod 101.5 sa ating Facebook page ha. O kung pwede man sa Bacolod K5 Station sa ating official fan page naman mga ka-K5 sa Facebook ha.
alas 11:31 na, ining bahin na dulong na sa DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape, kanami giginadula yung sulab sa suksulok, ang sa aton nga suksulok. Ang mga sulab-sulab lang, mga asid-asid da. Kaganami isang magpangihi, kagpag-ariya, blado ka suwabi. Because ang tuyo sang DTX 500, hindi lang tagaan kita sang nami nga sabor nga kape. Kundi tagaan kita sang, ni siyempre kape ang ginatulon, ginaalang lang sabor lang kwaon mo, tapos itupra mo. Pag inom mo, nga, sabor lang kwaon mo, tapos itupra, hindi, ginatulon ta na kape. Ang pinaka-best sa DTX Coffee Mix, ang pagtulon mo ginya. Kaya ara nila ang iya yung dako yung premium sa aton. Ang unang premium is ang sabor. Ma-enjoy ka sa sabor, kanami sa sabor sa DTX Coffee Mix. Kami, magiging ko lang timpla mo yan is tasa ang sunod lang. Nung lang gabang lang para sa akon lang magtimpla. Gabang lang yan sa tasa, yung tubig, yung ininit yan. Para puro mo lang kagkampiyon ang sabor yan. Pagtapos yung mga K-pop, drop lang daog ng kitang adaada. Daog na sa sabor. Plus, pagkikininom mo na ito, aran na yung nakoga binipisyo. Kaya ginalimpyuhan ang aton yung mga higko, abi, ang aton nga selula. Ang aton mahigko nga mga selula, ginalimpyuhan sa DTX sa coffee mix. Ha? May ampalay extract, may chia seeds nga naghatag sa dugay kagutumon. Dugay nga gutumon, kag may siyempre, ang chia seeds niya daw, feeling busog ka lang. Namigit sa nag-diet niya, nag-exercise, nag-gusto madula ang buyon o kung ang mga bilbil. Kag may super antioxidant nga halin sa tubo, magkaka-K5 ha. Amo ina ang DTX, DTX Coffee Mix ha. Namigit niya yan, manginom adlaw-adlaw. Kay man ang ato niya nga mga kinaon mula, mga tinga-tinga na ito. That's why gani everyday, nag-iba, nag-siyempre kalabanan, nag-toothbrush. Kay parang mga tinga, hindi mag-dinner sa babata, kamagbaho, babata kang hindi mag-tugas ang bakterya, kag mag-tugas ang masakit sa ito. Di how much more ang ato nga tinai, kaperti kalaba. Ang small kag ang large intestine, i-kombinar mo ang ilagba, beng, ilagba, beng. At 26 feet. Di, okay lang na sa babayan natin sa mga unto, na kayo matutbrush, may toothpaste. Di, paano yung atong dinaya, lang susugun sa toothbrush to. Kundi ang pag-agi sa ininit o sa mainit nga kape, sa atong nga DTX Coffee Mix, nagaligwa ka, nagalimpyo ang atong intestine. So, everyday, DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa mga kakipipe. Alas 11 ako na, alas 10:35 na. Pabreak kita na, ha? Kadali lang, ha? Don't go away. We'll be right back.

0: Ligi, ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
5: Ako gali si Junre, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
7: Mapakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka

0: number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
1: Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po lang kape, pre?
2: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasi!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Ikaw ba'y nasaktan?
9: Pintuan nila ko sa nobya ko.
8: At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
8: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Kutsutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin. We got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin, dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanaming habon, damo na naghahamba, nagdula ang ilang mga punggo na si Mamaylan. Ang mga punggo nila, mga blackheads, mga whiteheads, nagladula. Dari sa binalbagan, damo nagkalipay, tungod ang mga wrinkles, jutay na lang. Kalabanan, hindi na hilmon nun, ha? Sasagay mga ka-K5, hamot ng ilalawas. Tungod DTX Beauty Soap pa nang ginagamit nila, ha? Yudi, ha? Kag dira sa ruhaso, ha? Mga puti na ilang ang mga panit, kalabanan. Mga ka-K5, habon nga sa atong panahon. Kasimple malang, pero habon malang niya, no? Pero dakong bagay ini, no? Aton nyo tayo nga i-explicar sa inyo. Tungod sa habon, mga ka-K5, no? Nainbintong habon sa kalibutan. What if, abi, kung wala may bintong habon, be? Goro baho ang kalibutan ta? Paano na yung bintong habon? Tungod, there was a time may masakit ang mga katawan. Tugas ang bakterya o kunkagaw. Sa unang panahon, daw hindi pag-idea usong paggamit sa kutsara kag tinidor. Kalabanan niya makinamot. Di haling kay iboy sa kundiin niya, be. Lagba kukumo, damo niya sang hiko. Kundiin kayo naghikap, eh. Wala ka nagpanghinaw, direkta lang kaon. Kaon ka sa kung ano makuha mo na, mga prutas na, kung ano ng mga arad na salamisa. Di tungod sang bakterya kung kagaw, nagkadala sa atong pagtimo sa mga ining mga pagkaon. Mausog ta sa mata ta, mausog ta sa ilong ta, sa ato ba ang kamutang higko. So, nagbalasakit tungod sang kagaw. Especially nga kung chimpo sa tikalaon, ti simple kamot, rikta sa baba. Mga iluog lang ang kamot sa kabo. Tapos ang kabo yay sa kabo bino. Ibutang sa lamisa sa tunga o kung sa gapungko kamo sa salong nyo kakawayan. May isa na kakabo na yung tanan na gasawsaw, si nanay, si tatay, ang manghod, ginagakinamot mo. Ginasawsaw ang kamot sa isa kakabo nga may tubig, kag makinamot siya kaon mo lang. Hindi ka may bisita, ka masawsaw mo ito sa... Di karon niya ikaw ya bilimpyo ang imo kamot. Pero ang isa sa mga upon niyo sa pamilya, be, ako sa inyo palimalay, may kagaw kamot siya kag nagsawsaw mo sa kabo nga may tubig kay makaon ka mo sa kinamot mo. Sa una ni nga panahon, ha. That's why na inbintogid ang habon nga makadulas ang kagaw kag bakterya nga nagapilit sa aton nga mga panit, no? Kag sa dalayon na evolve ng habon, naging hamot na siya sa bilong ng lawas, no? Nga proteksyon ng kagaw sa bilong ng lawas, hindi na matapik. Pero unang ginaya sa kamot gini, no? Now, karon masaton panahon subong. DTX via beauty soap, no? Una gid ang iyang prioridad is ang kagaw. Ang para hindi mag hindi maglaton sa aton ang higko o kun ang mga kagaw. DTX ang aton habunon. Kay shadow sa kabukal, kag kun isaylo mo yang bukal sa ibang bahin sa lawas mo, kag inusnusan mo sa inusnus mo siya, sige lang yapon bukal yung lang. Kagkahapos lang bunlawan ha. Isa lang kapag bunlaw, kakas na yun. Now, ang mong ginapiriti sa DTX Beauty Soap ang mga kagaw kung mga bakterya nga ma-eliminar sa aton na mga kamot, kag especially sa aton nga bilong nga panit sa lawas ta. Kag dugang pang benepisyo is ginapaputi ang aton panit. Kag ginapahamot ang aton lawas. Tungod naghamot kita, tungod ang mga bakterya kag kagaw, no? Magmix la gani sa aton balhas gani nagahimo ini sang laing nga baho abi. Tungod sa kagaw, tungod nga sa kagaw kung bakterya kon germs sa aton lawas. Kag nagagwapagit ang mantika sa aton nga panit. Daw nagabaho kita kung may magabalhas kita ka mainitan. Sumadulay na tanan sa paghamon mo sa DTX Beauty Soap ha. Adlaw-adlaw. Kag sa dalayon abi no, tungod nga mandamos ang prutas nga panakot sini. Nagapahubin sa panit natun. Nagapahubin sa panit naton, especially sa may mga edad-edad na mga senior citizen, no? Hindi na nato mapaisul ang aton nga edad. Pero mapahubin ang aton itura, ya? Gamit lang mo sang DTX Beauty Soap, abi. Ang mga kurinot, abi, sa mata, sa ilong, pahin sa guya mo, kung sa agtang mo, hindi na hilmo nun kung everyday niyo ginagamit is DTX Beauty Soap. So, ang mga punggod, ang mga lap-up, mga wrinkles, ang mga ining mga pikas-pikas, madula man sa DTX Beauty Soap. Ang mga buo-buo sang guya, nga inagdyan sa punggod, mahipid yung manjirili. Ang mga itom nga ilok, itom nga ilok, oo. Itom nga hilog, itom nga tuhod, kung din ba na nag-itom. Habunibla, permibla, aga, ugto, gabi, tatlo. Kagadwa mo ang habunan, permi. Ay, kadasig, na mabuti yan. Kadami pag isang DTX Beauty Soap kung chimpos ang tig-ilinit mo lang. Though, kung mag-sulay ka kadali sa init, pariyasin ni magtabok ka sa dalan, siyempre, no? Init, wala ka payong. Hindi ka kadali makabatsyag sa init. Do may payong ka bla. Tungod may sana... Ano ina panawag na? Do protection sa dilaw bla. Do naghahapin sa panit mong... dugay ka makabatsyag sa init yan. Dugay ka mag-itom. May sunscreen ka, B? May sunscreen ka? Grabing habon. Di ka pala kita ang habon man. DTX Beauty Soap, ha? Testingan mo gini. Kay man ko ikaw soltero, kag nagapanguluyag ka, punggod malanggin na, gamay malang abagay na kung isa ka conscious ka bla. Basi hindi ko niyong pagsabton noon nga may damo ko punggod law ay guya ko. Ay mariyon yun kami sa Desimbre. Makita na kami sa mga classmates ko. Si Ambalong ko nilang nagtigulang nagin ko. Ito damo ko rin not ang itsura ko. Abi, testingan kami DTX Beauty Soap, baby. One time, baby. Di timing gina September, October, November, December. Tatlo ka bulan nga gamit. Aba, hubin-hubin ba? Sa 15 days mo nga paggamit, ya aga kagabi, magkakay 5, no? Kanahabon mo, kadawa ka mga habon. kay duwa ka maghabon because nga aman, no? Iban na ambal nga dasig maurot eh. No, hindi. Dasigon mo yung magpagwapo kaya maghubin talukon. Kaya, ang imuon mo duwa ka bisis maghabon, no? Inisiling nga to dasig maurot sa nga dasigon maurot. Ang purpose na is, una nga paghabon is para makakas ang mga yabog, ang mga oil. No? So, malawan mo. So, habunan mo sa liwan kasi masahion mo siya bala. Kay ma, para mag-penetrate sa sangat, sa aton nga skin. Sa aton nga panel para mag-penetrate siya, magsulod gin siya, madasok gin siya bala. Kay somewhere sa aton nga panel, sa dalom sa panel naton nga ga-develop nila ang another panel naman mo. Nag-human naman ang isa ka panel pagin, no? Ang hindi nga top player naton nga panel, ne? Maging dead skin niya sa pinag-dugay. Inipis ni siya, no? 27, sobra. 20 plus ka mga layers sa skin na to. Kanagasaka ni siya nga daw dumanog tabla. Nga nag-ilis man na panit mla. Tiyan mo magkita siya, ngayon din lang natin mga mutikan, hindi natin may balaan. Ang aton panit niya, 27 layers, no? Correct me if I'm wrong. Nagasaka ina siya kagamat-amat. No, kasi sa aras sa 30 years ang aton nga panit, da nagasugod ang pagkulor sa nga aton nga panit, no? Nagasulod ang melanin. Ang melanin ang muna sa responsable nga paghatag sa kulor sa aton nga panit. Nga para nga mag-itom kita, kung mag-brown kita. No, karoon ko ni masahion mo si kadwa mo nga panghamon, ma-minimize ang paghatag itom nga kolor sa aton nga panit. Isa na kasampol sa melanin is ang aton man lang alom. Ang alom ta is isa ina kapanit. Nga wala maglapta. Isa sa isa ng melanin na na-concentrate na sa aton nga alom. Wala sa naging inat pala, no? Amo na sa mga alom na ton. So in other words, dako kita nga alom. Dako kita nga alom mo nag-inat lang. So ang alom na ton is represents na melanin na siya. Nga wala niya mag-develop abi, no? Wala siya nag-inat, no? Kaya kung nag-inat na siya, kita mo itom siya because of melanin, no? Now ang alom na ton, steady na siya, no? Part na sa aton niya nga panit. Now, ang ato niyang skin para mag-smooth ka, para maglimpyo, para maghining, para magnami. Ang laon-laon mo ganyan, imagin ang DTX Beauty Soap ganyan. Ikumpara mo sa habon mo ginagamit mo, ti, ha? Masi wala kang talupangod, habon na toon, pero you know what, makahatag na kalipay si mo. Kitungod sa habon, maghubin ka, younger looking, gano ka priskas ang itsura mo. Damo yung mga dayaw si mo. Damo yung mga palakpak si mo. Wow, you got a nice skin. Kanami sa nga panit mo. Doon sa nagliga to, napungurun ka man. Sumong daw wala na haw. Pareng samtag yung nag-edad ang imo yung gadugang imo yung edad birthday mo. Nagahubing kaya man. Kung di ka pa to yung katigulang yan, nagagwapo ka nagin. Ang sekreto, DTX Beauty Soap, gali. Now, hindi ka na malipay. Hindi ka man na malipay ang damo yung ma... damo si mo mamuno. Ganag nami ang imo panit dyan. Nga maring, 5 kilog bata mo, 7 kilog bata mo, pero no, hindi kiyelo siyang ino. Tungod ang pag-atipan sa lawas, ang sekreto na isa-isa habon gini. Ang habon kid DTX Beauty Soap, ha? Hindi bala? Niya pa rin, miskan, ano mo yung biyahe, sang imo yung taxi, sang imo yung jeep, yami kag, ha? Daw, bilong nga, daw, yun daw, wala kaya kapanos yung imo baho, yao. Tungo na sikrito, DTX Beauty Soap. Niya subong 60 plus ka na, pero ang tsura mo yan daw, arak ka lang yapo niya 50 taon. Daw hindi yan paghimutaran yung imo yung naung yan, hindi mo makita yung mga wrinkles mo. Ano sikrito mo man? ni TX Beauty Soap eh. Maring-maring, nutaray kong bata mo siyang unahan, no? Ginasunlog sa eskwelahan nga gasipit siyang luto nga mayamas. Diga, ang bata mo gakahuya at siyempre dalaga, no? Wala na siya gana mag-eskwela. Tungod huya sa mo, siyempre dalaga. Balon siyang gandong gasipit kasiang luto nga mayamas tungod nga kabaho sa ilok niya. Niyay Marie, sumong nga daw wala na ko nagagis sa ako, daw wala na ko kapanimaho sa ilok sa mata mong bagay na dalagaw. At dinisikumrihan ko ng sikrito sa Q5 ba? Anong sikrito, Marie? Anong sikrito? DTX Beauty Soap, ha? Itingala ko man niyang dalaga mo sa mong isa, always malipay yun. Tapos naghamis ang guya, yung dula ang bunggod niya. Naghamot niya yung ialawas niya, dawala na sa gasipit niya sa luto ng abayabas, dawala na sa angsun. Kay man kung may mata kang may angsun, abi. Sorry ha. Kung ang bata mo ya daw, namlang balason mula kang magmalabla daw, panos nga ibos ang baho ya. Hindi man na ya malaking kay part ina sang ilang proseso ng pagdako sa mga kabataan, especially teenager. Nagbaylo ang chemical sa lawas nila mo. Nagagwa sa ilang panit. Nagasamo sa ilang balhas. Nagabaho. Natural na yan kitungon nga kambyong lawas nila gatubuan sa labigote sa mga lalaki. Sa mga babae, nagahurmang ilalang mga lawas, nagakortyaang ilang mga hawak. Tungod ang chemicals mo, may mga hormones nga nagababago. So na baby pa na sila, bata pa na sila, sumundalaga na sila. Process ni sa kabuhi na pagtubo sa tao. Daw halos kita tanan, kagi man kamang. Kagi man talakad, kagi man tadasma. So nagatubo ang tao ang from baby stage sa halin sa pagkabata midami lapsang pagkanto sa teenager mo ina ang importante ginmachindihan ang tao especially sa mga ginikanan unang bata mo nag-enjoy ka sa baby pa siya pag dako yung ga-teenager sa naging pabayaan mo na siya no kilala mo pag ginasang chindihon kaya nagatubo ang iya physical. No, nagadako siya, nagataas, nagatambok siya. Nagaupod ang iyang mental kag-emotional ng aspeto. So, physical, mental, kag-emotional. So, kitaya concern ng kitaya pagkaon para magdako sila, no? Para magkusog sila. Pero kung ay tagali kabalong, kabataan, especially kung nara, nagasulod na sila sa teenager stage, nagadevelop ang ilang emosyon, sensitive sila. Nag-develop ang ilang paminsaron. So, karoon kang bata mo, karoon niya. Tungod sa iyang pagtubo, ipikto, may baho, lawas niya. Permisi ang inabuli, abi. Kag siyempre, iba na yung manotara namin sa ibang mga nanay na. Sino mo nang ginikana sa inang bata nga pwede ka baho ulang ilok mo. Di pati ikaw ginikana niya, ma, bata ni Nicolas. bata na ni Cha Maria. Muna ano mo na si Maria, wala ginatipan, bata inang gatinidya naman. Kaluoy mo na sa dalaga yung ginakadyo mga gahuya-uya, oh. Di karoon ikaw ba yung ginikana, ikaw mang basula niya. Kakita ginawa minsan talang kalabanan, mapaka-out sila, ayos na. No, hindi gali. May emotional sila kay psychological needs. So, kilala nila sila nga aspeto nga machindihan sila. Karoon may mga factor nga nag-epekto na nga hindi mayo. Ang pagtubo nila, transition abi from childhood to adulthood. Kakanto sila sa adolescent period, liwat, mga kakaibab, nagabaho ang ilang lawas. Tibuligan na sila kasimple man lang. Bakli, abi, DTX Beauty Shop da. Si Toto, kasinday, anay, tatay, bakli na DTX Beauty Shop da. ipagamit sila kadapaligo nila di text beauty soap para mag siyempre yung mga teenager gaginuwa na mga punggol. Gaginuwa na yung baho sa lawas nila na. Karon hindi man na nila sala na. Kaya kita ka mga ginikada, kaya hindi, kakinangla sila sa buling na to. Ha, kilala sila sa buling na to. Di ano ginabing isa kahabon man? Isa ka marita nga DTX Beauty. So may bimakli na sa Grace Pharmacy, bla? O kung sa Daddy Derek's Pharmacy na, o kung sa mga dealer sa inyong lugar, DTX Beauty Soap, hapos kila na isa ulohon. Hapos kila na baklon, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, abi. Kag kung gusto nyo marato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagiging ang produkto ni Dr. Mil Oy, kanto lang mo sa tanahan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayon, Sutton Medical kag Alternative Doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Nyati lo, ako lo, ay makuya malatian. That's why mapacheck up kag inabi. Kaya nga aman, samtang nagamakot, samtang makot pang imong lawas, papunduhan mo ng daan. Kaya man nga deteriorate ang aton nga lawas tungod sa aton nga panahon, sa aton nga pagkaon, nag-edad kita, nag-amat-amat, ini palaya, mga kakipay. Diyan, way magkoya, masakit, diyan, lo? Galing mula kung makabugta kung mula last 11 siyang gabi. Matulugan ko guro, last 2 guro. Ay, isa kami siyang nagtuturuok na yung manok kaya, nakapangihi lang ko mga last 11 midya. Last 11 midya, nakapangihi lang ko yan. Tapos siya magbalik ko yung sa Katria, dog. Siya ginawa ko yung mata ko yan. Hindi na kuya katulog yan, bulubuliswa na lang kuya kagadugay-dugay, tukturuok na manok yan. Pagbangon ko, doon ka bugat sa lawas ko, doon kapila na ni ka bisis ni, kuro si edad ko na eh. Kung may mga amo siya na ganing problema, no? Hindi mo na balatian. Pero basi isa ina kasinyalis sang aton lawas, nagpabalo sa aton nga, hey, pa-check up ka kaya may diferensya sa sulod. Okay lang na iya sa mga higko, kang mga yapok sa aton, panit niya kayo gasan, tala na iya habunan, tala na iya kakas na iya. Pero kung nang inang sa sulod sa lawas naton, paano naton may makita naman? That's why kinala kita mapacheck up sa kay Dr. Ramil Oy nga clinic, kay libre, way bayad, kag tanda nga mga doktor da. Dok, problema ko, dok, tatlo ng katikang, dok, ng ano mayong man, kadagabi, kabasa, pajama, kuya. Tatlo ng katikang sa manyo, eh, di ko na mabungga niya ang ako niya pangihi, eh, pilmi lang basa, pajama ko. O, lagay ang pangshot kuya ko niya. Tapin pag yung tabaran ako yung mag-ilis pajama ko, ang mahala na da. Di siyang una, siyang ubing ka, no, ha? Pwede mo lang gani, mabunggan niya, tagay siya kauras, no, kauras ang pangyion mo. Nga ako, nag-aedad ka na yan. No, hindi mo ganyan mabunggan. Aw, ha? Hindi nyo ganyan mabunggan ang pangyion mo, yami. Bahala na yung manaw ko series siya. Ah, to, si Paranay, ha? Ang iba naman niya, hindi wala takot, di mahuya ka man sa amin, no? Tungkol nga magka-disturbo ka man sa pila ka mga pasero, yung upon mo sa series. Palakton mo lang yan, pay-pay ka lang liwat, pay ka lang liwat sa ang pliti. Kaya daw, manghihi ka na ganyan. Pati ang iba niya, dito, hindi ko kwanta. Sa lain, watcha ko yan. Pati ang series, hulat eh. Hulat ang mga pasero eh. Di karon, tatlo katikang na lang tani. Lo, banyo na ka para magapanghihi ko. Kung nga eh. problema niya ka siya gawak na dayon ni kumunggan. Sa una niya taga pila magani ka oras siya gani ako niyang pagungan ini. O daw sa wala ba lang niya tagdua ka oras siya sa kumubin ko. Ano yung nag-edad ko yan daw bahala na. Daw hindi niya mabungga niya mangihigi ko yan. Kahit tungo daw garter bala daw. Ang alagyan sa nga ihi na to. Mas kulong mo na, may muscles mo na. Now, sa daw garter mo lang nga daw, naiya na mo lang. Sa kado ngayon mo nga gamit sa imo nga nilargo kung sa imo nga shorts, abe, nga may garter, sa uli, maiya na lang siya. Diyan mo mo na yung maskulo naton sa muwer sa may uritra naton da, sa may nagyas ang ihi da, nga nagapugong abe, maskulo na da, nga nagasirap, sirabri na da, no? Sa una, sa hubing ka pa, di kusog pa yung kiti, do, ha, hubing ka pa mo, no? Pero pag di gulang mo na gani, ara ka na tungtong sa 50, kung 40, late 40s, 50s sa 60s, pasaka. No, hindi ko sa gani, iba niya, hindi ka batya ka panghi, nagali. Abi, magun, amun na problema mo? Amun na problema mo, ang ihi mo? Kantong lang sa klinik ni Dr. Ramil Oim lang. Kay pautod na na. Hindi ha. Hindi na po pautod na. Hawa ka na nugon. May mga product na iya, nga makabulig niya. Basta kanto lang bala sa klinik ni Dr. Ramil, hindi ko lang ni mahambal kung ano ina. Kahit tungod nga, hindi ko autorisado nga maghambal sina, kundi ang mga doktor lang ni Dr. Ramil nga ginataga niya sa otoridad. Pero kung amo na problema mo yung may edad ka nga daw, hindi mo punggan ihi mo, siyempre dugi-dugay niya, ngita kayo daw. Ngita kayo siyang mapalipod-lipod ka naman, maihi ka naman. Kalisturbo, blahaw. Gusto mo man punggan, pero bausos na more mo pungga na mawasak ang kalibutan. Amo na problema mo, kanto lang sa kay Dr. Ramil Oy Klinika, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pa-check up ka. Hindi ka mauya-uya, Dok. Lain matyag ko. No, ayaw ko blatian, bro. Hindi ko punggan pangihi ko. Tapos, Dok, may insomnia pa ko. Ambon ko na insomnia na eh. Base ambon ng mga simple, ng mga indikasyon kag gina-communicate na kita. Sang atong lawas mo lang. Kag ginapabalo kita, may something wrong. May diferensya sa loob sa lawas naton. Nga ang doktor lagi ni Dr. Ramil Oy nga mag-explica sa ato sa tadlong mo lang. Nga para machindihan ta, kag mabuligan ng lawas ta nga mag-ayo mga ka-K5. Liwat ka doon lang kamo ha, sa tanahan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil, libre ang check-up. Wala sing bayad ha. Dito gani ang ito gani ang listahan ng sang ano man. Ha? Sang schedule bla? Dali lang bla kay pangitaon ko kay para maka... Ari. Ha, schedule sa mga doktor sa klinik ni Dr. Ramil ha. Tandaan nyo ha. Una gate sa Hinigaran. Domingo ng adlaw ang schedule sa konsultasyon libre na. Sa Hinigaran da sa klinik ni Dr. Ramil. Sugod ang konsultahan ay na alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Hinigaran ha, Domingo, Sunday. 9 a.m. to 3 p.m. Sa Kabangkalan naman, Lunes nga adlaw Kabangkalan ha. Amo magyapon oras no, alas 9 top alas 3 sa hapon. Lunes nga adlaw, libre konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil ha, sa Kabangkalan. Mabinay ha. Tuesday con Martes. Alas 8 y media sang aga, tob-tob ala 1 y media sang hapon ang konsultasyon sa clinic ni Doc Ramil Oyang. Sa Bacolo, jadi Thursday and Friday. Thursday and Friday, ati ano niya, daily niya? From Sunday to Thursday, to Friday. Friday, no? Bacolo, jadi alas 9, tobto alas 5 sa hapon. Sa Bacolo niya, everyday, daily niya. Magluwas ng abi sa Bado. Alas 9 sa aga, tumtum alas 5 sa hapon, ha? Libre ng konsultasyon din sa Bacolod, ha? Sa Clinic Dr. Ramil. Tumaga na gid sa main gate sa Paglam Sports Complex. Ha? Now, karon sa Sagay, mamati mga taga-Sagay. No? Alas 9 sa aga, tumtum alas 12 sa ugto. Ina siya Martes kagwibis ngadlaw, ha? Martes kagwibis ngadlaw ang schedule sa free consultation sa clinic ni Dr. Ramil Oida sa Sagay. Alas 9, top-top, alas 12 lang. No half day na sila bali. Pro Tuesday and Thursday, duwa kadlaw ni. Ha? Tuesday and Thursday. Sa kades, mate. Wednesday, alas 9 sa aga, hasta alauna sa hapon, da sa Cadiz, no? Sa clinic ni Dr. Ramil sa Cadiz, ha? Kag Victorias, every Friday, alas 9 sa aga, tumtum alauna sa hapon. Amula na, da na kita, nai. Amula mga schedule kag oras sa clinic natin, ha? Sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Niya galing lo, wala magko problema lo. Galing problema ko lang, bata ko bala. Nakulbaan ko. Nga nakulbaan ka. Niya kay ti, siyempre, sawa ko putot. Niya ko putot man. Niya plano ko daan niya mag-basketball player ni sa mo. Di samtang bata nyo gatubo pa. Biskan na inyo yung jeans amin, no? Mga pututan ka, pututan ka. Kanto lang bala sa klinik ni Dr. Ramil, bala. Samtang nagatubo yung bata niya, may tsansa pa na ya. Nga magtaas niya ya, tungod sa mga sikreto. Gadra lang niya sa klinik ni Dr. Ramil. Ngang mata mo yung abi 7 years old, 5 years old, abi. Gusto mo mag-training sa basketball? Kaya gusto mo mag-basketball player sa magdako, sa 5 years old, 7 years old, baka dala sa clinic ni Dr. Ramil. Kaya may sikreto din sa clinic ni Dr. Ramil nga para mag-taas yung bata mo, biskan putot ka pa, nag-ginikanan, abi, nanay, tatay, putot. Dalala mo lang bata mo ito, bla. Nya ko lo, eh, ko problema. Bata ko problema, ko munyo. Do, gaugda si ma'am niya sa eskulahan, bla. Kiman, kapila na suliton ang leksyon. Do, eh, gaslo, chulo, ya. Ano ni Mayula, lagaon ang notebook yan, libro, lagaon, painom siya. Hindi man maluwi mo sa bata, eh. Sa una pa na yung Estelia. Hindi may harap magandang Estelia ng libro niya. Uya, ha? Magtulog kong gabi, butang sa dalumulunan. No, nimla, para mag-alam ko, no? Muna problema mo dala sa klinik ni Dr. Ramil, bla. Ang bata mo yan, maalam niya, abtik ang memorya mo. Sa una yan daw, habol ang iyang paminsaron. Dalal mo sa klinik, bla, Dr. Ramil, bla, may mga sikrito, tataya. Kung paano mag-alam mga bata nyo. Ari, bagay ng seryoso, kung may mga delikado ka mo yung mga balatian, no? Katulad sa cancer,
4: early stage ng cancer o kung mga sinyalis pa lang sa cancer, no? You know what, mga ka-K5? There was a time nga sang una pa ba, no? Way back 2009, baguro, no? Sanggap na kami ni Doc Ramil o'y programa sa isa ka radio station. May isa ka maestra sa isa ka university, no? Hindi ko lang pag-i-mention ang ngalan. Kilala ko siya, no? May breast cancer sa stage 2. Siling ko sa iya nang kanto ka sa clinic ni Dr. Ramil Oy. Eh, because at the time 2009, I guess mga ka-K5, no? Nag-program na kami sa isa ka FM station ni Dr. Ramil. O naging kami nagtandem nga doon sa radyo. Sa FM, ha? Sa AM, yung may ginatandem na sa AM. Kami ya sa FM, kami ya tandemanay, no? Or sa amutong time, no? Karon, ining kilala kong maestra sa isa ka eskwelahan nga college, no? Gatudlo siya sa AM, no? Gatudlo sa college. May stage 2 cancer siya. Naway siya kapati sa mga natural bla. Sige ko kato, kamala kayo Dr. Ramil, oy, dalawang na kato. Niya, sige lang kayo may doktor ko. Karon ang iyang, wala na kami minakita na, no? Wala siya nag-upod sa akon. Ang iyang breast cancer from stage 2 nagkanto na sa stage 3 going stage 4 amon ang iyang sitwasyon. Karon nagpalapit sa sakon kay before because wala siyang alibyo ang iyabing pambulong amino. Though out of desperation, abi nag-approach ako, no? Nawa siya kapati mo. Yalo, may digin mention ka man sa ako, nga doktor. Ikaw, amigo ko, nabi, pwede ko nakapatanaw siya. Pero ang iya, gali status, gali stage 3, breast cancer, going stage 4, lala na bala. Kagintaningan na sa isang doktor, anom na lang kabulan. Anam lang kabulan, amo na sa kadisparate nang nunuman niya guro ako. Yan daw may migo ka mga doktor, tinulipatan niya si Dr. Ramil Oy. So, gindala ko sa kay Dr. Ramil Oy. Kinpakilala ko sa kay Dr. Ramil Oy. Niya, kudal alang ma'am ang imo ng mga resulta, ng mga papeles mo, ng mga basihan sa imo yung diagnosis para matunan ni Dr. Ramil Oy. In short, abi mga kakibay, yung pakilala ko sila, kag nga nagtuo sa kay Dr. Ramil Oy, niya ma'am, amon ni imo himo, ano mo ni imo to. You know what, mga kakibay, ang ginihimo namo kay may live program kami sa radyo. Wala sa namong interview, anay. Kuni ang iya lang result mula sang iya nga cancer ni kataas. Di ang plano namon ni Dr. Ramil Oy nga basahon namon every 15 days to 1 month, no, iyang konsultasyon para kung may progress kung wala. Ano tabo mga ka-K5, nung ni anong nakabulan ang yataning, kagisunod niya ang mga advice ni Dr. Ramil Oy, nagnubo ang iyang cancer cells, ha? Nagnubo! As in, every month, ginapacheck up sa namo sa laboratory, para ma-determine ang progress sa cancer, kung nagnubo, kung nagtaas, basis sa mga gin-apply ni Dr. Ramil Oy ng mga Aracia Clinic, abibla, nga natural. Now, karon kay tungod nga gina-personal ginyang ni Dr. Ramil Oy nga buligan siya, abi, tanagin mo Dr. Ramil hasta nga sa ulihi, nabasa niya na kalipay sa niya, Dok, may resulta ko ni sakon nga, ano ni, nga laboratory. Lipay-lipay isa sa paghatag sa amon. Niya, Dok, ang akon cancer na dula. Medyo ikaapat niya nga bulan, mga ka-K5, no? Ikaapat niya nga bulan, yung
5: pagpatigayon sa pagsunod sa kay Dr. Miloy, ang iyang stage 3 going to stage 4 nga breast cancer na dula base sa ginaparequesta na mo ni Dr. Mil mo nga every month may dapat may may laboratory ka para madetermine nagsaka o kung nagnubo imong cancer cells. Nadula after 4 months o 6 months mula, I guess, no? So kalipay siya kayo kagin live interview siya, kagin reveal yang iyang apelyido, ngalan niya, eskulahan niya, iyang profession, kagdamo nakakilala siya. Kag, well, disalbar sa eh. Kag dito nakilala si Dr. Miloy mga ka-K5 tungod sa amon nga magpaninguha nga duwaman nga mamuligan to ang cancer patient abi. Dito nakilala si Dr. Mil nga expert sa galing magbulig sa mga lala nga makakaso galing. Especially mga breast cancer na. Di mo dito nagbalaho ba? Damo nagpila sa clinic ni Dr. Miloy. Amo ni Dr. Miloy niya, sir, pilang kadlaw. Matukod ko clinic kada banwa para mabuligan kung damo nga tao. Amo ginayang iya yung dumduman ko sa astasubong mga kakifive, no? Way back 2009, nga until now, aragya po sa akong heart, aras sa akong mind, ang ginambala sa akon nga, pilakadlaw, hallelujah. Sir, patatawag sa akon, no? Nga pilakadlaw, sir, gusto ko ya, handom ko ya, kada sudag, kada banwa, may clinic ta para makalibre konsultang tanan. May para damo mo buligan ko ya. Di subong mga kakipipe, amunin ning katumanan mga kakipipe. Amunin ning katumanan. Daw may ara na sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mga clinic ni Dr. Miloy sa Rojas City, meron na si Iloilo, Santique, Saklan. May sa Dumaguete, no? May Bayawan. May ara na sa Kabankalan, may Sagay. Damo-damo mga kakipipe. Lumundamo sa clinic subong, amo na ni katumanan sa iyang mga handom, kag ako to ya ang living witness niya, no? Ako ang proud to say nga ginahambal ko sa inyo kay wala ka mo to. Ako lang ko to. Ako lang to, at the time, ako lang ko to kabati. Nga paghambal niya sa pilakad na, no, gusto ko, damo ko mabuligan ng mga tao. Tungon na pa, yun itong isa ka lala nga kaso. May breast cancer nga stage 3, going to stage 4. Na-revive niya pa mga kakipam ni Dr. Miloy. That's why nga ginapabalong sa inyo nga itaya ko pangalan ko sa ina nga ina nga pang imitar sa inyo nga magkantog sa clinic ni Dr. Miloy because witness ako. I'm living witness inang sa itong pasyente nga nampawagin mga kakifive tungod sa bulig ni Dr. Miloy. That's why hindi ka mo mag-duwa-duwa. Kaya libre ang konsultasyon, ang tuyo yung pagpatindog sa clinic niya kada lugar is para nga may dangpan ka mo nga mga, especially mga pigado at nga mga utod nga hindi yan makasarang magpakonsulta man o magbayad sa consultation fee. Libre ang konsultasyon da sa tanan nga clinic ni Dr. Miloy. Now, natabo mga ka-K5, no? Well, napatay ang pasyente. Kung ginambalan to siyang 6 months na siya, no? Sama sa doktor niya. Una-una sang uni pa si Dr. Miloy kay tungod nga terminal ng kaso ya. Going to stage 4 na cancer ya. Desperation nang ginapor si Dr. Mil nang pawan siya. Nabuhi siya sa sobra sa 6 months nga gintaning siya. Isa lang gig reminder siya ni Dr. Mil niya, ma'am, i-continuous lang ang resita ko sa imo ng mga pagkaon. Mga prutas, mga gulay. Continuous mo lang programa for the rest of your life, no? Because amo ina makasalba sa kabuhi mo. Isa lang ako na yosi mo, hindi ka magkaon sa isa ka paggaon eh. Kay inisya, madasig ang pagbalik sa kanser mo. Kag pwede ka matay mo. Karon ang basin dito, naglaom siya nga ayun na ginsya. Duwa na katuig, di ang taning sa doktor siya, no, kabula na mo. Karon duwa na sobra katuig nga buhi siya. Nag-testing siya sa ginadilian ni Dr. Miloy. Anong ginadilian ang pagkaon ni Dr. Miloy nga kaunon niya, be? Sinugba? Sinugbang isda, sinugbang baboy, basta sinugba da, ha? Manok ay nasal na kung sinugbang nga talong, basta sinugba. Hindi, magkagin magkaon sinugba, mama? Ngayon na kong guru, kaya di gintaningan ko sa ibang doktor. Ha, una to nga doktor, anong kabulan, patay ko? Ha, two years and sobra na, buhay sa Gyapon, ngayon na kuya. Wala yung sunod si Dr. Ramil Oy nga bilang for the rest of your life, ma'am, hindi ka nakamagkaon sinugba, ma'am. Ang ambas ang bana kay napatay niya no, sir, na patay bilang misis ko, ni nag-ayon sa kay Dr. Ramil Oy. Niya, napatay niya siya. Uy, anong ginamatyan niya? Niya, cancer, naglukmat ang cancer niya. Niya, why not tanani mo? Why not tanani ang cancer niya? Nag-puhuhay na itong cancer niya? Ginalok, maging kaon niya isang gindalian ni Dr. Mil mo. Ang panay sa'yo sa manabla. Kung ano sirang gindalian, ano ginbawal ni Dr. Mil siya, sinog ba? Kay tungod ang carcinogenic, ano na, something, no? Ang miara sa may sinog ba, nga hindi niya nami ang epekto sa cancer, pukawin niya ang cancer. Tanan to nga cancer to, lipong na to, ginpang hibernate ito ni Dr. Ramil Oy, nga hindi magulwa mla. Ang makapagwala sila ni Watt kung makakaon ka sa mga may sugba ng mga pagkaon. Ang ginimo ni Dr. Ramil, you know, ginpang ibang tago yung mga cancer, no? Ginpang lipong niya lang, ginpang hibernate niya. Amo mala na imo, mahimo sila mo para hindi siya maglato mla. Tungkol sa pagkaon, pagkaon, may pagkaon ng cancer cells nga hindi siya mag-progress mo. Tingin pagutuman ang mga cancer cells hasta nag-hibernate sila. Pero magwa sila gali kung makakaon ka sa mga sinugba. So in short, amino na yun, kung wala siya nagkaon sinugba, tani buhi pa to siya. Ginbawal, ginsiya mo nga hindi kanya ma magkaon niya sa hinugba, ma'am. Dinaglaom siya yung titaning siya sa ibang nga doktor niya, anong nakabulan. Kaya Dr. Ramil niya, duwa katuig niya, buhay isa. Sobra na siya duwa katuig niya, ayun ako. Hamba na ginsiya, ma'am. For the rest of your life, hindi ka na magkaon sa hinugba kaya mabalik ng cancer mo. Nilipat sa guro ko na tapang sa guro ka. Idla guro sa sinugba guro. Ngayon na kuya, 2 years, sobra na kuya. Ayun ya, wala ko cancer ya. Sus, why ganis siya kasi mana, hospital? Why nakagawa sa hospital? Why nakagawa sa hospital? Rikta na siya sa punerya na yun. Ha? Kadasig lang. Kadasig lang yan magbalik ang cancer basta sinugba gali. Kung may cancer kami nga nag-puhuway, ha? Kay magbalik sa gali kung may kaon mo sa sinugba. That's why mga ka-K5, no, I recommend, no, nga magpakonsulta gi ka mo, ha? Is ka seryoso pa ng iyong balatian sa kay Dr. Ramil Oy nga clinic. Kay mabuligan gi ka mo, no? Because I was there a witness ang amusin na nga sitwasyon. Nagasugol lang si Dr. Ramil Oy. Ang iyang mga handom, subong amuning witness man ko, kung anong mga handom yung sa una. Kung subong ano nakuha yung subong sa iyang pampangabudlay, kung pampaninguha, witness man ko gyapon subong. Nga sir, kung mag-tinad ko, dalon tagid ka. Nga updon tagid ka. Niya kay man ang mga announcer kalabanan. Kudo kalabanan kami nga mga announcer. May dating lang kami. Pero may datong. May dating lang ah. May wala datong. Ang muna kalabanan sa mga announcer.
4: prosan diri kami sa kay Dr. Milloy, may dating na, may datong pa.

0: mga adventure ni Ramil Uy, ha? Pero bilib ko siya kanina, very happy. Kinsa ka nagpatingayon sa first K5 NIR DTX 500 broadcasting competition. Very successful. May namuligan naman siya sa larangan naman sa journalism. Nadiskubrihan naman ang mga potential sa kabataan. Nabrihan naman ang mga interest nila, mga passion nila, mga handom nila sa pag maging journalist in the future. Mga ka-K5, hindi nga bahin na dulo na sa aton sa Dr. Pinoy's Kuling Kapsul. Dr. Pinoy, namigit siya kayo nag-tunaw sa mga plake sa aton nga korason o kung sa aton nga mga ugat, ha? Kag natunaw yung man ang mga uric acid sa aton nga mga gouty arthritis, naghatag sa supply, dugang, oxygen sa aton silula, sa aton ugat, kag sa aton utak. Dr. Pinoy's Kuling Kapsul, namigman sa mga prostate problem, may mga diabetes, may mga high blood. Kung ikaw ka Dr. Pinoy's Kuling Kapsul everyday, layo ka sa heart attack ang stroke, ha? Kampiyon isa sa korason. Inisang suplemento, Dr. Pinoy's Kuling Kapsul, wala sang overdose, wala sang side effects. Himo inisa shark liver oil, ha? Namiging nga suplemento para sa mga maidag, kag sa mga bata nga parehas akon. Nagapakupos sa mga yuma, nagapanami sa aton panit, nagapanubos ang aton blood sugar, nagapaayo sa asma, sa may mga irregular menstruation, dysmenorrhea, namigid ang Dr. Pinoy, ha? Sa may dengue, dasig mapasakas ang blood platelets ang Dr. Pinoy. Kag sa may mga psoriasis, Dr. Pinoy's Kuling Kapsul, hapos ng baklon, ha? Available sa halos na nga mga butika sa inyong lugar sa Bilog and Negros Island Region kag sa Bilog ng Panay. Kantulang ka mo sa mga suki inyong mga butika o kung pharmacia. Dr. Pinoy's Kuling Kapsul available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore kag Generics Pharmacy. Sa liwat mga kakipab, Dr. Pinoy's Kuling Kapsul. Inigabahin man doon lumang sa aton liwat sa DTX Beauty Soap, mga ka-K5. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabagas mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty

0: Sa mga baka, sa mga butika.
1: Kadaragsa nga pungkod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Masakit mangihi?
5: Mag-Sporebiotics ka!
4: Basi UTI na ina!
5: Mag-Sporebiotics na!
4: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
3: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
7: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
9: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Bretonyo, day, musta ang bolang kape, pre?
12: Wala-wala, gidpre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
13: Performance mo bala? Maluya na?
14: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
13: May baka kag vabuwas ka.
14: Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, musta po lang agabi, pre?
12: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Eish! Sabat si mo sultiro man. Magutun tau gangan mo. Ay, yan ay kanilang. Mayugap ina Gilo Loperty kadambos ang ulan di, ha? Adiri sa hinumbaan. Kaginap na yun. No? Mga last days, no? Sigurado nga may bahagi ni Gilo Lobo. Si Bro Leone sa hinumbaan, ha? Kami pa, wala lang. Madamuging salamat, Gilo Lo. Nainom ko na ang DTX sa banag kang Mighty Sea. Sige, Bro Leo, may gabi na si mo, ha? And good evening. Hello. Mayong gabi, Gilolo. Sakon, ginainom ko na ang D3Bio. Ang habon, hindi pag inuma, ha? Ang habon nga DTX Beauty Soap, ha? Ginagamit ko, Gilolo, 69 years old na ko, from Vilen. Vilen! Hello, Ma'am Vilen, ha? Mga kakay-five, no? Hindi nga bahin na doon na sa aton sang DTX Beauty Soap and Gina Seafood Restaurant. Mga kakay-five, ang Gina Seafood Restaurant, kung wala pa mga kadtubaw, tanawan nyo bala? Tanawan nyo sa Facebook bala? Kung ano ang kanami isang lugar? Kanami isang lugar kag bisitahin yung ilang Facebook page arandang mga videos and mga picture bla sa mga pagkaon kag mga luto nila kag subong man sa mga bisita nila sa restaurant nila kung ano kanami isang restaurant sang Gina Seafood Restaurant bla katuin nyo bla sa Facebook bla type nyo bla Gina Seafood Restaurant. Pag-type nyo sang Gina's Seafood Restaurant, makita nyo na mga vlogger, makita nyo na mga seafoods nga shadow kapreska ka mga tao nag-a-lurder bla. Nagakalaon sila sang mga manamit nga pagluto sang seafoods only at Gina's Seafood Restaurant. Ha? Isa na dira siyempre ang ilang bestseller, no? Sinigang nga isda ni no palapala style kag butter garlic shrimp sisling manumbok po ka naman namin mga kasag sang kapunanon mga kasag mga kakipap daw sa Gina siya gabukid ang kasag pasayan sa dagat manlagko no. Mga lokos di ang daw mga botkon ka lagko ya rada nami sugbahon ka adubuhon subong tilawan nyo man ang diwal bla diwal kagang ining abalone shell han now karon bisitahin nyo lang Facebook page ha para nga makita nyo gin ang mga gusto nyo makita ang ilang menu ang ilang lugar, ang ilang function room, ilang dining area, ang parking area nila, parti kalapad-lapad. Si Sinta, guro, Sinta, kasalakyan, gigo, guro, no? So, tapos niya magabantay. Aran na yung address, ang telephone number ni Ma'am Gina sa ilang Facebook page, no? Aran nila, no? Kung gusto niyo magpa-reserve sa ilang function room, 20 ka mong katawo, kagpasaka, may birthday, okasyon, o con meeting, o kung alumni nyo da, o kung inyong pagtipon-tipon para sa inyo da yung konveniente, pwede nyo makupar ang function room sa Gina Seafood Restaurant. Itawagan nyo lang si Ma'am Gina para ma-schedule kang ma-preparar, ha? Sa liwat, itype nyo lang, ha? Gina Seafood Restaurant. Ha? Ano man ng okasyon o celebrasyon, basta sipos ang pagkabalan, isa lang atong katuan kag wala sa iba. Diri kita tanan makanto direkta sa Gina Seafood Restaurant, ha? Mao si Mama Insuli, may gabida ha. Si Ma'am Orlina Vergara, Insuli, may gabida. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K-Fab J. Lolo, nagpasalamat gid sa pag-upo nyo sa buong gabi sa ito. No? Kita na kita, boss, na mumagyapin oras ha. 9:30 in the evening till 12 midnight, dili lang sa K5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always, ha? J. Lolo signing off. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

K-5 News FM。

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hmm. Hindi lang gini-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
8: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinaka-susceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doa, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
4: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
8: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimos ang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
4: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
8: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
4: ay, damo na,
8: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
4: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
8: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
4: Ang lawas.
8: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichance oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permichance oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatuguhan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
4: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
8: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria, amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ning kan, piston, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
4: Daw mintinado nga sa lakya, no?
8: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ang nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500, garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500! DTX 500!
0: Ang sitomasyon sa barangay
1: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
0: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
1: Tumang kong DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
0: 3 times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawan.
4: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
8: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo diyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma gaprolap sa vaginal canal or kinatawag sang babay Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues, kaangay sang itwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayenan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawan na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay ti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
4: baklan
8: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
4: hindi chocolate.
8: Missis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: So isa sa mga problema sa chan Sir GP ngayon, usually nagaresulta sang operasyon, amo ang appendicitis, so kung paghubag sang appendix bala.
8: Biktima mo na.
7: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabuligid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
9: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo. Uy!
8: Naglupok na.
9: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-MITC adlaw-adlaw. Mm.
8: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag mighty si Sir Boy. Do ga sakay ka lang sa tangke or armored car.
9: O kampiyon.
8: Protektado kay abisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, mighty C or pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lang taon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
9: Correct.
8: No? Nami ya. DTX 500, mighty C, kag pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sir Boy, anong mahi sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
9: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
1: Maligo ka adlaw-adlaw.
8: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
7: Oy, dito ito ng beauty soap.
1: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
8: Oo.
1: Beauty?
7: Kung pa-beauty?
8: Gindugangan ang ingredients.
9: Oh. Iba ingredients.
1: Nga beauty. Kay kakulang, abi kung santo lang, no?
9: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo imo skin,
8: na beauty yan.
9: Beauty.
8: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gin-upgrade ang nanligan nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pero may nato na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
1: Clinica Diofresh.
8: Para ang habon. Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
1: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho sa imong ilok. That's why ang Clinica Diofresh.
8: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
9: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
8: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium Sir Boy eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkapi, DTX Premium stevia ang kwan mo.
9: Stevia sweetener.
8: Oh, the healthiest coffee in the world.
9: Oh, kambal. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga rin sa gano mushroom, may DSE nga rin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
8: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
9: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo pag kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
8: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX Premium.
9: Butang.
8: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
4: Kun may bag-o kita nga abon, gin pa nami pag ginamon ang amon nga oil,
8: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
9: Pagkakada ka.
8: Amo na to isla na ang amon isa ka Blan News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
14: Bantayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
8: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balan News. Ang Balan News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
4: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
9: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
8: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
4: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
9: Kasabat na.
8: Ginapangita kag ginapangita na.
4: Ah, ginapangita.
8: Budlay ng ginakadlokan.
9: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
4: No? Monster manoy. Monster manoy.
9: Feeling young. Performing young, kasi extend.
8: Feeling young, performing young.
4: Alright.
8: Wow, grabe.
4: Informasyon sa ikaayong...
9: Ako ka nag-engineer, ha?
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
16: Talk ni Doc.
9: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mag-yapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. So kung adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
8: Te, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya maka-replicate?
9: Hindi siya kapadamo.
8: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka D3 Bio, kaya nga gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
9: Kung makasulod
8: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
16: Kaya gapo.
8: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
1: Oh, okay, why ka na tumar di
8: Tribayo? O kayo'y nalipatan mo yung tumar di Tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si Byros. Paggawa ni Byros, patay man.
16: Patay gapo.
8: So, amo na kapirmi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong alawas agin sining mga kagaw, agin sa Byros, sir boy, every 8 hours inom giga di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang ya Byros, ha? Nga iapat yon tanan nga kagaw sir boy ma virus man ma bacteria man ma fungi man ma parasites man kayang kaya nga patyon ni di Tribayo te biskan may HIV ka pa adlaw adlaw lang inom may promising nga research nga ini dako mabulig sa may mga HIV mga tibihon kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas
1: kung ikaw bisyohan ano nga tabo nga taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika di Tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely picomaric acid, ha, ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika di Tribayo. Ang nami gid sa klinika di Tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
8: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
1: Layo ka mapatay, kakugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang di Tribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busip on kagilanat, gaklinika di Tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sa klinika di Tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
17: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang NCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
17: D3 Bio. Ang D3 Visio, yung may D3. Alkaline, nga vitamin C.
19: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
17: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
20: Para sa libre nga check-up, bisita halang.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
17: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
21: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
8: damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isang adlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
1: Gusto.
8: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Opdan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
9: Kamuna ka kampiyon sa Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa Ditribayo, ha, sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. May isa to ka-quote, hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
7: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar natin sa Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release sa isang ginatawag appetite controlling hormones kang isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusok na o nagakontrol.
8: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
1: binder
8: mo dyan.
9: Ha? Oo, tuwid na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
8: Oo.
9: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na ito.
8: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
7: Oh, pareho lang nila naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica Ditribayo ka, tumagin na padamo niyang leptin.
1: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulog sa iban.
7: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ton, ina, kon naka-Clinica Ditribayo ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kon metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason nga diri sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amo-amo lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mala Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
9: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica Ditribayo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw Ga Klinika D3 Bio ka.
20: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at lawadlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Maliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: 101.5 K5 News FM. Las 4:38.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo.
10: Balita K5 sa umaga!
11: Balitang K5 sa umaga!

0: Balitang K-Fi sa umaga.
1: Balitang K-Fi sa umaga. K-Fi sa umaga. K-Fi. Ayaw. Areglado mga ka-K-5 sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati. Lunes na Lunes, pecha 14 na sinimbulan sang Septiembre tuig 2026. Magapalayag naman ang inyo pala tuntunan dala ang mga dalag ko nga mga balita karon nga aga. Luzon, Visayas and Mindanao. Tabdab sa malabutan sa atong sining nga pagpangalagad karon nga aga. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Welcome na! Ang aton sininga pagpangalagad mga kakivab ginopdan sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamati sa probinsya sang Negros Occidental na maiya 601 tanan ka mga kabaranggayan, 19 tanan ka mga kabanwahanan, 3C ka mga kasyudaran kag anom ka congressional district. Diri sa syudad sa Bacolod mga kakivay mayara 61 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome! Toto Sarge Sara na mga Kaki 5 karon nga aga. Minus kay Kaki 5 Robert Pacardo. Solo-solo kita karon nga aga sa aton sini nga pagpangalagad. Pero enjoy life lang! Enjoy lang sa life ha. Areglado, sige! Sinto dos dias na lang Pasko na.

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: Sa aton sining mga pangulong dinalan, sa aton sining mga balita, lokal Negros Occidental Science National High School ginkilala nga kampiyon sa pinakaunang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Samtang anom ka minor de edad awards sa o kung anom ka minor awards sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting. Lakip na mga ka-K5 na kabaton sang Certificate of Participation ng 12 talan ka mga finalists sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition sa SM City Bacolod kahapon o kagabing adlaw. Underground cabling sa Bacolod pagasogda na sa katapusan sa Oktobre. Duha ka mga bulkan sa Pilipinas, asod-asod nga nagbuga sang abo sining Domingo. K5 League of Champions, kasado na Season 5, nalakip sa calendar of event sa Mascara Festival 2026. Antike gintayog sang asod-asod nga linog, kahapon sang kagahon. Suspek sa pang-hold up sa STL outlet sa Morsia sang tinalikdan nga tuig na dakpa na. Samtang pro

0: NIR, nagpatigayon sang Ote King kag Donald Dunning, Dunning of Rank para sa tatlo ka mga bagong police lieutenant colonel. Hearing may angot sa mga sodasod nga rotational brownout sa Visayas, patigayonon sa madason nga simana. Mayon eh, Negros Occidental apektado sang localized thunderstorm. Amo ni mga ka-K5 ang aton sininga mga dalagong ang mga balita karon nga aga sa aton sininga pagpangalagad. Ang dapat aton nga uluhambalan karon nga aga. Dili kita sa ulat panahon mga ka-K5. Sa ulat panahon localized thunderstorm. Maka-experience sa kita mga ka-K5 sa ginatawag nga mulo magalomon, tob-tob magalomon nga kalangitan nga may panalagsa nga pagulan o kon pagpanagoob sa Negros Occidental. Subong kon kahapon nga adlaw, Septiembre 13 Domingo, bangod sa epekto sang localized thunderstorm. Base sa 4 a.m. nga report sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa. Apektado man sang kaparihong panahon ang Metro Manila. Kag nabilin nga bahin sang Pilipinas. Apektado naman mga ka-K5 sang Easterlies ang Batanes kag Babuyan Island.
1: Ulat panahon.
0: Amiyad to mga ka-K5 ang atong sinilakad sang panahon. Karon nga aga sa atong sininga pagpangalaga. Kamusta mga ka-K5? Ang aton sininga presyo sang mga balaklon nagsaka mga ka-K5 kay man kabaluka may ginapaabot naman kita nga pagsaka sang presyo sang gatong. Amo naman ni mga ka-K5 ang gina korinot sang agtang sa mga pumuloyo ilabi na gid sa mga motorista pati aton dalasada. Tamayara kita mga ka-K5 nga naka bin karon ang proposal na naman di ka proposal kundi i-implement na ni buwas nga adlaw ang ining pagsaka sa presyo sang gatong mga ka-K5. Kuya Joseph Mori, good morning lang. Kuya Joseph Mori, good morning sa atong sininga mga soke sa mga grupo sang Eagles Club. Dira sa sila yung mga ka-K5. Dira sa siyudad sa Bacolod ang Bacolod Eagles Club. Ang Mascara Eagles Club, ang Mascara NIR mga ka-K5. Opo da sa aton karon nga aga sa aton sininga pagpangalagad. Kuya Press, si Kuya Press, Kuya Eagle Press mga ka-K5, si Jesse Palacis, good morning lang. Si Kuya Gob, si Kuya Gov Sobrebiga, ang aton sininga governor. Si Gov Sobrebiga mga ka-K5. Kuya Gov, good morning lang.

0: Areglado, sige. I-check na ito mga kakivibe ang presyo sang gatong. Karon nga aga mga kakivibe. Tinanong mga dalag ko nga mga balita karon nga aga. Diri sa atong sininga pagpangalagad mga kakivibe. Diri kita sa atong sininga mga... kuano? Sa atong sininga mga... national news. Karon mga kakivibe ha. Sa atong sining national news.
1: Balita National. Balita National.
0: Ano mga dalag ko nga mga balita dere sa national? By the way mga kakivibe, ang Department of Foreign Affairs o kung DFA dere sa Pungsod, Pilipinas, mga kakivibe, nagapanawagan sa China siling sang Department of Foreign Affairs. Ngayon China, China na paginugay na ka mga magpadayon pa diri sa inyo sininga pag-build ha pag-angkon sang teritoryo sa Pilipinas ngayon sa Pilipinas na eh angkonon nyo pa nga bre pull out, nga bre pull out na pull out pull out, hoy pull out nila sa NDF eh na kinalan ang China nga maghalina kag-unta to na ang ila sininga paghimo sang pag-pangobra sang isla mga kakibab sa Panganiban in particular. Aray ni na hamtang mga kakibab sa mischief reef kag Zamora Sovi reef sa West Philippine Sea. Amo ni mga kakibab ha tira sa West Philippine Sea. Amo anong nagapangunang kwan ni rason mga kakivibe, nanong mga rason diri, kung nga ginapahalin sila, mga kakivibe, kung kagapahalin sa sinang area, ang mga rason, bangod nga ti ang mga reef nga gina kasugtan na mga kakivibe, amo ni ang Panganiban reef, nga sa din, yara ini nabilong o nasulod, sang 200 nautical miles halin sa sa Pilipinas kabahin sang exclusive economic zone o kon EEZ mga kakifay ano pa nga reef hindi ang refrigerator ha kundi reef ang Zamora reef yara na sulod mga kakifay sang 12 nautical miles halin sa Pagasa Island kabahin ini mga kakifab sang teritoryo sang Pilipinas nga ginaangkon sang China. Anong legal nga basihan diri mga kakifab? Napagkit mga kakifab sa ginatawag nga Convention on the Law of the Sea mga kakifab. Ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Sang 2016 mga kakifive, arbitral award, gin-award na ni mga kakifive, ha? Nag-desisyon nga wala sang legal nga basihan ang 9-line claim sang China mga kakifive. Ang Philippine Maritime ugon Zone Act sa idalom sang Republic Act 12064 mga kakifive bagong nagluntad karon diri sa West Philippine Sea sa Pilipinas nanong mga bag-o kag nanong natabos ang nagligad nga mga inadlaw nagpalupad osang September 7 tuig 2026 nagpalupad sang flare ang Chinese force batok sa aeroplano sang Philippine Coast Guard nga naga-surveillance mga kakifive. Ginakundina ini sang DFA. Nga sunod sang DFA ang ini nga aksyon kag ginapanawagan ang China nga maghalina sa teritoryo. Nanong mga epekto diri mga kakifive? Nano ang posible nga matabo kun magpadayon ini sila mga KG5 nga ang kunon ang area dira sa may West Philippine Sea sa mga Chinese. Magmatuga o mahimo nga magtuga mga KG5 ang ginatawag diplomatic tension. Nagadugang sang kabudlay sa relasyon mga KG5. Ang pagpalain kag pagkaguba sang relasyon sa pungsod Pilipinas kag sa China. Man kabalo ka kung magpadayon na sila kag klimon nga klimon sang China kag hindi gusto ang Pilipinas kay ang kunon man sa Pilipinas nga iyan sang Pilipinas mga KG5. Dire magtuga ini ang kay nagamo. Kaya hindi man magpasugot mga KG5 ang China. Kag siyempre ang teritoryo ng Pilipinas ayan mapasugot lang ang kunon sa China. Tingundi dipinsahan man rin sa Pilipinas mga KG5. Anong matabo sa uli kung magpakatiga ang China mga KG5? Tingundi may mga pilitay na ni may mga force ini nga himuon o mapag pilit mga kibab nga himuon kun matabo tiko magpinili tayo na kina magbinotongay na sila mga kakifay bagang kunanay na sila ma sinki na ang sitwasyon medyo mainit na ang tensyon mga kakifay sa ulihi tiko mainit ang tensyon kag hindi ni ma pacify mga kakifay na yung duha. Kag hindi lang pag-intrahan abib sa iban nga mapungsod nga mapasipay ining duha ang Pilipinas kag ang China mahimo magkinagamo ini. Tikon magpursa pursahon sang China nga kwaon anong mahimo sang Pilipinas? Kung magsiling ang Pilipinas o magsiling ang China te nano girahon to na lang niya. Girahon to na lang nito tal di man di man kamoy magsugot. Natural ang Pilipinas siling sa nga ito sining nga presidente niya kapablema na kapabol man ang Pilipinas ha? Mayara naman kita sa missiles niya palopadaan taman missiles eh? Siling sa nga siling sa nga China niya ngik may kaya mo na mga KG5 masanduko tini kag mainit ini ang ining tension mga kakibay sumaka din tension kag hindi ni magapan mga kakibay hindi ni mapasipay gubot pas lokot ni ang ining sitwasyon sa China kag Pilipinas mga kakibay. Ang masunod ring atikang posibleng mag-file liwat sang bagong arbitration arbitration case ang Pilipinas batok ini mga KG5 sa China. So ano naman ang depensa dre mga KG5 kay gin-recall na sang Pilipinas ang ila sining defense attacks sa Beijing bilang kabahin sang reassessment mga KG5. Ang ining lugar mga KG5 na siling naton dira sa may Panganiban Drift sulod sa EEZ mga KG5 nagapatindo isang island building kaga military presence mga KG5 makitaan mo dira sa may area may sovereign rights ang Pilipinas mga KG5 amo na yung ginapanindugan sa Pilipinas dira sa Zamora Reef 12 noon halin sa pag-asa mga KG5 12 nautical miles halin sa pag-asa mga KG5 teritoryo sa Pilipinas nga ang reclamation kaginang ginapatindugan mga KG5 sa military facilities sa China, sovereignty ni sa Pilipinas. Di wala rason mga kakifive, kaya ginapanindugan ni sa Pilipinas man. Sa kabugusan, ang panawagan sang DFA nga maghalin isa ka klaro nga pagpamatuod sang Pilipinas mga kakifive, nga ginapanindugan nila ang ila sini nga katungdanan kagatungdanan sa West Philippine Sea. Last 5-3 na mga kakifive, hindi nga bahin doon sa kalwan sang power trio. Ang power trio mga kakifive sa aton sininga mga suki, anadira ang DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Amoneng nagadipinsa sa aton sininga lawas mga kakifive. Kuya Jojel Millendez, mayong aga. Good morning Kuya Babeski. Now watching and listening at Tanhai City. Please shout out sa Jade and Kyla Millendez. To Jade and Kyla Millendez. Gina Publico, Alvin Publico, James Publico, and Silvestri Publico. Thanks. Okay, kuya. Arreglado. Sige. Ang aton sining power trio mga kakifay, ginbugusan sa mga kampyon nga mga produkto, ang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C Alkaline Vitamin C. DTX 500. Anong DTX 500? Anong benepisyo sa DTX 500? Mga kakifive. Ang DTX 500 mga kakifive may probiotics ni. Kasi kini nga probiotics nga nagabalanse sang bakterya sa aton tiyan. May enzymes nga nagabulig man pagpanubo sang pagkaon o carbohydrates. Protina kag tambok mo mga kakifive ba. Nagapahagan-hagan sang sa imo sini nga ginabatsyag sang tiyan. Bawa ko nagabutod binutod tiyan mo. Pero may nagabutod tiyan mo. Sakit sa tiyan. Kag may mga kabudlayan ka. Na mag nagablutid lang tiyan mo mga kakifive. Kampiyon ni ang DTX 500. Mas maayo nga pag mas maayo ni nga mga kakifive nga maka angkon kita. Mas mayo ini nga maka gamit kita para maagapan ang aton sininga mga problema. Nagabulig man ini nga mas mayo ang pagsuyop sang vitamina kag minerals. May B vitamins nga maayo para sa aton sininga tagipuhar. Kang nagakontrolar man mga kakifive sa kalamay ta. Kag-cholesterol. Ginatunaw yan eh. Mga kakifive. Ang ampalaya, amo nang ginatawag nga bitter melon, nagabulig man sa pagpanormal sang azukar kung kalamay sa dugo na ton mga kakifive. Kaya mo ni ang DTX 500. Ang D3 Bio, mga kakifive, ang D3 Bio, anong mga benefits diri? Kaya ginabuligan sang D3 Bio para sa aton sininga mga KSS o dira sa my proxy side sa Barangay Tangob. Congratulations sa aton mga membro dira ha. Sa isa ka chapter man dira sa my proxy side sa idalom ni Rofel Dulduco mga kakifive bago nga presidente dali pato pangalan niya. So, kinanglano naton ang D3 Bio. Nag-regulate ini sang calcium kag phosphorus sa aton sining lawas ha. Nag-prevent sang rickets sa kabataan kag osteoporosis ha. Osteomalacia. Osteoporosis sa adult. Ginapakita nga nagapanubo ang risgo sang fracture o kon Calcium mga kakifive, opo na din ang calcium. Mas manami kung ang aton D3 bio. Adlaw-adlaw nyo, kaya man ka namin eh. Halimbawa kung nag-kwan ka, nag-gym ka. Nag-bulig ini sa aton sining muscle, maskulo. Nag-functional sa mayo. Nag-suporta sa normal nga construction kag kusog, puwersa sa kaunoran ta mga kakipay. Ang kakulangan sang D3 mahimong magresulta sa muscle weakness, maluya kag bone pain mga kakipay. Tulaan mo nagasakit mga kakipay. Si ana akin ang lano na ton mga kakipay ang aton sininga D3 bio. Siyempre ang aton sininga Mighty C Alkaline Vitamin C kampiyon mga kakipay. Ang aton na Mighty C Alkaline Vitamin C amo nang nagapabakod sa aton immune system. Ang aton sa mga kabataan bisan pagani kun ma adults ka na, kabataan mo, halimbawa kung naulan-ulanan kaway ka kapaligo, subawan ka mga kakipad, di ubuhon ka na, sipunon ka, kung pigaw ang imo sing immune system. Isa ina sa mga rason kung recommend ginamon sa inyo ang Mighty C Alkaline Vitamin C kay manami ina para sa inyo mga kakipad. Na? So, ginapabako dyan aton sininga immune system. Ninadipinsahan ka para malikaw kita sa mga balatian. Di mo ni mabakal. Dira sa Maze Wellness Product Center, mga kakifay, available dyan aton sininga mga produkto. Dira sa Norma Store, dira mga kakifay, sa Talok, Bago City, available dira. Aray dira ng aton sininga mga Power Trio, ang Coffee DTX Coffee Mix, para makapangapi ka mo adlaw-adlaw. Kada agage makaplo pangapi ka mo da. Hindi lang kayo simple makapangapi ka mo kundi gina-detox ka pa. Ginalimpyohan niya pang tinae mo. Ginapanormalize pang aton pupo. Kung constipated ka mga kakifay, ang DTX Coffee Mix kampiyon para sa aton sining nga mga utod nga gina-constipate mga kakifay. Hindi normal ang pagpupo. Ayos! Dira sa Maze Wellness Product Center. Para sa may ground floor sa Plaza Mart Building, available yung aton sininga mga products. Dira sa may Sharin Store, dira sa may Busay, Kabug mga kakifay. Sa kay Mr. and Mrs. Rex Montalvo, available dira mga kakifay. Kadto ka mo dira, bakal ka mo dira sa ila. Kag nanay, sa kay nanay, o sa kay Inday Villesa, dira man sa may Kabug, available naman mga kakifay. Ang wife na nakabaligya dira si Susan Alipio. O saan o kapaya mo order, madam? Dapat masubong kapitalina. Nagamay mo lang ang kikapital mo sinaya kaya ibaligya mo dahil si mutindahan. At least makabalo-baligya ka ka na. Ang mga manugkapid makato dahil sa simo. Diba? O sige, amo na mga kakifive ang aton sininga. Mga kwanda, mga tiyangke, mga tindahan nga rada. Din pagid dira sa Ninio and Ninia Soft number 5, available man dira nga aton sininga products. Din ka pabe mangita da sa kay Charlene Montinola, sa kay Charlene Montilla. Dira sa may singkang, sa may kwan lang. Dira sa may GR Torres. O sa airport, singkang. Pwede ka mo da mga kakipay. Power trio, kuya mayo ginaya. 3-in-1 na ya. Amo ni ang ordero ni kuya Jodjel Milendez. Kampiyon ya kuya. Makabuli ginaya si mo kuya. Sige! Karon dugo dugay ang iba naman mga kakipay kung di natin mabakal ang aton sininga mga products ng mga tindahan. O ma-commercial kita na ya. Balikay kita mga kakipay sa dugang pa natin ng mga balita. Karon dugo dugay matapos ang pinaka-importante ng mga paibalo. San ba? K5 News FM.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
12: ikapsula mo.
11: Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
11: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: 5 News FM.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
19: Balik na kita mga K5 sa atong sininga pagpangalagad. Alas 5:19 na. Ini nga bayan dulo sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ah, Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-five, ah. Bisyo-bisyo mo nga akong nga. Ano yung Dr. Pinoy? Nga akong nga. Ano yun? Mga bisyo-bisyo nga akong nga kwan man. Wala na gini nga. De? Ilang ah. Bisyuhala na sa akin. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-five, ah. Importante sa atong sining lawas. Kay nagabulig sa atong sining lawas. Agad nga magpabilin nga hilway kag condition mga kag five. Ang Dr. Pinoy Squalene capsule. Amo ni ang importante sa atong sining lawas mga kag five. Kapin pa kung may mga problema ka. Dr. Pinoy Squalene capsule. Di mo ni mabakal ang Dr. Pinoy Squalene capsule. Mga kag five sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, lakip na mga kaki five ang mga butika dira sa Silay kag Talisay. Dr. Pinoy Squalene capsule available dira mga kaki five. Pwede ka mo kakadto dira sa Silay sa mga butika. Kag magapulo pamangkuta lang ah. Kung may available sila sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. O, Dr. Pinoy Squalene Capsule, kampiyon mga kaki five, ha? Ang pinaka-importante gida kay si Nanay Luz dira sa may seaside. Nag-kuhangin sila. Nag-gamit gid siya mga kaki five. Sige. Salamat gid sa aton sining mga KSS sa chapter dira. Sa inyong suporta mga kaki five ha. Yo sir san Dr. Pinoy si Madam. Ang president si Daniel Isugon Jr. Ang aga ang vice president si Rafael Dulduco. Ang secretary mga kaki five si Madam Lizel Dulduco. Hoy ang mga board members ha, Romel Alindog, si Placinda Ricomuno, Rosemary Alunan, si Flor Delisa Espiral, kag si Rosalina Gravino. Do pa rin tinini ni Ma'am Donna Gravino. Dira sa Murcia. Gravino uy. Toto Sarge. Good morning, sir. Monitor lang kami dira sa imo sa imo ang programa. Ruina Villaran Erbito, mayong aga lang. Sino pa? Si Mary Grace Position. Dira sa may salong Salong Dolao, Bago City. Si Ramil Balmira, John Asusina. Dira mga kaki five, John Asusina, si sino pa? Ara si Rambi, si Miss Rambi Gillian Erifeloa. Dira sa may Gaisano, puro Gaisano mga kaki five. Ang Jade's store ara sa may puro Gaisano sa Alihis, maying agalanda sa kay Madama sa Jade's store mga kaki five. Ayos! Sige, i-check ta na mga kaki five ang aton sininga patrol. Dari na kita mga kaki five sa aton sininga patrol. Si kaki five Vincent Obedic Bidina Coralde, Alan Dizos, Sandra Dizon mayang aga. Kag si sino pa? Si Ruina, Ma'am Alma Imbang mayang aga. Sa mga taga-Sears dira ha. May nga gala sa mga taga-Sears. Mimeth Haranilia. Si Jean Montesino Arroyo. Sino pa? Si Rosini Basa Dizos. Si Ma'am Nili Porcadilla. Kag si Boss Elmer Porcadilla. Dira sa Tangub, Bago City. Tangub, Bacolod City. May nga gala na. Kaya sa may proxy side. Salamat gid sa inyo da. Sa mga Porcadilla, Mr. and Mrs. Porcadilla, si Nelly and Elmer Porcadilla. Si Jose Roberto Regalado mayong aga. Good morning kay Five Babes Gantanao, shout out sa shout ko lang. There is kay Fidel Barangay Tortusa Manapla. Si ano na? Hendrin, Angel, Andrea, VK, Grace, Madela, family. O regalado family kay Boss Manoy Regalado. Abaw! Uy, nga, kon nga idolo. Faith Tubuso. Ang Faith Tubuso, mga kakifive. Red Cat Radio, mga kakifive. Fabulous Tubuso Radio, Click FM, connected na kita dito sa bongo. Abaw! Salamat kita. Kuya Randy. Si Randy K. Randy Kanki. Si paring Randy K. Ara dela sa Tubuso, mga kakifive. Sally Alminson, ara naman. Jean Montesino Arroyo, Wilma Manzanares Cobia. Good morning, bo. Si Ma'am Manzanares Cobia. Si May Gorsal. Jennifer Tita, si Toto Humong. Sige! O diri na kita mga kakifive, sa kay kakifive Vincent Dominic Medina Coralde. Siya sininga Bantay Mercado Update.

0: Spotify, Balantay, Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kaki-kaki babes. Ari kita sa boundary sa may Ronelio Store.
1: Kaya oh, Ronelio Store, pertingin mo yan nga po diyo.
2: Kisa Ronelio, kaki-kaki babes. Bangkota siya, kung nagsaka magit ang presyo sa bugas. Kaya kaya naman natin nga wine na katoan, kaki-kaki babes. Kaya naman makita natin rin sa buong hasmen, 58, local rice, 58, white rose, susinita, ang kada kilo, ha? Ang nalawag natin ni 54 man ang planters, kundi ko magsala, local man ni Sir Rono, ang planters mga Kaki Five. Kagang aton nga Kaki Five Babes sa Mangkoton. Sir, may pagsaka magid ang presyo sa bugas.
3: Oh, actually, gimatamat mo nila saka ang persak sa bugas eh. Before, sang do July, yung month, 1 to 50 ang hasmin. Nabuo pa gani da 1190. Nagsamat-amat saka sa subong ang iyang capital now is 1330 na.
2: Okay, paano naman gina-adjust mo lang ang retail?
3: Di, retail na ang pinaka na taas mga ginanset, 3 pesos na taga kilo eh. Okay na natin. Para da sigay lang.
2: Hasmin na oh, hasmin. Kipe babe, hasmin, 58. Ano yung magsanda ka, Sir Ron, na i-imported mo?
3: Oh, imported.
2: Maraming luwas yan, local rice na lang. Maraming 58. So, sintali oh, white rose na ton, local mo na.
3: Local siya oh.
2: Oo, magang planters na ton. 54 at kilo. Ang kalabay na ton, kamusta oh?
3: Oh, maman, daw matamat man saka.
2: Bravo daw to 65 pagkabalo ko. 65. Ang brown sugar.
3: Oh.
2: Ang refined ba yan?
3: Refined 80.
2: 80. Okay, babes. Tiyo mo ng presyo online. Dari sa medyo
1: magpagpagpagpagpagpagpag. Grabe na kapagsaka. Tiyo, subong niya masaka naman. Kaya hindi nagsaka na sa liga dyan. Subong, ano may pagsaka naman eh. Kaya man tiyo nagsaka naman ang presyo sa gatong.
2: Mo ambogit ka dito babes. Pwede magsaka ang kwan. Presyo sa gatong. Ti kwan na ni papalo na ng iban nga presya kwan da produkto ka kipe babes kay ti mo na iban ni mo manila rason pero ti kay iban hindi ganyan na punggan yung kipe babes saka ganyan presya
3: actually isang wala pa ng saka ini yung pwede before isang September 1 niya before yung sa last week sa August na pabalo na yung mga iban ng mga items sa din sa September 1 masaka ya. Example sa mga magic, mga ginisa. Before yan nagpamana so, sila yang nagsaka na sila yung wipe sa
2: abiso na lagi, oh. Abiso lagi sila yan. Kasi was sa mga blacklon na maggrocery nagsaka
3: dito. Oh, ang iba na mga grocery.
2: Oh, ate, kasi pa babes, kasi may pamangkot sa kay Sir Ronelio.
1: Okay naman ah.
2: Okay naman sir.
1: Ang price monitoring na to active man sila nga nag-monitor sa mga presyo da?
2: Ang mga price monitoring, sir, active man sila? Ang mga price monitoring?
3: Wala sila nga lagaw. Di na maraming na-monitor sa mga presyo. Wala naman.
1: Nawagin, no?
2: Ate, mag-wibaman ko na kaki pa, babes. Ate, mo na, makita na sa subong kung mag-pilit ka, babe, kung gusto mo yung mag-suman. Mag-apon 65 ang kilo kaki pa, babes. So, para mo na, ang presyo na, dari sa may Libertad Public Market, Kaki Five Babes, yung ginadulong sa inyo sa reward sa mga suplemento ang ginalang magluwas si sining yung mga synthetic nyo dry yung mga kaguba sa atin nga kidney tugutan nyo na bala na magguba ang atin ng mga kidney dry kung na ibang pang mga organs na ton hindi nyo napagulat ha kasi mag-inom kita suplemento along may obra kita income kita tagaan sang kwan pribiliyo man ang lawas naton nga makainom kita ng mga suplemento nga ginalawang naton kiting iba na pamatud-an naman ka kay babes nga epektibo gini ang ato nya suplemento iya pareho sining katulad ni pareho sining klinika di Tribayo ang klinika Detex 500 ang klinika di Tribayo na antibacterial ini mga ka K5 kay luwas kita maka di ta kita madali magsiburo bala iti may virgin coconut oil ka K5 babes hindi pa kita mabuinan ang aton mga stress kita mga kaki-five ining ko mag-supplemento kita everyday kaki-five babes tagi sa isa malaga kung may budget ka dira pwede pagit pabutangan mo sa klinika di detect sa 500 kaki babes para sa mga gakwa na bala shot up na mga kanila sugar sa ilalawas mga kaki 5 hindi na mag bala, hindi mag-inom sa mga kape dira nga mga taas ang sugar kaki babes kahit kung mag inom kasi na ano adlaw be gat kuno magtener ng glucose mga fructose kaki babes gimo inasang sugar maka-cause para sa imo pagkatambok kaki babes pero kung tingin mag-inom kita suplemento kitang klinika Detex 500 kagang ato niya kaping pampasexy kiti ang Detex Coffee Mix kiti bisan pa paano ga-enjoy ka hindi pa kargado sa kalamay kaki babes kiti pag slim ka pa kiti kung magka-inom kasi ni butanga mo bisang klinika di Tribayo ang GTX coffee mix ining bulletproof coffee nga ginatawag nila kay Kipe Babes Campion. Miskan skip muna ang breakfast muna kay Kipe Babes ang muna yung mo medyo pulopanyaga katabi 11 kung kaya kung makainom kasi ining bulletproof coffee natin naton mga kaki 5 ining GTX coffee mix ang aton nga soft gel dira nga klinika di Tribayo ibubo mo lang Kipe Babes nakita ko na yan may nag-ausar ginaya kahit hindi sila kasaw Kipe Babes tatay gid yun hindi siya kasaw nga gano din lang di Tribayo yung ay ibubo mo lang daan sa GTX coffee mix ang iya klinika di Tribayo kay Kipe Babes dinabubo iya dira sa may GTX coffee mix niya kay kampiyon ko na ito misa magpulaw po din siya bulubalik niya sa iya dira mga kung nabi, breakfast dira, kung ano dira, mga kampiyon, misa may edad na si Tatay Gideon, kaya pa yung kay Babes. Kaya mo na kanya ginadadlaw, ginainom, ining ang GTX coffee mix, ginaparisa niya sa klinika di Tribayo. Available na, ara sa may Bago City, so kinay kay Babes. Ara sa may barangay Sumag, Sheila Trading.
1: Dira
2: so,
1: sa may, kung ano, sa may Marian Store sa Paglaong Village. Kaya kay Sunny Store dira sa Paglaong Village man available din ang atong sining mga products.
2: Ara man sa Jimber Marketing mga
1: Jimber Marketing.
2: Ara man dira ang
1: sa Kansi di Mansilingan.
2: Kansi di Mansilingan sa Kunsing Eatery
1: sa
2: Renews Eatery kagibay babes ara man dira sa Floor Eatery
1: kaya
2: sa may Delmar de Batuyan sa Singtang Airport.
1: Oh, perte.
2: Available da ang mga produkto naton dira sa may Jimber Marketing ara da permi magainom si Boss Manny Manuel Ramos kaki babes kag si Boss Jumel Boss
1: si Nick Manuel Ramos doon din sa kasahon din sa DTX no?
2: Oh hindi sa butangan niya to
1: kung hindi DTX Coffee Mix may ginabutangan niya pa sa luyot mo.
2: Hindi ka tugabang.
1: Ha? Tugabang. Tugabang. Tugabang. Inadali, ano? Tingala ko sa'yo. Ginabutangan niya pa tugabang. No, may ara sa'yo nga.
2: May ara sa'yo
1: nga. Mino nga yan, no?
2: Okay. Miss de Saguro sa unay. Hindi may ara sa'yo kati ko. Kaya siya patamiyakon talaga. Ginapatamiyak ni Mama Arwin Erbito, kini si Ronnie Gonzaga Erbito kay Kuya Babes, si Gloria Aligon, kag si Rogelio Aligon, nag-monitor kit sa aton, adlaw-adlaw, kag Kuya Babes, sa aton mga kotoranda, mga salamat sa Jimber Marketing, Ma'am Rosa, Jennifer, sila ni Jessica,
1: sila ni si Irish,
2: sila ni Irish, si Irish, Ma'am Rosa, si Tagi, si Taugi, si Lemuel, ara daw, kay Pai Babe, kay sila ni...
1: Glibo gulo yung si Taugi.
2: Kakaliba. Sila ni Kid, sila ni Ufis, kay Pai
1: Babe. Glibo gulo yung aking sawag yung Taugi man.
2: Full sign ako ng mga dungol. Gini nga ito mga grupo na Kay Pai
1: Babe. Ang gay mo pangalan na si Manuel Ramos, si Jumil Ramos. Si Gaspar ay ganyan try ito ni Miss Gaspar
2: ay ayaw support ay Toto Frias aming
1: Toto Frias si Edwin Kapada
2: Erwin kapada
1: kapiyo
2: nag-monitor sa mga KPPs manipila mo dalawa talaga KPPs kaya tiwan na ara si Mama Christine na Melordes na kamonitor man sa ato na hindi magkalipat sa ato
1: kuya manay may nga galanda ate Christine kung nanay Wilma man sa nanay Lordes pila mo
2: mga kaki 5 hindi magkalipat tatay Gideon dira si Mama Edith Binuman Mama Arlene Canoy ara na kamonitor si Bus George Mary Jane Ortiz Mary Jane Chavez mga kotoran na ito hindi magkalipat ang ato mga produkto ha magtilaw na ka mo, magtilaw sa mga wala pa nakatilaw. Para makasabay ka mo sa mga trend subong. Sa kape subong, nilang malam na gawa inom sa Nitex Coffee Mix, Kakipe Babes. At yung mga soltero ka magdalaga na ito. Nag-inom naman sa nga ito. Nga Nitex Coffee Mix, kaya yung iba naman, ga-gym-gym na mga Kakipe Babes na health conscious naman sa Kakipe Babes.
1: Advance happy birthday gulay sa kay Mark David Manzanares Cobia.
2: Oh, para boss. Mo, advance happy birthday dress sa ma'am. Pag sa itong mga kautoran din makalipat ha, sa liwat ang aton kuma ang inyo da ilok, mabaho be, mauya na kamo. Itry nyo ang Klinika Deo Fresh mga kaki 5. Ang Klinika Deo Fresh naton hindi lang pampakuha sa aton nga ang sud. Pinapaputi pata naton ang ilok naton mga
1: kaki 5.
2: Sa liwat, hindi mga kaki 5, hindi makalipat, base lechon, araman sa tubang, andet sa may proklechon ng barangay 36 mga kaki 5. Base lechon, gagangaton nga, Mr. Bros, mga kaki 5 tubang bamsi, pagsatubang sa may bago city mga kaki 5. So far mo lang at sitwasyon ng kaki 5, base, kaki 5 sa ato mga kulturan, hindi magkalipad sa liwat, ang produkto naton available sa Kansi, Diman Silingan, mga kaki 5. Upon sa patrol, kaki 5 Wilson Villena, hindi naman si kaki 5 Vincent Corral, para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News.
0: K5 Balantay Mercado News FM.
1: Maraming kasalamat kaki 5 Vincent Dominic Medina Corral din. Iba, kumawas, kabugwas, maayong aga. Ito ang tanang mga kakifab, si kakifab Walsonville yun ha. Dahil sa nga report mga kakifab sa patrol. Mayra pa, namay. Walsonville yun ha. Mirasol Bandun, Maylin. Congratulations. Sa kwan? Sa kay Mark David Manzanares Cobia. Take care ako no. Sa September 16. For patrolman. Kampiyon. Sige. Ara na. Johnny Mary, Tita Marian Olbido, Maingaga, Marlon De La Cruz. Kake 5, Wilson Bellina.
0: News FM. Kampiyon Report.
4: K5 Babes, good morning. Kagama yung agaman sa aton sa ninong ang mga tagpalabati sa balitang K5 sa umaga, si Raj Sampacolod. K5 Babes, ang aton sa mga balita, ang ikat yung sa Bacolod City Government Center kung saan na in-announce kagapon, no, o kung naging pabalo kagapon, na nadakpan na tigayon ang nakawatan na ginatudlo na kapang tira o kung nagapang kuha sa mga steel railings bala sa bahin sa atubang sa Negros Occidental High School K5 Babes. So, pasado ang una sa kaagahon sa iniang timingan sa isa ka personnel sa puso kaga na aktuhan gino nga gapang kuha sini sa mga reading. So gilayon nga nagkatawag sa kapulisan ini ang katapo sa puso kag tigayon nga nadakpan ini ang lalaki no, isa ka lalaki si Kevin Robert nga amo ni ang ginatudlo no sa likod sa serya sa pagpanguha sa mga reeling sa lugar kay Fevereson kay Robert. Kabalo ka delikado gini ni kag kinahanglan importante gini ni ang reeling kay Fevereson kay Robert especially na sa tiyon sa aksidente nakita pa naman ang purpose ni sa reeling no sa atong isa ka panel wala ang nasunog so amo man siya nagsalo sa ining panel truck antes pa man maigo sa pila man kay estudyante nga nagalabay. So sa karon pila na ka reeling sa nagkalaubos na kaginamat-amat ang pagkuha sa kawatan kag tanaw ta kay Fevereson kay Robert no kun na matakna na bala ini on yara pagin sa upod ining kawatan nga amo naman ang magasunod no pagpangkuha naman sa reeling sa amo man sa Gyapon na lugar kay Fevereson kay Robert.
1: At least dakpan okay. Sila.
4: At isa lakpan na kaga may ano naman doon laki doon pa sa kaso sa City Legal Office kay Five Waves and kay Five Roberts. So muna namin ato sa balita gikan sa Bacolod City Government Center ngayon ginadulo sa inyo sa Kalwan sa May PCD 3 Mayo kag DTX 700. Upon naton si K5 Vincent Curalde na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News sa FM.
1: K5 Balita, K5 Sakyong Baga, K5 Sakyong Baga. Maraming kasalamat, K5 Vincent, K5 Walson Bilina, mga K5 The Patrol, Jolio Salisan, Arnado, may nga galang. Dira sa PMMA, Palafin Merchant Maritime Academy, si Robert Pacardo. Ato to siya. Ang manangway na ito, siya mangin kaupod mga K5. Arreglado. Sige, dire na kita sa atong sining K5 kamustahan. I-check ta nang atong sininga mga sister station Iloilo Roa, Santiki, kag Kalibo. Sa atong nang K5 kamustahan, naka-standby na. Ano nga atong sininga mga sister station? O sige, unahon na to nang Iloilo, kung narang Iloilo, Iloilo.
5: Good morning! Nakapangapin na sa Clinica DTX coverage sa Kredresa Clinica o sa K5 News FM. It's your mother, a K5 baby gantalaw.
1: Ay! Sabi ko, anay ko, baby gandang hari. Salamat, Sir Ray! Sa Iloilo mga ka K5 kantuan talaga to sining nga kapis ang Pilar Kapis Sir Jobert Lago.
6: Good morning Sir Babes, ABP, Sir Michael and Sir Nestor, welcome gagmayong aga. Kami diri sa Pilar, maulanon ang kaagahon halin pagkagabi. Gapa na ka mighty sina. Matagan signals ang Bacolod. Back to you Sir Babes.
1: Salamat gid Sir Jobert Lago kadto antang antike ang tambalang ni Smar sa Sir Nestor and Sir Milmar antike.
7: Good morning Daddy Babe Sir ABP SM Jobert Sir Michael kampion ang signal gasa antike anaka inom man kami kang kampion.

0: aton sini nga pagpangalagad kadto ang tanang Iloilo, Sir Ray Espia Umalay Iloilo.
1: Patigayon sa workshop and the lecture ang KPBU sa PEM Iloilo para sa 15 tanan ka mga secondary level kag 12 tanan ka mga college level para sa K5 News sa PEM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition. Kung kahapon mera ka mudra sa Negros Island Region Radio Broadcasting diri sa Iloilo, natalara naman sa September 27 ang pagpakitang gilas sa 15 tanan ka mga bulutuan sa sekundarya kag 12 sa tertiary level para sa makahawat-hawat na kompetisyon sa K5 News sa FM Iloilo Live Reporting Competition. So upod ang mga coaches kahapon, nagpatigayon sa workshop and orientation kag lecture ang K5 News sa FM Iloilo agud mas mapasangkad pagid ang hibalo sa aton mga kabataan sa patagsang pagbalita bilang isa ka mga reporter. So balantayan ini ka K5 Babes sa September 27 diri sa may K5 News FM Iloilo sa Robinson's Place Main Center Activity. Sa dugang naton sini ka mga balita, sa aton sini ka mga pinanggal ka mga taga palamati, isa naman ka drug buyback operation ang ginapatigayon sa aton sini ka mga operatiba. Kung sa diin kapin na masobra isa ka milyon ka pesos ka valor sa suspected shabu ang nakumpiskar sa isa ka makabig na high value individual sa distrito sang Lapus. Ginakilala ang ining suspect kasi alias Janjan, 44 anyos kang residente sa barangay Kalubihan Haro sa barangay Mansaya Lapus sa Domingo. No? Sa itong sining mga ka-K5 na tabo ining pagbaiba sa iya, no? September 13. Suno sa kay saging kasang operasyon sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team sa aton sini mga pinalangga nga mga tag-palamati, no? Nakuha sa paginakop ang 11 ka mga plastic sachet sa ginapatian shabu nga may kabugaton nga 205 gramos kung sariin ang may yaray isang market value nga kapin 1.3 million pesos. Natala naman nga magkapagatubang sang kaso ang nasabitan nga suspect sa kaso nga may kangtanan sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo ni mga balita ramon diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Baby Gantalaw.
0: Salamat gid Sir Ray. Ay ikaw na ang pinakagwapo sa balat ng lupa. Salamat gid Sir Ray sa Iloilo. Kato ang talang ato sining Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
2: Good morning once again sa tumatag palamatian ng mga nagapangunan ng balita dinhi sa amon sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas. Patay ang isa ka 41 anyos nga persona matapos nakabunggo ang ginamaniho nga motorsiklo sa isa ka concrete barrier sang highway sa barangay Tico sa Banwa sang Panay mga K5. Naglungtad kahapon nga adlaw mga K5 alas 10 sang kagabihon matapos nga ginasubay sa nasambit nga persona si alias Danilo ang dalanon mga K5 nga hinalig lamang madasig ang dalagan sa iyang motorsiklo umunggo sa nasambit nga barrier ang iyang sininga Kawasaki 125. Wala gid ta, wala kaabot sa ospital matapos nga gindeklarar sa aton sininga tining presyon sa Saruas Memorial Provincial Hospital nga ginbawian sa iyang hulam nga kabuhi ang nasambit nga biktima. Samtang ka, I don't know kung kapigaduhon o kung sugo ini sang paggamit sa illegal nga druga, no? Ang eskwelahan sa Mambusa Elementary School sa Banwa sa Mambusa o sinulod sa mga makawat, mga K5. Ilalasa ang duha ka Toshiba nga laptop kag isa ka Asol nga Acer nga laptop na ginagamit sa aton nga mga manunudlo, mga K5. Tuno sa report sa principal nga ginbuksan, ginguba ang mga kandado sa eskwelahan, mga K5, sa classroom kag dito na kuha ang nasambit ka mga kagamitan sa aton mga manunudlo. Wala pa sa lead ang aton mga kapulisan, mga K5, sa nasambit nga kinawatay diri sa amon sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Samtang subong naman ngadlaw ABP ginakuan man ginatingwaan karon sa aton sa mga kaubalan sa K5 News FM. Nakapagwa na ang top 15 sa 30 tanan ka mga eskwelahan sa secondary diri sa probinsya sang Capiz. Nagpartisipar sa K5 Live Reporting Competition 2026 Elimination Round.

0: Kaging bugusan sa nagkalain-lain nga mga eskwela, kalakip na ang walo pagid ka mga kuliyo diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Cavite. Amo na mga balita diri sa amon probinsya. Back to you, Bakuloy.
1: Salamat kada Sir Jobert Lago dira sa Capiz mga Kaki 5 kag tuan tanang antike ni kita magpala topleng pa ang tambalang ni Smar sa antike, tambalang ni Smar antike.
2: Thank you so much Daddy Babe si K5 Nestor lang diyan ay. Sa Banwa kang hamtik ang nagligad nga Biyernes, darwa ang patay matapos nga nakabunggo ang andang ginasakyan nga top down sa kasugalaw nga delivery truck sa may barangay Igbukagay Hamtik. Ang dyang top down halin dyan sa may Banwa kang San Jose, pauli rin kunraad sa may barangay Lindiro Tobias Fournier apang dimalas nga naglapaw dyan or nag-overshoot dyan sa dalan kang nakabunggo sa kasugalaw nga delivery truck. Sa kadya may pag-istoryahan ay rin kuno sa tanga kang pamilya kang dyang mga biktima kang driver kang dyang delivery truck. Samtang sa Banwa kang Sibalom kang nagligat nga Sabado kang gabi mga alas 11:30 sa may barangay Alangan Sibalom baw magtatay manjaw pila sir matapos nga ginlabo kagin buno kang magbugto mga kaki 5. Nagakaturog kuno ang dyang mag-amay sa andang balay kang may nabatsagan nga may nagapanglibag gabangdanan nga sanda ka dyang nagwa kagrugturan na tabo Banwa. Nakita dang dyang magbugto nga mga sospek nga nagainam-inam kag may pagbinaisay urabla kunonoy nga ginaparapitan kang dyang magbugto ang dyang magtatay baw ang tatay noy ginlabo sa talinga porsyon kang ulo kag sa lebet samtang ang bata naman ang ginbuno sa likod. So sa talad ang dyang mga biktima padayon nga ginabulong sa ospital samtang ang mga sospek na dakpan man kang ating mga kapulisan nga mga pangatubang kang kaso nga frustrated homicide kag frustrated murder. Amorang mga balita sa antike, balikan nimo Bakulod.
1: Salamat gid Sir Nestor mga kaki 5 dira sa antike. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio Kalibo.
3: Morning liwat kay Febis Norvises, Negros Island Region. Kung may baybas dira sa ililimi, amon man diya. Galing lima lang ka sa Shane. Ang suspect, 51 anyos, ng lalaki taga Banwa ini sa Batan pero nagakadto pa rin diri sa Banwa sang Altabas para magbaligya sang illegal nga droga according sa pagpayag ni Police Lieutenant Palma. No? Ang nasambitan nga suspect, nabaklan siya sang 1,000 pesos nga na kuha sa iyang baybas money ng 1,000 pesos. Kag sa body search, may apat pagid nga suspected siya po bali lima tanan mga kakay 5 no ang na-recover sa iya. Samtang dugan naton nga mga balita may duha kasunog din natabo sa amo no kahapon mga alas 4 sang hapon diri sa Barangay Linabuan Norte may natabo nga sunog rason agin sugaan ng basura tapos nagakalhit na ang kalayo may lang kay araman ng mga kalapit balay nga nagbakit brigade nga wala nagdako ang kalayo. Kag isa pagid kasunog ang natabo man sa Banwa sang New Washington mga kakay 5 ginalantaw nga rason subong, kandila nga ginbilin nga nakasindi dito sa altar mga KK5 no. Mixed materials ang balay kag although may bucket brigade pero ang ibabaw nasunog kay mixed materials ang balay kag kahoy kag kawayan ang sa idalom sa ubos ang konkretong parte sang balay mga KK5 no. Amo lang na mga balita di sa amon na Daddy Babe sa balik sa imo.
1: Salamat gid Sir Michael Celorio sa Kalibo diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga KK5. Tiya iningit patigayon nga reporting competition ba broadcasting competition sa Negros Occidental mga kaki 5 kag sudad sa Bacolod baw gin congratulate gid naton mga kaki 5 gin kilala nga kampion sa K5 NIR DTX 500 radio broadcasting competition ang Negros Occidental National Science High School Victoria City subong ako kagabi gid lamang mga kaki 5. Luwas dire nang konman sang grupo ang duha ka special award nga best in script writing kag best male newscaster mga kaki 5. Samtang naangko naman sang Mansilingan Agro Industrial High School ang ikaduha nga pwesto kag ikatatlo naman ang Sumag National High School. Amo ning mga balita namon dire sa siyudad sa Bacolod, di ko na pag-ibalik sa inyo.
4: Balitang K5
1: Salamat kini Loy Loro wasan tiki kag kalibo sa aton sini nga mga sister station. Mga ka K5 ha. Nenet Haranelia maayong agalan na sa inyo. Daw ginakulabos ng ita sa panahon mga ka K5 may panahon pa prondi na aton. Nulumpawan magida. Nulumpawan ang gida nga kon kapiot ba range. Ikaw daw masarangan ko pa man siguro kay Enchinde ko yung ano kasako gidi. Geraldine Andumahan na Halandumon o Handumon Plaga. Salamat gid ha. Si Liberty Esperancilla Velchis. Maria Elnora Mochilla Shasat. Tere Vergara Sanko Mayong Aga. Sige. Mameraros Lingaya kag George Lawson. Wari kita panahon mga kakifive. Lones na lones. Sa ngalan sa amin nga CEO Dr. Romel Oy, ako sa kakifive babes gandalaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: diaper.
20: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 ng aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Lunes, Setyembre 14, 2026.
4: Makita kag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa ating mga pangulong, dinalan.
2: Mahalitang Regional.
3: Negros Occidental National Science High School, kampiyon sa radio broadcasting 2026.
4: Duha pa tayo sa reglutan niya aksidente sa Antikantike.
3: Kapitan sa nasunog ng MV June Esther, posible nga buhi pa suno sa PCG.
4: Tatlo patay 15 pilason antes ang BARM election sa Cotabato.
2: Balita International.
4: Barko nga may 243 ka mga pasahero missing sa Indonesia.
2: Balita Sports.
3: Gilas Pilipinas daog bato Kazakhstan sa Asian Games.
2: Balita
4: Liza de Castro nagabusong.
2: Balita Negosyo.
3: Tag presyo sang gasolina, posible nga magsaka tubtob 6 pesos kada litro. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang Regional.
3: Negros Occidental National Science High School, kampiyon sa radio broadcasting 2026. Nakuha sang Negros Occidental National Science High School ang kampyonato sa 11th K5NIR DDEX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 nga ginpatigayon sa SM City Bacolod Domingo nga adlaw Setyembre 13. Nagpauli ang grupo sang 20,000 pesos nga cash trophy kag medals. Magluwa sa major award, nakuha man sa grupo ang Best in Script Writing kag Best Male Newscaster. Second placer naman ang Mansilingan Agro-Industrial High School kag magapauli isang 15,000 pesos nga cash, samtang third placer ang Sumag National High School kag nagpauli naman sang 10,000 pesos nga cash. Nakuha sang MAIS ang Best in Technical Support kag Best Reporter, samtang nakuha naman sang Negros Occidental High School o kon NOHS ang Best Female Newscaster kag Best in Clinical Infomercial naman ang nakuha sang Negros Oriental High School. Ang non-SHS incoming first year students ang may oportunidad man nga magkakuha sang 50% discount kung mag-enroll sa STI West Negros University sa kurso ng communication, samtang ang top 3 winning teams ang may isa kabulan ng kontrata sa K5 News FM Bacolod agad makaservisyo sa publiko pinaagi sa ilang tingog. Naging madinalago ng kompetisyon sa pagpanguna nanday ka K5 Eljan Castaño, Vice President for Operations kag Doc Ramel Uy, President kag Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated kag Rayo Foundation.
4: Lalaki na dakpan sakto nga nagapang lagari sang railings. Nadakpan sakto ang isa ka lalaki nga nagapang lagari sang railings sa sidewalk sa tubang sa Negros Occidental High School o kon NOHS kag sunod sa Bacolod City Communications Office. Nadakpan ni isang nagaduty nga public o kon Public Order and Safety Office o kon Poso Officer taklalauna 40 sa kagahod Domingo Setyembre 13. Gindala ang suspect sa Bacolod Police Station 1 kag pasakaan ni isang kaso sang City Legal Office or CLO.
3: Sa dugang pa nga balita, lalaki nga naglumpat sa San Juanico Bridge padayon nga ginapangita. May balita si K5 Roger Tilana.
5: DTX 500 Morning Newscast.
6: Patuloy sa rescue operation ng mga otoridad para sa isang lalaking naibalitang nahulog o tumalon mula sa San Juanico Bridge sa Barangay 97, Kabalawan. Bandang alas 5:41 ng madaling araw, kahapon Setyembre 13, nang makita umano ng mga tauhan ng PNP Regional Mobile Force Battalion ang lalaki habang nagsasagawa sila ng foot patrol sa tulay. Tinatayang nasa mid-20s ang lalaki at nakasuot ng itim na sweatshirt at itim na shorts. Agad naman na rumisponde ang Police Station 3 at nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, Bureau of Fire Protection, kasama na rin ang PNP Regional Mobile Force Battalion at Tacloban City Rescue Unit para sa search and rescue operation. Kasama rin sa paghahanap ang mga opisyal at barangay tanod ng nasabing barangay. Patuloy na sinusuyod ng mga rescuers ang mga kalapit na baybayin habang hindi pa rin tukoy ang pagkakilanlan ng lalaki at ang eksaktong mga pangyayari sa nasabing insidente. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
4: Duapatay sa regluta ng aksidente sa Amtikantike. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
5: DTX 500 Morning Newscast.
7: Dead on arrival sa ospital ang babahi nga angkas, samtang ginbawian na rin man kang kabuhi ang driver katong Sabado matapos nga nakabunggo ang ginasakyan da nga top down sa kasugalaw nga delivery truck. Ginabanta alas 12:10 sa tag-irigma adlaw kang Biyernes Setyembre 11 sa Barangay Igmukagay Amtikantike.
8: Ang babahi ang saka 43 anyos kag ang lalaki ang nagaedad 63 anyos lunsay residente kang Barangay Lindero Tobias Fournier samtang ang driver kang truck ang saka 41 anyos. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela ang OIC kang Hamtik Municipal Police Station na naging pahayag na nagabiyahi halin sa San Jose pauli sa Barangay Lindero ang top down kang nag-overshoot sa kasugalaw nga delivery truck nga naghali naman sa Iloilo kagpadulong sa San Jose. Bangod sa impact nakaangkon kang malala nga samad sa ulo ang babahi nga nangintunaan kang anang kamatayon. Sa inisyal nga investigasyon, rejan sa insakto nga linya ang delivery truck kag mahinay ang pagpadalagan kang driver bangod nga korbadahan ang karsada nga gintabuan kang aksidente. Sa talad, nagapadayon pang investigasyon kang kapulisan kag ginahulat pa ang mga indesisyon kang magtimbang nga grupo.
7: Balita regional, halinrija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5.
5: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nursing assistant arrestado sa bus operation sa Manhuyod, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
5: DTX 500 Morning Newscast.
9: Arrestado ang isang 31-anyos na job order nurse assistant sa isang bus operation sa sitio Bakong, Barangay Balaas, Manhuyod, Negros Oriental. Alas 8:20 ng gabi noong Sabado, September 12, 2026. Ang naaresto ay kinilala sa alias na Kim Binata, at residente ng barangay Tinauga na lungsod ng Bindoy. Ayon sa Manhuyod Municipal Police Station, ang operasyon ay isinagawa ng matauhan ng Municipal Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Major JPF Dagami, hepe ng Manhuyod MPS, as may pagtulungan ng PDEA. Nakuha mula sospek ang pinaghihinala ang shabu na may bigat na 2 gramo at tinapay ang nagkakahalaga ng 13,600 pesos, isang 500 pesos na buy bust money at isang maliit na 18 na pouch na ginamit sa patitago ng mga droga. Pagkatapos ipinalam sa sospek ang kanyang karapatan sa konstitusyon, dinala siya sa Manhuyod MPS para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning News.
4: Onse ka mga balay na sunog sa Rojas Capiz, may balita si ka K5 Broad ni Dalanon.
5: DTX 500 Morning Newscast.
10: Napuhag ang mga pumuluyo matapos nga gintupok sang kalayo ang mga puluyan kag Resto Bar pasado alas 6 ang aga Domingo, September 13 sa Barangay 8, Rojas City. Sa inisyal nga impormasyon, ginkilala ang mga tag-iya sang mga puluyan nga Sanday Mierna Gestro, Ofelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Dinosta, Jonel Alparaki, Jandy Gestro, Isidro Bialen, kag ang duha ka Resto Bar nga ginapanag-iyahan Nanday Emma Aguilar kag Hervia Silda. Sa nasambit nga numero, katumbas inisang 44 ka mga individual sa din isa diri ang napilasan nga isa ka border kag isa naman ang naospital matapos nga malapnos ang panit. Naibaluan nga ginapahayag nagikan ang kalayo sa isa ka Resto Bar nga ginapanag-iyahan ni Emma Aguilar, 66 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Padayon pa sa subong ang investigasyon sa nagluntad nga sunog kag temporaryo karon nga magatiner sa multipurpose center sang barangay ang mga biktima. Para sa balitang regional, ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Bangod sa wala na palong kandila sa altar, balay nasunog sa aklan, may balita si K5 Leonard Viray.
5: DTX 500 Morning Newscast.
11: Partially born ang isa kabalay matapos ginlamon sang kalayo sa barangay Tambak, New Washington, aklan. Sunog kay FO3 Enrico na may isang BFP New Washington. Gilayon sila nga nagresponde matapos makabaton sang tawag gikan sa isa kakonsyal sang barangay. Madasig nga nagpatigayon sang firefighting operations sang mga bumbero. Agol hindi lubos nga masunog ang balay. Naglawig sang kapin sa 30 minutos antes ini nga nai-deklara nga fire out. Human sa mixed materials ang balay kag maswerte nga wala sang mabaskog nga hangin sang nga matabo ang sunog. Rason nga wala sang may nadamay nga mga kalapit balay. Dugang pa sa mga awtoridad nga wala sang tawo sa sulod balay sang matabo ang sunog. Nagagawa sa ilang inisang investigasyon nga posible sa naiwanan nga kandila sa altar ang ginumpisahan sang kalayo. Samtang nagalabot naman sa masobra 36,000 ang inisyal nga danyo sang sunog base man sa BFP Operational Procedures Manual. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning News.
4: Sa katapusan nga balita regional, Ahoy Iloilo overall champion sa Congressional District Sports Association meet. May balita si ka K5 Brad GD Mayo.
5: DTX 500 Morning Newscast.
12: Nangin overall champion ang Banwa sang Ahoy sa 5th Congressional District Sports Association o CDSA Met 2026 nga ginhiwat sa Banwa sang Lemery Iloilo halin September 8 ug September 12 sini nga tuig. Nanguna ang Ahoy matapos makakuha sang pinakadamo nga bulawan nga medalya sa nagkrenlain nga mga kompetisyon. Sa para games category nagpanguna ang Banwa sang Lemery samtang first runner-up naman ang Banwa sang Ahoy kag second runner-up naman ang Banwa sang San Rafael. Sa elementary category, nagpanguna ang Banwasang Istansya, ginsundan sang Barotac Beho bilang first runner-up, kag Sara Iloilo bilang second runner-up. Sa secondary category naman, nagkampiyon ang Banwasang Ahoy, samtang first runner-up naman ang Banwasang Istansya, kag second runner-up naman ang Banwasang Sara. Para naman sa mga special awards, nagdaog ang Banwasang Istansya bilang best in uniform. Nakuha naman sang Sara Iloilo ang best in discipline kag most number delegates, samtang ang Banwasang Ahoy ang nag-angkon sang largest delegation. Nahibaluan nga ini ang unang ation nga nag-host ang Banwasang Lemery sa among sporting event. Nagpasalamat naman si Mayor Oscar C. Villegas sa madinalagon nga pagdumala sang lima kaadlaw nga sports competition nga gintambungan sa mga delegado alin sa naglain-laing nga banwa sa Quinto Distrito. Balita nagikan sa Banwasang Lemery, ini naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News na fan.
5: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balitang National.
5: Balitang National.
3: Kapitan sa nasunog ni MV June Aster, posible nga buhi pa suno sa PCG. Padayon nga ginapangita sa mga otoridad ang kapitan sa nasunog nga barko sa Palawan nga MV June Aster. Nagapati ang mga otoridad nga buhi pa ang kapitan bangod wala ini malakip sa 43 ka mga survivor. Nasunog ang nasambit nga passenger vessel sang tinalikdan nga Miyerkules, September 9, samtang nagalayag sa kadagatan sang Barangay Turda, Coron, Palawan, gikan sa Pantalan sa Baseco, Manila. Sa record sang Philippine Coast Guard o kon PCG, sini nga Domingo, September 13, nagsaka na sa 76 o kon 76 ang kadamoon sa mga nagkalamatay sa trahedya. Antes ang insidente, nabatian ang lupok sa cargo deck sang barko nga posibleng gintunaan sang kalayo. Padayon pa ang gina o kon padayon pa nga ginaimbestigaran ang nagluntad nga insidente.
4: Tatlo patay, 15 palason antes ang bomb election sa Cotabato. Patayon tatlo ka mga individual, samtang 15 naman ang pilason sa naglutad ng pagmalutang antes naman ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon Borb sa siyudad sa Cotabato. Naglunta ng pagmalutang sa tunga sa supporters sa duha ka mga partido sa guwasing sa kaskwilahan sa Dato Usman Pamampen sa Barangay Bagua 2. Sunod naman kay Colonel J.B. Bungkayawa, hepe naman sa Cotabato Police, nagugat ang insidente na tuhoy naman sa puesto sa pagboto. Nagresulta ang insidente sa pagtapungulay kag pagmalutang kung sariin na laki sa mga pilason si Councilor Maropa Bopasawiran. Sa karoon, nagapadayo naman ang investigasyon sa mga otoridad sa nagluntad nga insidente.
5: Balita International.
4: Barko nga may 243 ka mga pasahero missing sa Indonesia. Gideklarar nga missing ang isa ka barko samtang nagalayag sa kadagatan sa Indonesia sang kahapon nga adlaw Domingo. Base naman sa report, hindi na makontakt ang barko samtang yara sa Havas Sea. Sa diin nagsakay naman ang 243 ka mga pasahero. Sabado nga adlaw, nagbiyahe naman ang barko gikan sa Surabaya padulong naman sa Banjarmasin. Ginpatigayo na ang search operation agud makita ang barko nga Virgo Transport 8 na ibaluan nga hindi maayong panahon samtang nagalayag ang barko sa kadagatan sa pungsod Indonesia. Base naman sa latest update, anum na ka mga individual ang nasapuan nga patay.
5: Balitang Sports.
3: Gilas Pilipinas daog bato Kazakhstan sa Asian Games. Nagdaog ang Gilas Pilipinas men's basketball team bato Kazakhstan sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sabado nga adlaw, September 12, ginlutos ang Pilipinas ang Kazakhstan sa scoring nga 109-78. Sa subong may record nga 1 win kag 1 loss ang Pilipinas sa Group C. September 11, nalutos ang Pilipinas bato Bahrain sa scoring nga 89-85. Sunod nga pagkaatubangon sa Pilipinas ang China subong adlaw September 14.
5: Balitang Entertainment.
4: Glyza De Castro nagabusong. Ginpost naman siyang aktres nga si Glyza De Castro ang iyang baby bump matapos ini nga nagbusong. Kasado naman ang aktres sa negosyante nga si David Rainey. Nabatsyagan man ni Glyza ang sitwasyon sa mga Ilong samtang nagabusong. Gi-congratulate naman si Glyza sa nunsay niya ng mga aktres nga Sunday Heart Evangelista, Carl Abiliana, Sonia Lopez, Gabby Garcia, Julian San Jose, Ruru Madrid, kagiban pa. Sa ni Glyza ka David, anak kilala na sa Siargao, ka nagpakasal sa Northern Ireland sa itong October 2021. Sang G-Okon sa January 2023, liwat naman yung nagpakasal ang duha sa Botolan, Zambales. Luyag naman sa mag-asawa sang duha ka mga baby.
13: Balitang negosyo.
3: Presyo sang gasolina posibleng magsaka tubtub 6 pesos kada litro. Madugangan na naman ang presyo sang krudo kay gasolina sa Martes nga adlaw o kon Buwas nga adlaw, September 15. Sunod sa mga source sa industriya sang langis, mahimo nga maglabot sa tubtub 4 pesos kag 50 centimos kada litro ang madugang sa presyo sang krudo, samtang 6 pesos kada litro naman ang sa presyo sang gasolina. Base ini sa resulta sang bilog nga semana nga trading sa international market. Mga ka-K5, mamaya ito ang dalagwag ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Van Hulya za Albay.
4: Kagako naman si ka-K5 Kulin Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa routine, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
19: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
21: Red Horse extra strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page. 101.5
2: K5 News. K5 News FM. News FM. Oros sa K5 News FM Philippines. At 6:32 sa aga. Magka K-502 dias na gitlamang na biniing kag Pasko na.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
6: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pila ka mga opisyales sang gobyerno.
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kibay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
6: De, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With ka K5, Aljan Castanio. And ka K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka Monday morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. No? Kamusta kabutaran? Welcome sa inyo naman ng palatuntunan. Ang palatuntunan sang tanan kag palatuntunan kong tanan.
5: Foro de los Pueblos.
2: Kamusta ka K5 Eric ang aton mga palangga ng mga ka K5 sa igan sa may bayon tungkol sa kaumahan? Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental, nakbanwa sang Bacolod, kagbilog ng Negros Island Region. Good morning, NIR. Good morning, Philippines, and good morning, world.
5: Foro de los Pueblos.
6: Pizza 14,
2: Subo. Pizza 14.
6: Sang September. Tumatuma oh,
2: na. Duha na lang ka. Lamayaan na naman ka. Kalawang tulog na lang. Layaan na naman ka.
6: Mahibay no? Naman ko ni.
2: K5 Brands, no? Adjason, maguro kami anay ni K5 Eric, no?
6: Kay... Bakalaan siya nga kuloro.
2: Do, ano kami nga duha? Hindi, do, kwantas mo nga duha? Do, oh. Father and son, kay do bata. Mula ko rin nga gamay-gamay skill. Ha, kaya dapat ano yan.
6: Congrats, puro, ha? Congrats ka.
2: Dapat po, puro father kita mo. Father in son. Ay, hindi. Pari, nag-move kagli. Okay naman. 2% na ka na ako.
6: Congratulations ka po, ha?
2: Oo, oh, sa ito,
6: good
2: no?
6: Job, good job, good
2: we
6: job.
2: Would like to congratulate the entire Negros the Island uh-huh. Region K5 News FM family. So, ang mga station managers na ton, kag ang aton CEO, would like to congratulate our Dr. boss, Ramil, no? Dr. Ramil Uri.
6: Very good.
2: For a very successful, no? Nga paghiwat sa pinakauna nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting competition. So grabe na mo tao K5 Eric. Kag makita mong kabataan sa entablado, wala gid ya kabak-kaba. Puro excited mag-deliver sa ilang mga linya
6: da. Ni, looking from the outside kiti kagapon, frankly wa ko kaabot sang program ta. Layo-layo pa biyahe ta. But looking from the outside, nakita ko sang live gasugod na live. Ang pagtipon sa tao, grabe. Number 1, ang interest ng publiko sa Real Jan, grabe. Ang interest nila. Number 2, ang may mga nagapost kahapon lang nang hindi kita yan mga private mga nagapost-post lang sa mall. Nya kanami may inamian ko to. I was trying to catch ang post niya nadula sa akon kay gitlagan slakyan. Ang iya gambal kanami isang K5 no kay do may amo sining ako nga mga event no. So meaning gid appreciate nila ang proyekto sang K5 News FM nga ginpatigayon ta with the guidance of course ni Dr. Ramil Oy kag sa imo man nga leadership namian ang publiko.
2: So, pasalamat sa ilang overwhelming support, no?
6: Kag-attentive siyang tao,
2: ha? Grabe, no?
6: Kapamati, ha?
2: Kapamati. Kag-pamati. Hindi kami mamati kay isang nagabuka ng baba sa mga estudyante para mag-deliver sa ilang mga linya. Very amazing. Ma-amaze ka. Kag ilang excitement
6: pwede lang. Pwede ito na nagro pasiritan. Grabe. May pasirit kasi na.
2: Dugay-dugay, ha? Banata na ito na karoon.
6: Excited
2: ako. Ipakita itang mga maging paredy na kung ito kay kita rin ang champion sa 404 karoon, no? So, Chief Renz, pwede ito rin ma-adjust. Dulong-dulong ko ito. Chief Renz.
6: Renz.
2: Good morning.
6: Dulong siya, klaing kulor niya.
2: Ma-adjust mo rin. Ari-ari ko rin di sa cam na ito na Chief Renz, oh. Dumidyo madulom, no? But anyway, Lunes man sa mga ka-K5, no? Hindi
6: ako
2: doon ang dugangan ati ko, Chief.
6: Kamuray ka muna hilawan si Ita.
2: No, okay na. Madugang dugangan.
6: Sharpness niya pa, guro.
2: Ang
6: sharpness.
2: Kasalagun, no? O, ang sharpness siya, doon nag-blur siya.
6: Doon nag-habol.
2: Doon nag-habol. Balik-balik ka may jutay. No, okay na. Balik-balik, B?
6: Isa pa na.
2: Inang doon ka natural ang blaw. Okay naman niya. Okay pasalang na, siya na doon lang. Okay na. No?
6: Sige, larga mula.
2: Pwede na mapasi. No, okay na. Keep my break. Oh. Okay, very good. Pas. Kaya gina-adjust mong sa mga chip teking ha. Si K5 Eric sa pagkagwapo. No, si Tom Cruise.
6: Ganyan kay Cruise niya, si R.U.Z.
2: Ha? Ang galing. Uy, sa pamilya Miranda, kagapon, no? Mag-asawa. Thank you so much, good mga sirs, no? Ina ka mga bagay, gina-appreciate na mo ni K5 Eric na nabalaan na mo, hindi pamati ka. Ang head sang division school sang Victoria's Blau, daw sila nang in charge sa DepEd. Always, kung sila ga-monitor sa aton, nalipat ko siya pangalan.
6: Salamat, no? Gid. Salamat,
2: Gid. Thank you very much sa inyong support. Kamalokan mo kung nag-program kabis kanginan. Ang imo sa inyong inspirasyon, imo mo lang listeners.
6: Oo, oh, good, no.
2: Sila ang rason nga nga you keep on going.
6: Yes.
2: Parang
6: yes.
2: At least preparado ka, no?
6: Hindi ka magwan, hindi ka magluya-luya.
2: Hindi ka magluya-luya. Kaya ka maluka nga, aras lang ka pamatili.
6: Kag naga-prepare kagid siyang programo, unod siyang programo, pero may lang na kailan nami, unod.
2: Kaya kung hindi ka magpreparar, tibalaan mo na nag-iapon.
6: Mabalaan siyang listeners. Maalam
2: yung listeners. Nila, maalam ng mga listeners.
6: Nga, wag ka-preparar ni, wag ka ni. Plagpata niyo lang kayo.
2: No, mamo. Ayo.
6: Ila padagaan niya lang kami siyang kuwan-kuwan niya. Huwag ika-preparar programa niya.
2: No, amo kamungin.
6: Amo na ka-cruel ang listeners. Ay,
2: grabe. Kung sa bagay, amo na ni sumungin na tawag ka. Ha? Social media, kung nang sumung grabe.
6: Kung gabirada, tadi ka doon, ha?
2: Multimedia platform.
6: Gabirada, nalang siya siyang ilan. Huwag ka ginagugol mo na yun. Di ba, malagpat lang yung ginagunutan nila yun. Amo na, that's the reason why we are always prepared.
2: Interactive, abis, subong ang material.
6: Kami ni Kipay, dyan ka po, gapulaw. Huwag kami na para magprepara.
2: Ang mata ko sa mga, kung no. By the way, pasalamat na sa mga professor na ton. Kay Professor Dave Kimpo, ang atong Chief Judge kahapon, kay SM Ami Orleans Birondo, SM Arjan Del Curo, SM Ari pa sila, no? Gloria Villas.
6: Ari pa sila, no?
2: Ipatulog kay Gabi na takatapos.
6: Kay dito sila sa Kwan, sa Acacia?
2: Salamat sa Acacia Hotel, no? Pero Gabi lang, inaman ng hotel ang tatlo, si Professor lang ato to, no? So salamat, Lokfo. Grabe ang pag-akomodar ni Lokfo Restaurant, Bistro 10, Acacia Hotel. Kag kahapon, ang tanang yung mga managers, dito nagkaon sa Kabalin. Kampiyon gyud galing Kabalin, nagmukas liwat ang Kabalin. Kanamit sa mga pangkaon nga gina barato pa.
6: Hindi ko.
2: Kabalin.
6: Hindi ko.
2: Para na sa SM City.
6: Hindi ko.
2: And hindi ko also, pasalamat kita sa SM City marketing team, no? Kay Sir Dave Dadiva, sir. Salamat gid. And silingati, pwede pati inyong elimination drink niyo atun sa SM City.
6: Very good. So,
2: happy man sila.
6: Dami.
2: And you know, salamat gin sa partnership po ng SM City.
6: Balo ka ga pa, Mir. Sagi ko nga hindi ko sa pagambal mo, Kabalin. Kita kong imo nga live mo. Gapasulod ka, ginitulo ko.
2: Si SM Arjan to.
6: Ay, si Kay Arjan. Gini, Kay Arjan.
2: Si SM Arjan.
6: Ang tira.
2: Kay do proud gin siya sa
6: balo ka ga ginitulo ko. Kaya ka namin isang live yung makaon ka mo. Ako ay pagpanyaga.
2: Ay, galing ka? Ang galingin mo?
6: Gawin ito ng ulo ko. Gumawa ka namin isang kaon. Bakulay ko, bulay ko.
2: Hindi ka sa mga hunghungan. Yan ang kanto
6: ko sa piyak ko.
2: Kaputok-putokan ka naman.
6: Kupad ako sa tayho.
2: Iway kita mahimo kayo ang pangabuhi. Dapat magkapadayon eh. No? By the way, sa ito ng mga utod grupod, kirong adlaw, basing iban sa inyo, bla, no, di mga kamungabahin sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings din sa aton sa Bacolod, kag Negros Occidental, pagi naman sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, ato naman nga K5 News FM Negros Island. Amo na mga page nga live kita. Amo man sa YouTube channel, at the same time sa ere, kita sa 89.7, ara kita sa 89.7 dira sa ako na 102.9 sa Kabangkalan. And dira sa Sagay, of course, 89.7. Eh. Mo na nga ito sa the official frequency. And Dreaman sa Bacolod, 101.5. Lumanginihimo ninyo sa abroad kami ni Kipay Berica. Gatamiyaw sa inyo sa More Night. Good morning ka, good night.
4: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los
2: Fabio. Oy, sa mga utod, tanga na gabari ko ito pa kay Kipay Berica. Mike Lasse, subong adlaw. May opisina. Yaman nga katurog patra dyan. Pagbarangondo ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlaundo dyan. Kabigya pa rin yung power do every morning. Ako si K5.

0: Headlines.
1: Foro dello Sports.
2: Headlines. Kami pala sir ako, siyempre, nang ginambala niya kami nga dapat pang-apat yung seat, tapos tatlo lang kami, bali, do gin-occupy naman ko ng seat, bala, amunas.
3: Headlines. Grabe, binastos na gid, no? Pasayro mo, bastuson mo sa sunod sang
4: salakyan.
3: Ini kami estudyante, nagkanto doon sa K5 News FM because nakasakit sa ilan na batsyagan. Okay. Imagine mo, body shaming kag K5, Eric. Ang punto ko bala,

0: Hindi na nami.
1: Na ako ni ikaw, nanotis ko, damo bastos ka kung doktor sa modernized jeep.
2: Napiran ko, kaga panigirilyo.
1: Kag nanotis ko sa ina, dumat siya ganila, nawa sila respeto sa pasayro nila, ang pasayro nila, gatan pangabuyan sa ina.
2: Correct.
1: Kung nakuya sa LTO, suspendiron ng mga tuntunin ng mga dispatcher ni Gapas, Gapadayaw.
2: Pwera lang sa Mayo, prudo kalabanan kinakita,
1: nanotis
2: mo, mga mas tiyan agad.
1: Halin sa liligad ng mga binulan, damo, tariklamo na baton, ang mga tinagabla binastos, blakang ipabirik, isang pasero may pamangkot, may reklamo.
2: May singita nila.
1: Lagambal nga to, hindi na pagpasakai, kay gutok di. Imbis nga sundo nila kay insakto man na reklamo ka pasero, mga aking pamalupan na panawag ka lang.
2: Amo na.
1: Ang panawag na binirtuldo kag binastos.
2: Di dapat, why na dapat nasakwan, why na siya dapat gaubra na? Because, let us remember nga ang mga dispatcher ni kag ang mga konduktor, they're part of the hospitality business.
1: Correct.
2: Tourism ini mo.
1: Tiwa-tip karon may mga bisita nga ibandang nagasakay.
2: Di ko niklawan.
1: For example, labi taga Manila nasakay sa modernized jeep. Tabastos kini ato di
2: makonduktor. Mga bastos. Kaya rin naman estudyante ba, iyan malo mo yang dapat pang apat na tatlo lang kamo dugangan yung bayad.
1: Inablang, nasubrahan. That's why nga kung kaisa do ginagaba-gabaan ang operasyon, binastos mo ng pero. Bra.
2: Kaga tong kadga ko reklamo to, kuan man to mga tamsi to?
1: Ha?
2: Tamsi.
1: Tambok na si Siksi. Actually, hindi na ya. Kabalo ka. Ang bag-ong subong pretty amo na.
2: Ano na?
1: Fat is beautiful.
2: Ah, okay. Do you want me to agree or disagree?
1: You agree, have to agree.
2: Agree ko.
1: Hindi ka mag-agree, hindi ka puli.
2: Hindi ka puli, balik ron.
1: It's not an issue yan kang ipabiyari kung dako, whatever. Kaya amun niya, hindi mo niya sala kung dako ka?
2: Yes, correct.
1: Does it mean kung dako ka gliya, pabay doon, kaya mo niya pulo, tawo na karon?
2: You know, kadumdum ka nagligad, I think that was last year, nga may amo man yung tabo.
1: Correct.
2: The same. The same kid. Modernized jeep man, ginbody shame man ang isa ka extra sa extra large nga babae.
1: Uh-huh.
2: Hindi na nami mo, hindi na nami mga
1: kibay. Ang guwablan, doon ginabastos mong pasero mo.
2: Sabi ko ni mo asawa, imo nanay, imo tiya, amohon mo na sing iba, namian ka.
1: Hindi na yan pwede.
2: Hindi na pwede. Hindi
1: karoon tutukan na program ta, kaya taga dinig talupa ko ni K-Pab Wilson Villena.
2: May plate number ka?
1: I-check ta na karoon.
2: Ilong patanda na yun.
1: Piyak gabahin. May bago nga police station yung buksan sa Upper East kaya kay Pab Eric.
2: Dumayo na ho.
1: Duha ka mga police station.
2: Dumayo.
1: Pagabuksan sa Upper East mga kay K5, kag inisya ang panibagong police substation.
2: Mm-hmm.
1: Mandala, gandong ibang daw, Dreamland, may mga opisina nga gutok blado dra na dalon sa Upper East. Kinagdun na rin ang Upper East si isa kalote.
2: Okay.
1: Di patindugan niya sa police station sa
2: siyudad. Kadi may nasimukod na kamasay, no?
1: Do ka nami, no? Ara kaya sa tunga, yas ang panawag ta na iya do township.
2: Township ka.
1: Imagine mo, hindi ka maghimaya ka mo ng sitwasyon.
2: Tapos ako, Grudyan.
1: Tunduha din ka mga bago nga building sa police station sa siyudad sa Bacolod.
2: Okay.
1: Igaton over subong nga tuwig, isa na da sa Upper East mga kakipa.
2: Nami, nami na.
1: Sa Piat Gabahin, ang Mascara Festival na buksan officially kay Kipay Merik.
2: Wow.
1: And doon ang festival site, doon rin sa Mall Blas, SM City, sa may dalan.
2: Tabo.
1: San dyan eh?
2: Ang plaza na tabo.
1: Ah, palinas mo mga suga ng bago to. For example, labi mabukas mga ginaplasa kay Kipay Merik. Hindi ka ka-afford nga kung hindi na gustong tao, ang mga bago nga suga ang ipang-install na magkaladunot ang binilyon.
2: Hindi, amo lang diferensya. Dapat ang nag-design siya na. Why siya nag-design siya nga muna? G-design siya siya lain.
1: Nga hindi mo lang mapektuan tani. Kaya ang plaza, abi, is a place para sa kadamaan.
2: Tingwa ka rin sa plaza, tayo karoon nga daw balay mo yan. Ay, hindi ka mo magkadun na kayo ba? Si makalapak ka. Ay, naro na yan man.
1: Tiwa, higi ka sabay. Ang tiesa, dapat nag-design
2: siya.
1: May mga suga, abi, nga lang sa mga tanong lang, ornamental plants na sa dalom.
2: Hindi na siya, hindi na siya dapat. Kaya dapat siya ang bilong na plaza, lapakabol na mo.
1: Aha?
2: Lapakabol.
1: Ay, ako nagiging term. Dapat lapakabol ka.
2: Hindi karoon niya kung imo yung plaza, ya, hindi mo magpasudlan kung damo tao. Anong pulos na, Debe?
1: May recap si K-Pab Wilson Villena, kampiyon sa pinakauna ng DTX Radio Broadcasting Competition, NIR. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Ang Negros Occidental National Science High School. Grabe! Dusin isla, ipatpat ni Wilson na karoon ng recap. Grupo sa may estudyante, isa kapribado ang Universidad sa Bacolod. Nagkanto sa K-5 News FM, amo to ka K-5 Eric Black, nagpautyag sa ilang siling na nabatsagan matapos ginpakawian.
2: Dahil no.
1: Kasunod sa modernized jeep.
2: Line,
1: may line. Training sa 20 ka mga priso. Paano ba sila mga ginatraining sa siyudad sa t-shirt kag tote bag? Printing. Doon namin, hindi mo na, pangabuyan. Nasunod ka press one, bisan pa paano income ka kakipay
2: meron. May makamani ka.
1: Doon namin ka programa. On the other hand, mga kakipay, may mga mangungubang nga nagpanganda na kay mantigil na pabot na itong epekto sa El Nino phenomenon. Di balantayan na na, kakipay mi Arik.
2: Kagang happy days man nagsugod na.
1: Nga happy days?
2: Di kay October 1, official na mag-suhabri ng galing.
1: Ay, sus.
2: Di happy days for Negros na.
1: Di ko na mong gali happy days. Tito ang happy? Ang kilala ko, Roy. Daman niya rin kay, ang tanan niya rin nga, why siya blaga pakita? Soktong kong hindi sa happy days. Sabihin niyo, kaplag yun sa akon.
2: Ikaw ko naman prayer to kung mag-inaguration.
1: Ang balon yung hindi, hindi niyo pwede.
2: Ikaw ko naman prayer ganito kung mag-inaguration.
1: Kadilikado mo naman. Mag-happy days, manukot ko na siya. Kadamo, wala sa mga days gamay ka. Dapat mawian mo gini. O, maka-happy days ka na.
2: No? Sige, ang abri galing na mo, that's the life, blood of the cross mo.
1: Dapat, di happy days na. Di ko mo happy days na, manukot na amigo mo na yun, mabalik. Hindi na happy day, ha.
2: Gisaling ka lang.
1: Pirmi ka lang yaway, ha. Punto ka, aray mo, ay. Ang happy days mo, suktuntagi ka. No, anyway, amon na yan, ano, ha. Amon ang mga terminology nga, kabilang man kinsindi. On the other hand, mga ka-K5, may mga residente na malagi pala, nanon ni Yolanda housing, ano, balayim lang ganit niya ka, do, torel lang ganit ni ka, baboy, do, tangkal. Kada pero may gimpaling ka mga residente sa Yolanda housing, nagapangayo sa bulig kay Mayor Juliet Galigo, pamangkot nga gimpaling sila, hindi sila beneficiaryo.
2: Diba si Kon, may mga terms na eh, pero nga, ang itsura ba sa Yolanda housing, dugulang-gulang lang sa, na, pasinsyagin, no?
1: Dugulang-gulang sa tangkal?
2: Oo, dugulang-gulang
1: lang. Gamay-gamay kayo?
2: Nga ang tani iway taman gin patabaan gid ang aton kauturan, no, you know, kumahatag man tani gin kayo ayo taman ba jutay ho
1: tiga pamati kadaan ang mga taga Biancas Cafe, Biancas Coffee Shop da sa dinhi sa Silay at Alisay.
2: Okay,
1: ti sa ato nga mga utod go pud sa mga adlaw sa nga program, thank you so much gid sa ato naman nga baga pangin gabalita national election sa Barm Tumilinok Panay kag ipabiyarek
2: ara na gasinugod na
1: kag ano ni electric vehicle.
2: Hindi na pwede karga sa...
1: Kwan? Because of what happened in Coron, Palawan.
2: Coron, Palawan.
1: Ibaloon ta ko ng pinakalitis kag ipamirin. Kami mo naluoy ko. Kay samtang ginasaka sa Philippine Coast Guard, ginakuha ang video ang barko, nganti galdaba-daba pa. Sa sulod, makita mo kay ipamirin ang mga upos ng lawas katawo.
2: Ah, ba?
1: Dosya kag ipamirin.
2: Ara sa sulod yung kamarote.
1: Nakatulog guro kag ipamirin sa matabo ni.
2: Gabi, oo, oo.
1: Ay na, no? Di kaluluoy. Kag... samtang nagapalapit ang barko nga manug-rescue kag ipabirik, batian mo palayo, tabak, tulong, tulong, kay libion, galabandabang kalayo.
2: Ang syagit sa mga...
1: sa mga tao, batiyon pa. Kina mo makita na nok sakit, blaw.
2: Kustado.
1: Ibaloon, tani karong kinamu, ging kag ipabirik, sobras tinta ang report na nga patay. Bangun sining insidente sa MV June Aster. Isa ini ka barko nga nagabiyahe Manila to Palawan. Di kumakachempo kita karon tingwan ta makakuha update po naman ng K5 News FM Palawan mga ka-K5. Mag-commercial ni K5 Rex. Sinya si kami K5 Rex to. Mapost kami commercial break ni kumain dala sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na nakadetox ka pala sa isi kwenay ucho.
2: San bay.
0: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas, magabuti ka.
4: Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka-type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka kwan fastest
5: dasig nga ma-develop
4: sa Amerika kaya mahilig sila silang MCT no, mga MCT oil isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 ditribayo. Masiling ganita caprylic acid, makros na sa imong gituag blood-brain barrier.
5: So, makasulod sa utok nito.
4: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so alerto ka, kag nakafocus ka kung nakainom ka ditribayo. Meaning pa, pag nakaditribayo ka, wala gidya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
5: wala
4: Alzheimer.
5: Wala ka mental block.
4: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom ditribayo. So, kung gusto ka nga, biskanti gulang ka na, active paghihapon imong brain, ditribayo ka na.
6: Gusto. Gusto, Dok Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10, carbon 10 ang iyang atoms, nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
4: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
6: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
4: Ma-virus man or ma-bacteria.
6: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataas ang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nagapaslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio ang permitable ginahambal nga monolaurin
8: D3 Bio.
5: Before pa man magin monolaurin si lauric acid, no, ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12 nga ini siya ang nagapa dula nagapanubo sang viscosity sa imong blood platelet, no? But silingon, hindi na siya tama ka sticky.
6: Gahitad
5: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imong stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tigab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat, ma'am?
8: D3 Bio.
5: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga, maproteksyonan ang imong atay, kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium, kag magnesium, para healthier ang imong bones.
6: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid nga itsura ang monolaurin. No. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio, wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya ya monoglycerides. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga ano da parasite man or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da mga gatugas ang alipunga buni amo na sila
8: D3 Bio.
6: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics. Kag ginapanami ang absorption sang nutrients
8: D3 Bio
6: sa nga kinanglanon sang aton cellula sa lawas, Sir JP.
4: Right. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyo niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
9: Bio. Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
11: Punggod kag rashes?
10: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
10: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag o dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano dahil ng ako niya allergy.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
12: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Gah, ma-joy ride man to big gah.
19: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
12: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
18: Tika, ma-joyride na ta.
19: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
18: Sakay ka kidiya!
19: Siyempre! Naka-extend ko ya!
18: Basta sagad nga driver, extend lover.
12: Extend Supplement for Men!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
23: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fun, solid kabon.
25: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
26: Kabalubala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
27: Let's go!
0: go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow.
3: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
3: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
28: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
30: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
29: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, las 7:13 sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman, yung palatuntunan this time around sa anong program. K5 Eric, ka? Panahon na ni para stretching talawas na yes, ito maskara yes. Na officially the Lord's. Uy, pasalamat tarang si Mayor Greg Capon ha. Mayor Greg Gasataya supported gidya sang activity kapon sa K5.
1: Closer to his heart.
0: Broadcaster media man sa mo. Closer. Si Mayor Dance Bacolod is a media by profession.
1: Na ya broadcaster nga
0: to. Broadcast kag ngalan sa niya sa sumong lalagi apon sa patag sa pagwaragwag.
1: Sakit mo na magkomentaryo si una mo.
0: Isa sa pinakagrabe magkomentaryo sa una si Honorable Mayor Greg Gasataya. Pero
1: ay sis naka-record mo sa drum.
0: Pagtira niya.
1: Lumabog ang ulo na sa drum.
0: O ay siya malairan?
1: Hindi ka malairan na hindi mo kuro yan. Lumabog ang ulo sa drum nang nabili ng
0: steak. Pagpatik niya muslot.
1: Sa muslot. Hindi mo kuhan siya. Nga mairan na. May gawa patatok ng manager. Tambok lang ito. Tagilila mga nito. Nawag siya ko. Nga part. Lalo ni, may malairan ko di o. Nga muslot ang drum.
0: Si Mayor Greg Gasataya. But anyway, sa mga ututa, here we go with our Maskara Music 2025 and 2026. Una kita sa 2026 K5 theme sa Maskara.
1: Okay, tira!

0: cut down sa music, no? Dami dyan to, dahil may gums bong.
1: Oo, mayugid. Kabugwaso, no, pwerte, oh.
0: Oy, morning! Ang muna yung sautay ito sa kaya ng pretty history.
1: Garit-garit ito, this lucky baby dyan. Yeba!

0: ano na niya, ako garak. Biba Bacolod, Biba Bacolod, Biba Mascara. Tugalapin parang iki.
1: Albala!
0: Garit-garit, tol, tanis lang.
1: Oh, okay, grabe. Doon na tabog tuyo kay Paverick ba?
0: Dinami mo.
1: 2 days in a row kung late ang tulog.
0: Kaya mo gina.
1: Sang Sabado, ginatipantang talenta nga judges from Iloilo.
0: Okay.
1: Oo, nagabihanta kay nag-ingress pata sa SM City. Mm. Opo na nga ton nga team. Kapasalamat kikita sa effort sa aton nga technique, sa aton nga program director, si Direk Reni Ugapong, kag ang program program flow nga ginatipan ni Ma'am Lori Gamboa. Bo, grabe nga ton nga foro trivia girl, no? Di siya itong in charge sa program mo, no? Sila ni Direk Tutoy ang nagapadalagan mo, Direk Juno Gapong. Salamat kay Direk.
0: Naman siya sa lamisa.
1: Kagang aton nga technical people, ara na si Chiprens, ikaw to kagapon gauyat, kag si Sidney Similiano. And of course, ara mo ng bullying ni Solomon Recto. Kaya kung wala si K5 Solomon, ang internet, nagro problema, gide. Sir Solomon, salamat gid, ha? Tatalan niya station manager, salamat gid sa inyo support. Kagpasalamatan na mga sponsors ta. Ang nagimo sa ding activity successful ara ang aton nga Power Trio. DTX 500, Mighty CD 3 Bag, upunag DTX Coffee Mix. Salamat sa office ni Mayor Salvador Bading Escalante sa Cavite City. Salamat kay Congressman Javi Benitez, Mayor Greg Gazataya, Congressman 3D Sporty Marañon. Salamat, kid. Kung 3D, salamat. Mayor Bading, salamat. Mayor Greg and Congressman Javi, salamat. Of course, sa mga bulig, sa mga station managers, tam, ilang mga sponsors, kani Congressman Dino Yulo, Congressman Jules Desma, Mayor Rene Gustilo, salamat, kid. Kagang namit ka panyaga sa mga managers, Kabilen. Kabalen, salamat sa effort. Kabalo kasi noong nag-effort siya na. Friday na nakagnahuman ang Kabalen. Okay. Bangod sa kapisa ni Wilson Villena. Inablang, wala ka magpangayo, pero gambal yan nga, sir. Kaya kabalo siya ang panyaga, majalibi lang ang mga manager mo.
0: No, tigin Kabalen niya, Ged.
1: Siling niya, mga fast food chain lang. Bayad, mantagi, bakal talaga. Eh, ang ato mga food sa mga participants na. Abot si Prohambos ang in-charge. Dito M. Ang Gonzales kag Silia Flor. O Prohambos team sila to. No? Salamat sa food committee ta kay Boom. No?
0: Kapisyo kay Boom kukuha
1: igin. No? Salamat kita.
0: Kuha igin na very good.
1: Oh, kag namin nang yumi-humi eh. Kay ti Absueltos kaso mo.
0: Ay!
1: Absueltos si Boom, Broom, Boom, Boom.
0: Saan mo ito kabilitan pa rin sa mga?
1: At least.
0: At least.
1: At least. Enjoy
0: finally.
1: Finally, the game is over.
0: Ayos.
1: How I wish. By the way, si NNG Niabla, gapamati sa aton, you deserve a break, ha? Karon na. Tapos program na mo ni Sir Eric, dumali si Jack, ano yung mapiyong. Uy, kagapon mo lang, gintreat gin ni Doc Ramil, uy, ang mga managers naton nga halin sa Iloilo.
0: Okay.
1: Kay Tikalayo, nagabihan mo yung naging papuli. No, sige nga, you enjoy and you must have your time sa travel by tomorrow.
0: Ah, okay.
1: Doc, salamat kina.
0: Gabihin na mo, no?
1: Oh, ginatipan niya gito kapon, no? Gina-treat gin ni boss ang iya manager from Panay.
0: Oh.
1: And upod na kagabi si Assistant Station Manager Marv Aranwes. Grabe, believe pasalamat ko kay organize ang aton posting under the leadership sa aton documentation head, Assistant Station Manager Marv Aranwes.
0: Okay.
1: Oh. Ang KDN K5 Digital News Presentation updated kay ara si Wilson Villena.
0: Okay. Imagine mo na. Dito ko nagkuha news siya. Kapag kayo nangigamit
1: Wilson. Nakita mo kung ano ka-organize. Ang nagkuha sa video, ka nag-update from time to time sa video presentation, Wilson Villena.
0: Okay.
1: Ang nagasulat sa update, Marv Aranwes and Mihi Kelyana.
0: Duwa ko tiyo po ni Lorena.
1: Grabe. Ito mo makita, no? Ti, at tuman to si Kisaya, ara na siya sa klinika, pero ti, tandem sila ni Lori, sila gabuligay sa show, kay anad ni sila mo. Kagka namin isang flow sa program, no? May mga dapat lang tayo correct, lang medyo malawig yung mga entrada.
0: Normal,
1: so,
0: normal,
1: we can just make correction to that. And hopefully, we can perfect it by next year. Sir niya Tutoy, kay Rene Ugapong, direct Rene Ugapong, sir, salamat, Gid,
0: sa good, effort. Very good, very
1: good, Kabaloka, last size plan sa aga, ito na siya si SM. Direk Reni Ugapong. Upon sa grupo niya, kanday Jack Aluhipan. Jack, thank you. And of course, sa Sir Sidney, Do ka nami ilang bulan, do ka tawa ilang bulan ka kipibirik, do something like everything is just going fine, nga daway lang duro gamo.
0: Ang natabo abi sa aton, no ka, ang tao do nagkibot na si Ril dyan, nga may amun ang klase program, kagka-organisado, kagka-tom sa nga aton, gawa sa production, kanami again.
1: Ang mga tao sa likod, sina mo nang gina-credit, ta, no?
0: So muna nga kung magtanaw ka, ti, ako watching from the outside, ginawa ko man tani kadali kung makaabot, nga paduding man tani ko tustong, kung okay. Wala kaabot. So, pero kung magtanaw pero ka
1: na sa cellphone, why ka nagdamo ka niya utang mo? Sa, kung isipay, nga labalaba, nagiging imutang, so mong, Tita Gina, daman niya ni sa happy days, tanan niya sukot ni ubos.
0: Mamalo siya kung mag-happy days na. Hindi niya happy hour, happy days niya mo.
1: Hindi lang tayo sa happy hour. Hindi niya nami para sa ato nga doha. Happy days yan ato. Aurea gamay lang.
0: Oo. May isa ko ka nami, ang kagapon si Real Jan. Uh-huh. Whoever you are, ginapangita ko until na muna kayo na pang scroll ko sa cellphone ko. May isa ka nag-vlog kahapon nga si Ara sa second show.
1: Masalamatan, tanay, by the way, mga vloggers ka nag-support sa aton.
0: Oo, kadamo man.
1: Archipelago.
0: Archipelago, Ara.
1: Couples Fit. Salamat gin sa inyo. Kay Permines laga partner. And ang pinaka nami, amuni, ang DepEd Regional Office, nagpadalagin niya sa inilang representative, okay, si Sir Buelos. No?
0: Para nga mag-intra.
1: Mag-intra, magpakita sa suporta. No? Sir, salamat kay Director Oitico, Ramir Ortico, Dr. Oitico. Salamat, sir, no? Sa support. Nagabi mo, balin lang siya, sir. Sige-sige nga partnership. And you are contemplating, nga next year, dito naman tas Dumaguete, mabinyo mo. Elimination Bacolod. Dumaguete ang finals.
0: Busing ganun, lumabiyari.
1: Kasi Bernie, dumalakatapos naman si manager.
0: Wala tako na partner Bernie, SM Bernie. Migoy kami na ginawa mo. Malukan naman, pinagsamahan sina.
1: Ibang klase. Audrey sa Bacolod, mabalbala na. May Bacolod finals. Ang madaog sa Bacolod finals, dalun to sa kwan?
0: Dumaguete.
1: Dumaguete.
0: O, namin na.
1: So matabo, de, SM City Gapon, no? Imagine, abla, pinakamilugis ko lahan nga rin din. Matiob na sila. Plus my battle of the brain pakita nga naka-standby. Anong natabo kapon kay Pebrens? May gusto story ham tani.
0: Dire na kita.
1: Ah, sino nagdala og kag kay Pebrens? May ara na video ko ni ready mo ang winning sa 404 amo nang ilang video. Ang champion nato is Negros Occidental National Science High School sa Victorias. Ay kadua ang nadala sa wild card. Mais Mansilingan Agro-Industrial School. Ang pang-tatlo is Sumag National High School kag ipabirik.
0: Dala ang first is
1: Science. Negros Occidental Science High School. Kaduwa, Mais.
0: Mais, Mansilingan.
1: Ang sunod is Sumag. Pakulod tanan. Pero ang kampiyon sa infomercial, hindi gindi matago, taga Negros Oriental. Nami sa infomercial. Atong ipabatita mo lang, ang taga Science High School man sa Negros Oriental. Nami sa gila production. Bilib nag-meeting o ganami.
0: Nami magdala.
1: Ma-impress kang maluyag ka sa mga presentation nila.
0: Ha?
1: Dumaluyagan mong ila presentation. Ang presentation. Hindi ka matabinas kay mga tao ito ni Ekron. Si Mercy Martisano. Tapos na. Johnny Mayri Tita. Good morning, Sir Eric. Mayong aga. And,
0: Kompleto?
1: Ha?
0: Totoo Alarcon Araneta rin na Gina Burhara na ganyo.
1: Ay, gali ka. Aga pa sila.
0: No? Aga pa sila.
1: So, ara na si K5 Wilson Villena. Checked out. Para i-recap sa aton, what happened yesterday? Ano ba lang ng kalinabo? K5 rin si pang-ready. Ito mga photo kag video support ni K5 Wilson. Ara na si Wilson, no? I-check ta sa line number one, son. Ano na tabo kapon sa pinakauna nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition? K5 Wilson, please do the recap. Good morning.
0: Morning, son.
2: K5 Eric, hello. Kamusta? Okay lang po si Nabo Kuya Kuda.
0: Okay lang.
1: Dumidyo na notice ang aton yung tagpalamati, Blab. Isa sa mga sound engineer ka pamati sa aton si Brad Eugene Bilvar. Ang yeser permimuno sa aton, hindi balance ang hambal sang anchorman kag reporter kay hinay gid ila audio.
0: Lubong
1: ang reporter. Hindi pwede na maremedyuhan to noy. Palapit-lapit. Pwede tani son mapalapit-lapit mong imong ano son, ang imong audio hambal sang tekta. Son, imo lang mouthpiece ilapit sa baba mo. Son, go ahead.
2: Lapit na ning arena, lapit na ko sa akon nga ano, galak-lak-lak-lak.
1: Na amo na, okay lang na kay Pavilson, at least tunog. Go ahead.
2: So, kay Pavel Jan, kay
1: Pavel Jan. Na muna!
2: Okay. Nagdugay kita sang apat ka oras, no, kagapon, sa sulod sa, no, kahit ito muna mo, pinatawag kay Pavel Jan.
1: Okay.
2: Yan sa masobra, 1,500, no, sumada. sang SM City Bacolod ang nagpatulong ng mga audience no kon mga tumalanaw agot ng tambong sa pinakauna nga K5 NIR DTX 700 radio broadcasting competition kay Sir Aljan kay Sir Eric kun sa din nangin kabahin diri no ang 12 tanan ka mga eskulahan gikan sa Negros Island region. Actually kagapon gani kay Sir Aljan kay Sir Eric kabalo ko maginotek yun sa ngayon kay sa taya sa imo especially ang tagabayawan to malang kalayo ba. So nakibot siya nga as far as Bayawan into Makete.
1: In Negros Island Region, kagi 5 Wilson. Wa, Bal, ano, Mayor, nag-sponsor siya sa isa ka regional event nga ang host Bacolod.
0: Kita mo ilang na.
1: Very good. Ibot si Mayor Vigas tayo Bayawan. Kintra
2: mo. Bayawan, wari pa din nag-join. No? But tiyan mo na, still, it's a Negros Island Region widening competition. That's why, as far as Bayawan to Makete, we have further Negros man nga nag-join, no? Kag even South, nga makita sa Southern Negros, no? Nga nag-join. Sila isang ato, sila nga radio broadcasting competition. Kag di kifan ko dyan, kifan Eric, successful, gid. Kifan pa paano, no? Kag na-pull off, gid. Although first time, hindi nga ginpapitayon sa K5 News FM, ang radio broadcasting competition, nakita taman kung paano naging successful ang aktividad kay Pan Aljan at kay Pan Eric. But before kita mag-breakdown sa ato, sa mga interview kay Pan Aljan at kay Eric, no, una, unta kung sino wala ang mga nagdalaog.
0: Okay, that's good.
2: Sino na minor award. So, mayara kita sa ang best in radio script writing, may best in technical support, may best reporter, may best female newscaster, kag may best male newscaster, kag best in clinical infomercial. So mauna kita na sa best in radio script writing ang nagdaog diri of course halino sa Negros Occidental National Science High School. This is from Victoria City, Kevin Valjan. And then ang best in technical support na notice naton Kevin Valjan and Kevin Eric laban babahi ang mga technical sa mga
1: okay. Naghibi ng best in technical support hindi siya magpating siya ang mapilian mo.
0: Anong school
1: to son?
2: Manslingan Agro Industrial
0: okay.
2: High School.
1: Grabe ang synchronization, ang timing kagipay
0: ang
1: Eric.
0: Sulod siyang komersyal. Oh.
1: Mayo man ang science high school kag ang aninag. No. Galinag sa nila. Actually, may gagmay lang ka ba siya, Anay? May mga grabe. Basta nami ah. Kagipay Eric, kung nato ka to, kung ikaw nag-judge, sakit ulo mo.
0: Ayawan ka.
2: Miskin, imagine na ba na tusi, kabilog kayo mo dyan, lalos ka na, nasala, nakit mo.
0: Oo. Oh,
1: ang judges, kundi, grabe ka deliberation kay Kipay Berik mo.
0: Ang guaya, best of the best ni Kipay Berik dyan, Kipay Berik.
1: Kundi ka pungko mo ng mga judges meeting.
0: Oo. Oh.
1: Ano niya mo ni between mo niya mo ni grabe kag Kipay Berik ang meeting ngayon kundi may score sige evaluate sang tanan nga score sige evaluate ang matrix nila grabe ka kapoy sa mga judges na kabilang dalawa tiyano gyang decision niyo. Sige, go ahead kay Kipay Wilson.
0: Very good.
2: Ito naman nga best reporter kay Sir Aljan kay Sir Eric of course halin sa Quiapo no sa Mansilingan Agro Industrial High School. So, may alam na kita sa best female newscaster from Negros Occidental High School. Best male newscaster, gikan naman sa Negros Occidental National Science High School. Kag best in clinical infomercial, Negros Oriental High School, Kevin Aljan.
0: Okay.
2: So, isa man sa mga nanotice na ito, Kevin Aljan, Kevin Erika, na although may pila ka mga eskulahan na na-include no, sa mga minor awards, hindi siya Kevin Aljan patimaan na posible masulod sa major awards.
0: Okay.
2: So, not even, you know, even ang mga audience.
1: Oh, for example, Larry.
2: Yes, Kevin Aljan, even ang mga ang staff ng SM na nasuriyan natin, unpredictable niya kaysa sa dyan kay each
1: na actually, kagi pa example lang, nga kung ikaw best male newscaster, it doesn't mean ikaw daog.
2: Yes.
1: Because nami ka nga lalaki nga newscaster, propigaw pares mo.
0: Oh, kaya ang guwas na individual award. Is
1: individual award.
2: Amo na sa kaysa sa dyan, nga tiyan mo na kadami kagapon, kaya ina pala ang thrilling pala nga na babatsyagan mo nga wala kagi kabaloy ako si Nogit posible ang madaog kaysa sa dyan sa mga major awards na to. Pero still, tatlo ka mga eskulahan get ang nagpasundayag.
1: Sabi mo nung mga review sa mga nagtanaw, Dorio Vlog. Good morning, Sir Eric. Kay si Dorio, ni Ara niya sa abroad.
0: Sa Australia ni?
1: Sige nga, K5 Beljan, 11 o'clock na kuya sang gabi nagtulog. Kay nagtanaw ko sa inyo live, kay lain ila to nga oras mo. Si Mercy Martisano katahom sa mga presentation sang tanan kahapon do katulak kabigin sa ila tanan. No. Bumalo si Jeffrey, puro positive ang review kay nagtanaw mo. Hope dason relax sila kay kita ko grabe ang vibes nila, super excited sila.
0: No? Correct. Amo na notice yung isa. Why sila do hindi tensionado? Do hindi makitan.
1: Ang iba hindi sila tensionado, pero ang iba niyang ilang mga deliverable na sobrahan kahit.
0: No?
1: May iba niyang lively pero relax.
0: Kaya amo na to nagligat.
1: Sagad gali sa mga kabataan ka keep
0: Eric, no? Nagligat ang tip ginambalta, relax ka mo, kag never modulate your voice. Kag hindi mo tangi tuno.
1: Eh, ang iba niya may modulated man kag keep Eric, pero kasagad sila mga gano. Tingin nila ya, tanda na ni, kaya muna nang naanad na sila.
0: Sa bagay.
1: No? Oh? Di ato niya nga doha, kaya di talaga kinangla. Nang ato niya nga doha, nagay kami nga
0: DTX copy mix
1: ng copy mix sa kadapat naman. Keep Wilson, go ahead, Keep Wilson. Ano pag ganda ng
2: tabo? Ari na, ari na. To sila mga major awards, no?
0: Ari na, ari na.
2: Ako nandun ang third place.
0: Okay.
2: Kung sarili yung nakapaton, ini sila sa trophy, at the same time, 10,000 pesos cash kay Tito Aljan.
1: Wow.
2: From Sumag National High School.
0: Palakpakan, Sumag National High School.
2: And of course, no, may arak na trophy. Ang ato naman sila nga second naman placer kita Roger kita Eric nakabaton sa 15,000 pesos kaga trophy na sa Quiapon from Mansilingan Agro Industrial High.
0: Wow, Mansilingan Agro. Congratulations.
1: Congratulations.
0: And the champion.
2: The winner nga nakabaton man sa 20,000 cash sa trophy kita Roger. Kakamon ni pinaka nami ho.
0: Ano na? Ano na?
2: Tanan nga mga estudyante nga incoming first year college halin sa ining kabulutuan, 50% discounted sila for mass communication course dito sa may STI West Negros.
0: Wow! Perte!
1: Grabe.
0: Kampiyon!
1: So, ang isa pagayon, ang top 3 kag K5 Wilson may 1-month contract sa K5.
0: Ang 1 to 3.
1: 1 to 3. May 1-month contract ka maghimos na broadcast dere. With talent fees, ano sa CEO?
0: May TF pa sila.
1: Oh, ang CEO. Presidente. Si presidente niya sa K-5 na gambal.
0: Mga may TF. Inaya, everybody
1: happy. Inaya, lingin na sa... Nga sir, bala may top 3, may contract sa K-5. Tapos may TF.
0: Grabe.
1: Ipapainalize na this week ng boss na to.
0: Di kampiyon na. Kampiyon na. Wilson?
2: Negros Occidental National Science High School
0: from Victoria City. Congratulations.
2: So, ako ini sila ang makakuha.
0: Do mga Wilson, kay Pebble dyan, do mga artista na gin sila. No, kita mo may 50% discount sa STI ang nagdaog. Ang winners 1 to 3 may 1-month contract with talent fee sa K5 News FM through our CEO kay Doc Ramil. Uy.
1: Tisubong pa yung agaw ko, ipapresent, ipakilala ta ang perpetual trophy. Kaya ang nag-champion, dalaya puli ang perpetual trophy. Kipa Brands, kita mo naging padala ko na Kipa Brands. Liyo ko BDL now. Okay.
0: Pwede pa sample ng champion.
1: Ario ang champion, no? Pag-insidihan natin mga ka-K5. Ay, countdown gali na. Ang perpetual trophy lang, Renz. Ari, pabati na mo 404 ka Kipa Brands. Saging pasa kong aling kay na. 404. Ari, ang winning piece. Standby ka na, so na. Why man nipel yun? 10 minutos pamatian.
0: Hindi, okay lang, presentation. Okay lang.
1: Ladies and gentlemen,
0: arang intro na,
1: presenting to you the first ever K5 News FM NIR DTX 500 Radio Broadcasting Combination Champion Negros Occidental Science High School. So, ari pamatian tayo ng presentation. Keep mo, grabe ba? Ready na ni Renz? Toto, Renz, ready na ni? Here we go! Go, Keeper Brands!
0: The winning
3: hello.
4: Mic team. Mic check.
1: Sound check na 2 minutes preparation. Patianta, patianta!
3: Magdang hapon mga ka-K5, ako pa rin ang inyong...
1: Sound check na.
3: Derek Sindina!
5: At ako naman ang inyong... K5 ay nakakaras. Ako naman ang dumara sa job para sa balitang nasyonal. Ang inyong showbiz diva, Chica Dora, K-K5, The Reese Palabrica. At ako naman ang kagapagdaloy sa balitang national at international, K-K5, Alicia Alarcosa.
6: Aba syempre, hindi rin magpapahuli ang inyong field reporter at sportsman, K-K5, Dave Badero. At kasama rin namin sa balitaan ang ating swabbing technical director, K-K5, Rainier Mabacquiao.
3: At kami ang panghuling bibida. Ika nga nila.
0: Grabe
5: yan din. Save the best for last.
3: Oras sa J5T7.
5: Hello, Mike.
3: Hello, Mike.
5: Check 1, 2, 3. Super.
3: Hello,
1: may countdown sa likod.
3: Umabanse. Last 30 seconds.
6: Umabanse.
5: Mike, check.
3: Mike, check. Hello, Mike, check.
1: Importante abi ang mic check para masigurado mong audio level mo.
0: Gamit na mga kampiyon na. Sure na tanan. Sure na tanan?
5: Mike,
0: oh, microphone pa lang na kampiyon.
1: Grabe, ginang design ni. Aray na, aray na!
7: 4, 3, 2, 1. Timer stop. You're on air.
3: Aras sa K5 News FM Philippines, alas 6 ng hapon. Hatid ng SM City Bacolod.
8: We got it all for you.
3: Mula sa FM band sa ang mang sulok ng mundo, nangungunang himpilan ng radyo, ihahatid ang makabalitang batas at makatotohanan. K5 News FM 101.5
1: Station ID.
3: Championing the lives of the Filipino.
9: Goodness, K5 News FM now!
10: Excited na ako sa mga balitang hatid nila!
9: Chikahan!
10: Or,
9: napapanahon akong balita!
10: Pag sinabing K5,
0: kampiyon, no?
1: Time na kay Pamerica?
0: Narigid daw ang ilamin ang koron, doy mo gitin, no?
10: 5,000 hektarya ng tubo sa Cadiz City, tinamaan ng peste.
3: At nagrosanan liters ng tibon para sa tapat na pamamahala. Panibagong hakbang alamin.
10: Samantala, DILG pinayuhan ang DepEd na turuan ang mga mag-aral na gumamit ng emergency 911.
3: Pagpapalaya kay dating DPWH Chief Punawan, iniutos ng Santigan Bayan.
10: Naku partner, Iran nagbabala ng mas matinding ganti sa US kaugnay sa tensyon sa Strait of Hormuz.
3: At para sa ating sports
0: timeout,
3: Alex Ayala pasok sa third round ng US Open.
10: Para sa showbiz chika, Broadway legend Lea Salonga gumawa ng marka sa Hollywood Walk of Fame.
3: Manatiling nakantabay dahil magbabalik ang K5 News FM.
6: Sino yan? Ay, ikaw pala yan, Bes.
9: Anong nangyari sa mukha ko?
6: Stress lang yan, Bes. Mag-DTX 500 ka lang.
9: Ano?
6: Tara.
11: Tara, let's. Tara, let's eat tonight. Sa DTX. Whoa. Tara, let's.
6: Tara, let's. Stress ay bawasan. Sugar ay bantayan. DTX 500, huwag kalimutan.
3: Magdamagdang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
10: Maayong adlaw, City of Smiles.
3: Ngayon ay 13 ng Setyembre 2026. Ako, si K5 Derek Centina.
10: At ako naman, si K5 Ayana Caras. Hatid namin sa inyo ang mga balitang patas para sa Pilipinas.
3: Partner, simulan natin ang balitaan. Ang balitang lokal ay hatid ng DTX Coffee Mix. Nakapag-kape ka na, nakapag-detox ka pa.
10: At iyon, higit 5,000 hektarya ng tubo sa Cadiz City, tinamaan ng peste. K5, Derek Centina para sa iba pang detalye.
3: Higit 5,000 hektarya ng tubuhan sa Cadiz City ang tinamaan ng peste ng Red Rives Insect o RSSI na nagpapunta sa produksyon ng tubo at kabuhayan ng mga magsasaka. Kumikilos na ang mga otoridad sa pamamagitan ng likas na pagkontrol sa peste upang mapigilan ang pagkalat ng kulisap at mapanatili ang produksyon ng tubo. Para sa K5 News FM, ako si K5 Derek Centina.
6: DTX Coffee Mix, nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa.
3: At nagrason ng leaders ng tipon at itinulak ang tapat na pamamahala. Alamin kay K5 Ayana Caras.
10: Nangako sina Congressman Javi Benitez, Victoria City Mayor Abelardo Batug III at Baguio City Mayor Marina Javidiana Yao na isusulong ang kapakanan ng mamamayan, responsableng paggamit ng pondo at pamumunong may integridad sa 3rd Anniversary Good Governance Summit ng Mayors nitong August 22 sa Diamond Hotel, Manila. Bahagi ng kanyang 45 years na karera, at ako ang inyong anchor 2, Ayana Karas.
3: Ngayon mga ka-K-5, mula sa SM City Bacolod, nandoon si ka-K-5 Dave para sa updates ng gaganaping K-5 Radio Broadcasting Competition. Dave, kamusta ngayon dyan?
12: Nandito tayo ngayon ka-K-5 Derek sa SM City Bacolod at ramdam ng lahat ang init ng laban. Maghaharap dito ang 12 finalists mula sa iba't ibang paaralan sa Negros Island Region para sa finals ng K-5 Radio Broadcasting Competition.
3: Ayun o, Dave, matanong lang, kamusta ang paghahanda ng mga kalahok dyan?
12: Nakuka K-5 Derek, sa makikita natin dito ngayon, grabe ang paghahandang ginagawa ng mga contestants. Lahat sila ay nagre-review para ma-familiarize ang kanilang mga script at ang iba naman ay pumapasada kasama ang kanilang mga technical directors. Live mula sa SM City Bacolod para sa K-5 News FM, ka-K-5 Dave Padero.
13: Mamasupo! Sandali lang!
14: Wow, ang gawin mo naman!

0: Secretary John Vicri mula ang DepEd na ituro sa mga mag-aaral ang wastong paggamit ng Emergency 911, lalo na sa oras ng panganib. Samantala, nagdalaga na rin ng mga kapulisan sa labas ng mga pampublikong paaralan sa pagpapatupad ng seguridad. Para sa K5 News FM, ako si K5 Alicia Elarcosa.
1: Mighty C and Alkaline Vitamin C.
2: At magpapalaya kay dating DPWH Chief Bulawan, iniutos ng Sandigan Bayan. Para sa ibang updates, narito si K5 Doris Palabrica.
0: Dating DPWH Secretary Manuel Omani Bonoan, inilabas mula sa government custody ito ay katatlo ng Setyembre. Dalawang araw matapos siyang alisin bilang akusado sa graft at plunder cases, kaugnay ng umano'y higit sa 500 milyong pesos kickback scheme sa flood control projects. Magiging state witness din siya sa iba pang kasong may kaugnayan sa flood control corruption scandal. Para sa K5 News FM, ako si K5 Doris Palabrica.
3: Anong ginagawa niyo dyan?
0: Wala, anak.
4: Nagpapainit lang kami.
3: Ano?
4: Ng DTX Coffeemix.
3: Coffeemix Energy.
4: Kay Mama at Papa.
5: Nandiyo'y mag-inoma. DTX Coffeemix sa sagotra. Masarap at ang suwabe.
6: DTX Coffeemix. Nakapagkapi ka na, nakapag-detox ka pa.
7: Para sa balitang internasyonal, Iran nagbabala ng mas matinding ganti sa US kaugnay sa tensyon sa Strait of Hormuz. Alamin kay Alicia Elarcosa.
0: Nagbabala ang Iran ng mas matinding pagganti sa anumang pag-atake ng Estados Unidos. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, mas titindi ang magiging tugon ng Iran. Samantala, sinabi ng US Central Command na hindi naging matagumpay ang Iran na pagbutukan ang dalawang bangkong pangtigmaan ng Amerika. Patuloy namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa K5 News FM, ako si K5 Elisha Elarcosa.
2: Para sa ating sports timeout, Alex Iala pasok sa third round ng US Open. Ka-K5 Dave Patero, bring it on!
6: Umabanses sa third round ng US Open si Alex Iala matapos walisin si Oleksandra Olinikova ng Ukraine 6-1-6-4. Sa kabila ng matinding rally, agresibong baseline play at matinding ground stroke ang naging sandata ni Iala upang senyuhan ang panalo at makamit ang pinakamalaking breakthrough ng kanyang US Open campaign. Ka-K5 Dave Faderok, Rumo Ronda sa Sports Balita.
7: At para sa showbiz chika, Broadway legend Lea Salonga gumawa ng marka sa Hollywood Walk of Fame. Ka-K5 Doris Palabrica, ibahagi mo!
0: Sa isayas si Broadway legend Lea Salonga matapos magkaroon ng bituin sa Hollywood Walk of Fame sa California nitong ika-apay ng Setyembre. Nagpasalamat si Salonga sa mga taong nagbahagi ng kanyang 45 years na karera. Inalala niya ang kanyang mga karanasan at kung paano siya nito hinubo para marating ang pandigigang entablado. Ako ang inyong showbiz diva, Chika Dora, ka-K5 Doris Palabrica.
7: Ngayong nagsimula na ang Bermans, kasabay nito ang siwi ng Pasko, saya at pag-asa.
2: Ngunit bago ang mga regalo, alalahanin muna natin ang ating mga lola at lolo.
7: Ngayong September 13, ating ipinagdiriwang ang Grandparents Day bilang pagpupugay sa kanilang pagmamahal.
2: Mula sa K5 News FM sa ating mga lola at lola, maraming salamat po! Championing the lives of the Filipino, hatid ng Mighty C,
7: DTX Coffee,
2: D3 Bio,
7: at DTX 500. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito.
2: Hanggang sa muli, ako si Ka-K5 Derek Centina.
7: At ako naman si Ka-K5 Ayana Caras.
2: Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko at kasiyahan sa Negros Island Region, K5 News FM.
8: Okay!
9: Kampiyon.
8: Dali lang, kay Donatam Andubulyong.
9: Kampiyon.
8: Okay, kampiyon kibot mo ko sa
9: akong nga.
8: Wow, si Josephine Jucades, grabe ang mga feedback ha.
9: No.
8: Grabe ka nami isang mga estudyante, mga report, mga batid naging dyan sa reporting. Sining na sag isa ka sining ni Boy Sunweta, Sir Boy, isa ka judge. Sir, pwede mo rin pabakasyon nun ang tanahan mong reporter. Sila na itanong ni Bulos mo.
9: Ito nami yan, nami.
8: Iyan yung palakpakan, kaging pa, Eric.
9: Ano nami yan, kung ito ang ilang angkor,

0: Laki.
1: No? Ang the modulation nami, ang tingog, okay. Uh-huh. Nami mag-pacing. Ang pace lang, paglaka-laka, isang panghambal.
0: Uh-huh.
1: Ang babaeng sub-anchor niya, nami man magdala, although nga masyado sa kalapit sa mic, nag-blarb siya bla, pero ang delivery, ang pacing, ang the manner she delivers the news.
0: Grabe.
1: Legible ang tingog. Hindi, huwag ka na mual.
0: Medyo malintik na taga mais sa commercial break, kay ipabati ta ang second placer. Noy, ara ng mais, Noy. Ang amo ng mais, ang Mansilingan Agro-Industrial School. Dridi ang best and technical director.
1: Amo ning second place ni.
0: Second place. Pamat ang takip ay berik. Ang hindi ka makin dala na sang Mighty C, ang Alkarag Vitamin C kag D3 Bio. Amo ning mais, Noy. Amo ning lang mais. Arang babae, ribi ng technical nila kapon.
1: Amo ning si Kwan, si Tamsi.
0: Oh, ribi na. Okay, ready? Okay. Ojo, kakip ay brands.
1: Tira.
0: Mansilingan.
2: Usay!
3: Boses ng kabataan!
2: Tinig ng sambayan!
3: Boses ng kabataan!
2: Tinig ng sambayan!
3: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
4: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
5: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
6: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
7: Isa, dalawa, tatlo! Pagsubok sa mikropono!
8: Pwede mo tanong?
9: Never grow old.
10: Sa detalye, nabanganag ba ang bagang balita? Ako ang inyong Anchor 1.
11: Para sa nagbabagang balita, ako ang inyong Anchor 2.
12: Ako, sika K5, Cider Gumbawa, K5 News FM.
13: Ako, sika K5, Jamaica Lapiogo, K5 News FM.
14: Ako naman, si Siasha Paulus Castro, K5 News FM.
15: At ito ang K5.
16: Yes, 30 seconds.
17: 3. Satana, ang DZRB, 85.7. Tata, mais.
18: Hammer's name. You're on.
19: Oras sa K5 News sa FM Philippines. Ganap ng alauna ng hapon. Oras din sa inyo ng SM City Bacolod. All for you.

0: championing the lives of the Filipinos. Magandang umaga, SM City Bacolod. Mula sa bulwagang pampalitan, kung saan katotohanan ng aming paninindigan.
1: Mga balitang para sa bawat Pilipino sa lampanig ng mundo.
0: Para sa pagbiyag ng balita, servisyo publiko at kasiyahan sa SM City Bacolod. K5 News Japan. Ako si K5 Cyrus Kumarista.
1: At ako naman si K5 Patricia Bisanya.
0: At ito ang Radyo K5 News Japan. Ito na ang mga nagpapagang balita para sa balita lokal. M4GG itinaos ang 3rd anniversary of Good Governance Summit and General Assembly.
1: Sa balitang national, dating House Speaker Martin Lomales inaresto kaugnay sa 7.4 billion gun control scandal.
0: Para sa balitang international, Nepal nagsagawa ng day of mourning matapos ang maluwagang pagbaha.
1: Sa balitang sports, inuuna ang bayan, 2026 Asian Games mas natibang kay Ali Siala.
0: Para sa balitang entertainment, late night hit comedy talk show na Gandang Gabi Vice, opisyal na magbabalik.
1: Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng patastas na ito.
2: Hello? Nakita mo ba yung eyeglasses ko?
3: Ay, naku, makakalimutin ka talaga, love. Ayun, ay, nakapatong sa mesa.
2: Hello, thank you, love. Pero ikaw? Hindi ko malilimutan. Araw-araw, I love you.
3: Asus, I love you too. Oh, uminom ka ng D3 Bio para maging healthy ang iyong buto, puso, balat, at para mag-boost ang brain function mo. Tumatanda na talaga tayo, love.
2: Okay, love. Para hindi kita malimutan, ISE, para araw-araw kitang mamahalin.
4: D3 Bio knows your needs.
0: Para sa balita lokal, alamin natin ang pangyari sa Negros Island Region. K5 Slider Gamboa, ipalita mo!
5: Aabot sa 54 kilometers na farm-to-market roads ang matagumpay na napaunlad sa lungsod ng Cadiz mula 2021 hanggang 2026. Ayon kay Mayor Salvador Escalante, ang patuloy na pagpapatayo ng mga kalsada ay layuning magatid ng mas malawak na oportunidad at mas magandang buhay para sa mga magsasakang Cadizanon. Ako, si K5 Slider Gamboa, K5 News FM.
0: Ang pulita lo ay treat sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkapag-coffee ka na? Nagkapag-detox ka pa? K5 Jamaica Labiogo, ibalita mo!
5: Inaos ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang 3rd Anniversary Good Governance Summit and General Assembly noong 22 ng Agosto. Ayon kay Representative Javier Miguel El Benitez, good governance is proven in practice and our mayors are proving it. Tinalakay sa buong araw ng programa ang mga hakbang para sa transparent, accountable, at people-centered governance. Ako si K5 Jamaica Labiogo, K5 News FM.
0: Grabe! Mainit rin talaga K5 Patricia mga balita ngayon. Mula dito sa station ng K5, alamin natin ang pangyari sa SM City Bacolod. K5 Slider Gamboa, ibalita mo!
6: Maraming salamat K5 Kumarista. Narito tayo ngayon sa SM City Bacolod Activity Center. Nagsimula bandang alas 2 nitong hapon ang radio broadcast competition ng K5 NIR DTX 500. Ka-K5 Kamarista, 12 paaralan sa buong Negros Island Region ang kasalukuyang naglalaban-laban para sa kampiyonato.
7: Ka-K5 Gamboa, anong inaasahan ng mga kalahok na matanggap sa kompetisyon?
6: Yes, ka-K5 Patricia, para sa kanilang papremyo ay makakatanggap ang kampiyon ng 20,000, 15,000 naman sa unang pwesto at 10,000 para naman sa ikalawang pwesto. At hindi naman uuwing luwaan ng mga kalahok ka K5 Patricia dahil bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng tig 5,000 piso. Mula dito sa SM City Bacolod, ako si ka K5 Slider Gamboa, K5 News FM.
8: Ikaw man na? Ano na tabo sa guyamo nga na ba? Tuknay na!
9: Abot ka nito ay ah! Nasunog ang mukha ko sa 7 minutes sa Manila! Feel mo? Kaya ko pa iniayahan mo, fix
8: Dye! Oo! Tingnan mo pala ang guya ko, Dye! Kahamis, kagaputi-puti!
9: Ari akong sikreto, oh! Hangat ba ang makinis na kutis? Na, ito ay mahalaga sa balat at protektado ka from sun damage. Di tulad ng ex mo, iwan ka. Mag-GDX Beauty Soap nga para sa malinis at makinis ng kutis.
0: natin ang balitaan sa K5 News FM.
7: Mula sa mga balitang lokal, tumako naman tayo sa pambansang balita. Ka-K5 Cider Gabawa, ibalita mo!
6: Arestado si dating House Speaker Martin Romualdez noong Lunes, September 7, formal na isinilbi sa kanya ang warrant of arrest habang nasa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Kaugnay ito ng 7.4 bilyong plunder case na isinampa ng Sandigan Bayan na nag-uugnay naman sa kanyang umano'y kickbacks mula sa mga proyekto ng pamahalaan para sa flood control projects. Ako si ka-K5 Cider Gamboa, K5 News FM.
0: Gabay sa pag-atid ng mga nagpapagang balita nasyonal, ang Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, ka-K5 Patricia Bisenya, ipalita mo!
7: May tala ng Pilipinas ang pinapataas na scores dito sa Program for International Student Assessment o PISA sa Reading Mathematics at Science noong 2025. Ayon sa DepEd, napagdala ang Pilipinas ng 373 na puntos sa Science, 371 sa Mathematics at 367 naman sa Reading sa 2025 edition. Mas mataas ito kumpara sa 2022 PISA kung saan nagdagdagan ng 17 puntos ang Science, 16 na puntos ang Mathematics at 30 puntos naman sa Reading. Ako, si K5 Patricia Bisenya, K5 News FM.
9: Ating pakinggan ang testimonya ni Dodong Guapo sa Sport Biotics.
10: Ako galing si Dodong alias Guapo. Nung hindi ako mainom ng Sport Biotics, palagi akong umuutot, tumitikay at nanlalamig ang paat kamay. Suka na suka at palagi matamlay at madaling mapagod dahil pala sa malalakong ulcer. Buti na lang, narinig ko sa radyo ng K5 News.